0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gindo mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
6: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
6: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
5: Correct.
6: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyon ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
5: Correct.
6: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
5: Pagkataasan na, Doc.
6: Samota jud Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
5: Wow. Mao
6: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kap

0: FM, The Ripple, 100.9 K5 News FM, Roha City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa malusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 12:02.

0: Alright, mga K5, maupay nga unto, baga may dapat na sangot. Halita, maupay nga unto, mga K5. Barangon oras, alas 12:05 na. Kan oras, Dorote Yuhan DTX Coffee Mix, nakapagkapi ka na, na detox ka pa. Welcome ka K5, ito na ato na programa kada Domingo, harampang di Domingo. Ang aton programa ang magahatagin karisuhan, kantahan, and of course, chikahan. Pero yan ang adlaw, puros lari kita chismes. Kaya, baga maglainit at pinangangamat. Labot lakunot batasan, at pinangangamat yan ang mag-ul-ul. Balito ka K5, nababatian kita, ipinaagi ito na ato na Facebook page. Kay for the meantime, ka K5, very available ito na ato na radyo. Madilanin kita ito na Facebook page. Kaya K5, sumuhay laanin kita tat mga nawong. Balitaw! Sa atong naghapon, official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. And of course, kamalagi hapon, ito na yung makakaupo. Yan ang adlaw itong Domingo. Wala, puro kalmahan tala. Yan ang adlaw itong Domingo. Ang tawag hindi yan na Chillax Sunday. Chillax Sunday? Kano ka chillax o'clock? Balitaw. Gusto ka mo, yan ang oras. Yan ang adlaw itong Domingo. Inout untang, abaga, nakapanood doon na ka mo. Kay pasado alas 12 na ka K5. Para liwat, abaga, matikiti ka nga na niyo ito. Okay, tagay. Literal talaga nga chillax Sunday. Balito ka K5. Kami ito yung makakaupo na tinika ka na alas 12 gutom ala una hiton kulop. Ka K5, Carol Medino. hindi ka sanay.
1: Maganda po naman sundan itong Sugadya Energy. And of course,
0: balito, grabe talaga yan ay takon. Tonsillitis. With matching sipon. May ubo.
1: Ano pag kita ni madagmit nga magpauli ito?
0: Feeling ko labot laha iya. Balito, baga, ginawa ko na ang lahat. Oy. Ito, may da kasi mga times talaga nga may da ka ng mga remedy right, nga ginbuhat or gintake. May da talaga times nga din na ilob dimlawas.
1: Correct.
0: Siguro ang butanot mo pa'y hinihin.
1: Siguro bagay ta ng nabura nga may ice.
0: Nabura? Basta di ribaba, ha? Basta di rila ang baba powder. Nga nabura. Kinahon ganin sabor, no?
1: Okay, oo. But anyways, kaka-K5, hi, bigapot yung kakaupod. Yan ang oras. Solo dito, no, sa ka-oras, kaka-K5, kitaon ta kung mag-iinaray po kita.
0: Kitaon na kung umilo bitat boses ko ito malauna. Makanta kong takyan na mga Celine Dion.
1: Wow!
0: Mga ages. Ages? Ages! Pero hi, mag-aano naman kita kay pagapaas-paas, maulipat butol. Malain, tina... Balitaw. Kung kailan ano maupay itong boses, pero lugod na kanta.
1: Pero bang inin mapik tarang gihapon itong pabago-bago nga pala.
0: Yes, oo. Pabago-bago nga batasan. So, kaya dito, tama, oo. Kaya diba, may na talaga times, kapag malain tim ginaabat, haros nga tanan kontra ninyo.
1: Correct.
0: Mag-ayari pag linabuti yan ang mga panahon, right. Kaya malain ta kinaabat.
1: There's nga mood swings.
0: Oo. Light swings, amo ba yan sabon? Ah, sige, may entry ka. Sige.
1: Oy, welcome kay K5 Ronnie.
0: Oo.
1: Kasi ginaton reklamuhan us nga driver kay K5 Ronnie, wala pa ko lumabalik.
0: Okay, dapat ikoy Ronnie in morning.
1: Oo.
0: Pero usa naton nga driver, hindi pa to.
1: Dinay nga lumod ya pa.
0: Nalimot ako basta medyo idaran na. Amuti yan aton driver yan na supposedly Kuya Ronnie.
1: Tingkang itadahihan Biyernes.
0: Oh.
1: Bumalik kang kagabi Sabado pati kanina nag-aga.
0: Deserve. Malitaw. O yan, di na itan aton gwapo nga driver. Nag-uusahan lang nga gwapo nga driver.
1: Oo naman. Kaya
0: yan iba.
1: Bisa na naduduha. Oo, sana ito yan.
0: Malitaw ka K5. Yeah. O, kumusta itong aton mga suki nga tigpamati?
1: Kumusta yan at mga nagpapatron?
0: Kumusta? Oy, hain niya na itpatron din hiha.
1: Unahon natin siya kay May Mabasay Samar.
0: Oy, patron niya na Habasay.
1: May ada.
0: Diin nga barangay.
1: Dikuan, Habarangay, ano niya? Southern? Or ano na? Ano? So? Or Sulod, Bulwang. Pero, ang dati niya nga ngaran, inisulod na Bulwang, yan na Barangay Sugka.
0: Oh, ay, dapit.
1: Ito Barangay Sugka, di ini hamay kuan. Hamay tikadiya, pasulod, tingnan to hamay Borgo sa...
0: Ay, okay. Sige.
1: Kaniya sila dito Tacloban, may dagap na
0: nagpapatron.
1: Damo yan na nagpapatron.
0: May dak na balitaan kanina nga nagpapatron niya na nga adlaw, pero mag nag-aatras abanti pa kung mag kung mag-aandam o ano, mag nadugang paglipong nakulo. Malita. Hi, din at patron, kakay pa by me.
1: O, yes, sila rin sa Tacloban, nagpapatron niya yan na May 24, Kabha Kabalawan.
0: Oh.
1: Harid. Ha, UNDP Village. UNDP Village. Pili ko, Norte yan.
0: Bangin, oo. Oh, oh. Kaya sa karang mga village atot na to, ha, Norte.
1: Tapos sa Lions Village. Oo. So, kung ika nga Kabalawan, tingkat to ini, ha, Norte.
0: Okay.
1: Na mga barangay.
0: Disperas yan na, San Jose.
1: Disperas yan na, San Jose. Ama to, na kung kilala nga taga San Jose, na sa rin yan. Taga Norte naman yan, kung yan.
0: Nakaipatron ka pa Norte.
1: Amo nga na ako sa
0: ang problema hinin ko, baga magkawarawara naman.
1: Amo na sa mga pagpili, ano siya, handa ko gaba.
0: Ano, magpipili, pero kay nauna na.
1: Oo.
0: Nauna naan? Ano?
1: Ano yung birthday?
0: Birthday, oo.
1: Last na nga
0: last birthday. Mm-mm. Kay mamalalagas dayon, daan pa. Special mention? Walita, oh, masaring na laman inin ngayon kung sino ani. Inaway mo na talaga yung kakifib, Jaime. Sinalay ako kay medyo na-respeto pa ako. Bisan ko, di baga danay, diri ka rin. Atsara! Balita, sige.
1: Dako na mo matigyan.
0: Dinala.
1: Ayan.
0: Sige, huy, 12-12 na.
1: Ah, 12-12 na, sige. Oo, cash out.
0: Cash out. Pagkuhay na, check out.
1: Check out, no?
0: Oh, ano yung pag 12-12? December 12? 2012.
1: Nasa rin, pwede ka po natin mag-wish kung pare ito
0: ng
1: oras ng minutos.
0: Ay, nag-wish ako. Pero pwede igsumat. Kay Kuhay, makakasala ako.
1: Pero ano sa nga senador, nga emosyonal, may
0: oy.
1: Wish. Kumusta hindi naman yun?
0: Parvida, ano't natatabuit aton gobyerno? Partikular na ito na aton Senado, yan ang panahon. Sa rin pa man, may daw sa nga beauty pageant, yan na nga, sige itong pro patron, nga may question, ano ko no itong imo masisiring yan na ito na presente naton nga administrasyon, nga ito natatabu yan na ito na aton gobyerno. Nasiring hiya, nga nagpapakita lang ko no ini na nga baga, it's a call ha aton general public nga dako hinduro iton role ito politics nga politicians ha aton habugos nga Pilipinas habugos nga nasod salit pa man ako naabot iton election na dapat maaram good kita pumili kung hirahin o iton angay naton ig botos kung hirahin o ba iton sa tingin naton magupay nga leader diri kay may edala mga pangako hindi nga pang gisasad sa aran la kita then may ada hukip balita why no kay iba baga hihingalimot oras na nga ni hito na election baga nanhihingalimot na kung baga iba nat nakikit ay na. Pero kung baga hirayo pa susi ko ay na di rin maagom takbotos kay kemi istoryahe.
1: Oo, no? Actually, mga pwede ko na niya na nga nagporopatron na dapat mga pageant pageant.
0: Yes.
1: Kaya kumatiga pa kito, baga Miss Gay. Oo. And, this ay mapakianak ko, no? Ikumo ikaw nga taxpayer, ano ito masisiring ito natin ng Pilipinas Girl, yung mga politician, di ka nga Congress nga na Senado. Nasiring lahiyak, bag kumbaga in a nutshell, nga the Filipinos are suffering but you are not helping. Shame on you.
0: Yes. Winner na to. Ato pala na word. Okay, okay. Tapos na ang laban.
1: Nag-garato ng BTX ko.
0: Wow! Ipasugad kasi mga simple lang words or butang na pwede man nato maipasabwa ka dito ng general public. Kung ano ba talaga tinuod nga natatabong ito ng aton gobyerno. Kaya makuri ito na aton lang kung ano tatakikita nila mga Facebook, kung ano tatakikita ng social media, amulit aton dayon tutuoron. Pinakon ini nga nagtutuok-tuok na nga mga politiko.
1: Kapatahan nala ni Attorney Jimmy Bondo can let me be the one.
0: Kagihagoy.
1: Kaya
0: roman lain talo.
1: Singpangani, may adao upat nga senadora uh-huh. Kababayinan. May dao sa nagpaiyak. Ani kaduha, umiyak. Iyak. Ani katulo, nakiiyak. Ani kaupat, yak.
0: Yak. Familiar ko ang katapusan. Ako ko na to ng baga. Baga nag-iba niya na kung ano. Baga may something na dirhiya usual.
1: Kung
0: baga
1: detox ko, pinaka-detox siya. Nakapunok.
0: Pasintabi po sa ating mga nakikinig. Balitaw. Ay kita padara ito ng mga... Ito na maniniguro kagod.
1: Yes.
0: Nga da kita panigurot election. Nga da kita panigurot magpilit aton mga angaig botos ng mga lideres.
1: Right.
0: Ito diri lang nga diha aton komunidad. Kundi habungus nga Pilipinas. Yan ang tapos ng election. Ikaw pagpinanguan. Ay nakamot pagpina-estreso na. Nagigag aragway ka pa nga. Baga gudit maaramit natataboy at kalibutan. Nangalas. O balito kay baga damo na ito niya na haato ng ha, social media. Danay gadmana, dakwit buligit social media. Danay liwata. Bagagin aabuso hiton mga itibang mga users. Iba nagpapakamaaram bisan man na diri talaga maaram. Adiliwat it iba bisan na kung ano nalat gimpipinan post. Mahilig mag-comment.
1: Right.
0: We have different views and opinions. Salto lang itong pinaniniwalaan. Maniwala ka. Maniwala ka sa sarili mo.
1: Oh, nga sugod itong problema. Ano, labi na kung baga ma-influensya. Mm-hmm. Damo na itong followers.
0: Yes.
1: Sometimes, nagiging hiralogo rito, nagiging source ito, hindi asyang information.
0: Exactly.
1: Una nga tanan, na credibility nga itong ethics, itong mga tagapagbalita, mga media, journalista, in compared to vloggers.
0: Mm-hmm.
1: Ikaduha, kung ikaw damo nga followers, bagaan mo content, puro lang mga nilorong, yan na, gin-feature mo na yung senator.
0: Mm-hmm.
1: So, ani mo influence, bagan gin pabaydan mo.
0: Yes.
1: Itong sayop nga klase ng plataforma na yung propagandista ka na lalo. Mm-hmm. So, tendency, waray na magbintutuod nga itong mga tao in na-idol man itong mga vlogger, na-idol gap itong mga sayop ng informasyon.
0: Tinuod. So, sana. Sa bagay, iti mo mga content yan na nga nag-vlog ka, iti mga content nga ni puros linurong, dito na lang, mga linurong. Ayaw na pag-isaw-saw nga dit natatabuhit bugos nga Pilipinas kay kung diri ka man knowledgeable or wari ka talaga.
1: Correct.
0: Background na nababaruan. Mas maupay itong tikom na lang ang bibig.
1: Ah.
0: Oo, kung baga waray man gihapon maibubulig. Amo lalo ko dito nakaka-cause actually hiton chaos. Na hiton comment section,
1: yes.
0: Hindi ba nagmagparamilya, naging inaragway, kahit tungkol dito irapin na na hindi tatapuran ng mga politiko. Salit baga. Quiet.
1: Sing panos nga vlogger, kumbaga may kuan, may hinabang, tanan nga ni tanan.
0: Tanan. Sumaring nga, nga. Shout out to you. Balito, actually na, ano good vibes sa akin niya, Iya. And in fairness ha, so far, bisan nung natatabuhi, inihiya nga vlogger, nga atong gimemension. Magkawari pa kinita, Iya, nga mga, ano yung mga content about a politician. Bisan kun hakon pagbati-bati ni Dehiya ginkakaptan nga politician nga gini-endorse.
1: No.
0: Pero haiya mga content like may dalap times nga gine-endorse nira, pero kung an kadam-an na good talaga, pero ton iya talaga daily good niya nga vlog is diri.
1: Ano talaga niya pag tika, ano, amo good life.
0: Kung kayo niya sumikat, nga niya nakilala, right. Amo lagi hapon.
1: Kung baga, sige, kaya business ini.
0: Bagat part lahi ton ira, kuan. Paging content creator.
1: Correct, correct. Which is very maupay.
0: Yes.
1: Oh. Na kinikita nato ito maupay gapon niya impact. Kaya kada mo niya nga nakadungan pag vlog, maghihiyagod ito na stand up yan ang maupay ito image.
0: Kaya idol tago din eh. Oh. Balitaw. So, okay, actually, maupay ito ganito nga kuan content.
1: Bakor ko bigyan sa tanya, di kay Danit na kukulong lang.
0: Oo. Dapat may na kita sensor nga. A sensor region ko. Balitaw! Balitaw! Anay, maighamay laak ka dali.
1: Okay, welcome pa, Anay.
0: Okay, shout out nga, Anay. Welcome! Itong atong taramdansyon. Kakefeb Carlo Arisgado. Yeah. Kada may nasa ko, ba ato nag-me-mention?
1: Oo, pagapandugang inihin.
0: Pandugang itot oras. O, balita with atong oras, kakefeb, alas 12:21 na. Mapahuway laak ka dali, ha? Balita, o. Ha, atong pagbalik, damo patat himang rawon na antes mag-alauna. Sige, adi-anay. Antes kita mag-agay, hindi na naman ininanakon ko. Franny. Yeah. Christian Ripalda. Hey. Hello to you. Shout out. O, pero nalang talaga kay Naya, kay permanente ko din hiya na comment. Nag-iya na nag-uusahan lahi hiya. Malita. Shout out kay Kakifive Christian Ripalda. Art Kakifive, babalikan tayo ato na programa Harampang di Domingo, katalimatan pipira ng mga pahinom-dom.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ethereum Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: Ethereum Bio! Ang Ethereum! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ethereum!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure ginpapay baro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up tigam yan mga pecha Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 at aga tugto alas 4 at medya dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad Han Tacloban.
8: Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
9: D3 Bio, ang antiviral special. Specialist. Mabibili sa mga butika.
10: TTX 500 Health Alert.
9: Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
10: TTX 500 Health Health Alert. TTX 500.
11: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
12: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
13: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
12: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
10: DTX 500.
14: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
10: DTX 500.
15: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
10: DTX 500.
16: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
10: DTX 500.
11: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
10: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: DTX 500.
18: DTX 500. Mananana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
18: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabait sa mga butika.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin ngayon bala mga mga mga ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
26: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold. I care gold. I care gold. Ang I care capsule na pinalakas sa parehong presyo. I care gold. Mabibili sa mga butika. I care gold. Ang superior eye formula.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa.
27: Nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinical Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinical Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinical Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Meet us

0: mga K-pop. Pangayon at pagbalik. Wala ka. Amate ko, dirilada ako't ginkakapoy. Pareada na taknesyan. Balito ka K-5. Nabalik kita itong aton programa. Harampang di Domingo. An aton oras. Alas 12.34 na ngayon oras. Durota Iwan DTX 500. An epektibo nga pangontra. An high blood pressure nga diabetes. Siguro amin na kailangan ada. Balita, why no? Maupa ito na DTX 500 nga ginpapadisan ito ng Mighty C. The alkaline vitamin C nga naghahatag in sakto nga kusog nga ng proteksyon na pag Mighty C naka K5, alaw-alaw. Ilabi na yan ang pabago-bago ito ng panahon na. Muran naman, sumira. Pero kay ito ng panahon, ka K5 high may yan na. Mag-tigda ay nala nga na uran. Yes. O, na napaabat na ada ito ng kamihan.
1: Ako na bagay yan at ikahuruman ito.
0: Mayo.
1: Oo, Mayo. Tapos mati kang iton ho niyo. Wa, rainy season good talaga ito. Pero baga, baga na yun. Matati na ako ba nga. Baga na
0: rin season magayon. Mali ito. Kay parat patrona amun baga mauran.
1: Naabot na kami ito Mayo.
0: June 14.
1: June 14.
0: Na dagami. Pero nga, the proper hit on dagami is May 27.
1: Ano, baga suro sa
0: maiha.
1: Miyerkules.
0: Yes, ang Miyerkules.
1: Hala, kuya, mga nag-birthday.
0: Oh, oo, oh, nag-birthday.
1: Nag-birthday pa hira.
0: Mabalita, sige daw, kanta-hanta. Kung ano tat kaya, hindi nga makanta.
1: Happy holiday.
0: Kita dilihin baga maupay nga para hairas.
1: Ang pala.

0: picturing ako kay tungod maulul man niya na itakbot ol. Pwede sayawan na laan na ini nga programa. Grabe ko, edo.
1: Saraya, binuming.
0: Nagkukuhan ako, naghihirot ako, nagigmat ako kay Bangin. Ano pala ito yung mabatian din, da? Masing pala ito nga baga...
1: Bakasalita.
0: Mas na ko pa ito, nwara ebidensya.
1: Amo na. Mag-aaral si Tagot Mahimo nga meme.
0: Oo, amoy na. Yan na kaya kuan social media, baga madali-dali na lang. Kita ka na lang, balik kita, Sinado. Diri kita maundang, mintras diri hira na undang.
1: Right.
0: Balitaw, oh. Damo ang nagkakagawas nga meme. Yes. Social media kaya.
1: Bisan mga pito.
0: Oo.
1: Balik pero in...
0: Ilabit na may na... Patalinda sa hagdan.
1: At igusay lang, asayang maray
0: ang nagdar na.
1: Oh, pero na serious note, bagan, naging makatarawan na lang ano yung Sinado.
0: Actually ha, itong mga netizens, itong general public,
1: right.
0: Inin, amo na ito tira ginuhulat. Diri man tanan.
1: Yes.
0: Pero iba, adi nga nagpapakamaaram. Mm. Adi baliwat, maaram talaga. Yes. Or concerned talaga. Ito na aton nasod. Mm. Pero adin iba, naguhulat la ito nit mga patarawan nga diha aton gobyerno. Yes. Nga diha aton na Sinado. Yes. Labi pa kay mga artista ko, no? It, ang mga involve. Oo. Salit pa man, itong mga artista na nga ni, ayaw na niyo, igbutan na ako ay naha. Posisyon. Kahit yung artista. Iba, yung paghinga dito ang gobyerno na ito, mga pagtitirok, tuukan na lang kita.
1: Amo na. Ito ang mga graduate ito kan Ozzy Diaz. Oo.
0: Ito nga ni Warek magpadayon pag-artista. Kahit di ako maaram, tumuok ka.
1: Pero maaram ka magpatuok.
0: Maaram ka. Ay!
1: Damo na tira.
0: Mutlainin nga, adi nga dihagawas. Kaya baga kanina, may dana... kubit. Ang anak ay kubit-kubit dida kay malipong takkaulo yan ang anak. Balitaw.
1: Oh, nagbingaw.
0: Oh. Okay, susugad lang ay ano. Kay baga, wala ko talaga akyan ako ang panmati. Oh. Papati na lahat. Pero ako dik mamamati ay yan ang mga oras kay takulo, damon at sulod. May sip on, may ob.
1: Balitaw.
0: Pasitabi po, itong mga nangangaoy. Na.
1: Pero sa kanina nang alimtanta. Mm-hmm. Birthday dapat yan na.
0: Oo, kaya.
1: Birthday.
0: Oo, kaya. Lagi. Nahingat to kita yun nga Sinado. Sige, may na kanina listahan.
1: Happy birthday. Ang kalag ni Ricky. Oh, birthday yan ni Ricky. Nagkuha na ako. Sulita na ito siya K-5 dito ha. Kagayan di oro. Sugad man. Ano itong K-5 ha? Bakolod. K-5. Oy. Zero Van Albay. Happy birthday nga. Kumusta? Ano sa nga taga Bacolod yapon? Oh. And of
0: kumusta
1: course,
0: ka mo dida?
1: Happy birthday kan Desi Anya Vesa. Sugad man kan Senya Lakay. Happy birthday. And happy birthday yapon kan Abigail Arjan Laure. Sugad yapon kan Israelita Lacarona. Nag-greet ko na ni Israelita last November. Mm-hmm. Bakit nag-birthday na naman yan?
0: Bangin nakakaduha. Nag-birthday to skatuig. Diriya pareho tayo nakita nga last na yan ang birthday.
1: Amo nga yan, baga malipayon na iya. Kaya niya kalipayan, wari ka timing.
0: Wari ka diretsyo. Kutob ka la, di na malilipay.
1: Balita.
0: Speaking of, nagbe-birthday yan agad lahaw. Hapid ko pa mga limtay na balita. Birthday yan na, hiton ako na bugto. Gwapo nga bugto. Ay, luduha man lang hiya. Hiya man at na birthday yan. Hiya at gwapo. Malito, happy birthday kan Kuya Mark Medino. Ano birthday yan nga adlaw.
1: Baga, may barbershop ha.
0: Amini, oo. Amini niya. Lapos na init kalendaryo gihapon. Baga, nagpakli na iti kaduha nga kalendaryo.
1: Kaduha nga basa.
0: Pamati ko, matong nga naliwatan at kalendaryo. Balita. Happy birthday. Yeah. Amo ni talaga takin sisiring. Pag may mga special occasion sa iyo family, mga nagagawas ka na, matungod magulitong imo mga priorities na gihapon na kinabuhi. Kumusta ka man, kakifi ba? Baga kanina, halaban at baga halaban at nag-inistoryahon, damo na tat na topic, yes. Inamot na kita, Sinado.
1: Oh.
0: Kumusta man ni Taga-Apito?
1: Oh,
0: kabilang kwarto. Porbida. Tungod magoda. Actually, in reality, bisan ano mga mag-urusa ka mong balay, bisan nga nito mga family, actually, dari nagpapachuro-chat nala ka mo, dari pagtatawag ni mo, may nakatuyo, ma-chat nala, or matawag nala sa cellphone, lusad na.
1: Lusad na may awas.
0: Oo, so nga talaga ngayon, in reality, ano, bisan kita nga magkaurusa kita hinbalay, hindi good kita kasi nakakag-restorya na hinsugad ka. Maiha nga panahon. Salit, kumusta ka ka, Kefe Baime?
1: Ako? Oh, of course, ano, we settle and sinisari nga solitude. Mm-hmm. And baga, mga panahon kailangan natin munang mapag-isa. Balita
0: ako. Ay, oo, kumita ako. Ni mo story. Yes. Kauna ako baga nagkukuhan ka na ganito.
1: Yun yung mga tanong kung bakit nasa rin kanuna. Kumusta na blab ni Kakipay? Ay! Yung man na inhiya.
0: So, amo na ito at baton.
1: Ang baton, and Rios. Baton.
0: Ala, yun. Balita.
1: Oh.
0: You know what? Sugod talaga ito. Actually, kung feeling ni mo, ni mo hinrest, yes. Di rin lahai mo panadlo-adlo nga kinabuhi ano. Nid mo gihapon mag-rest itong imo.
1: Kay of all ano, nabulit ha mental health gihapon.
0: Yes, exactly.
1: Busy ka trabaho, tapos kung nauli o sa kalaliwat, it pag pinanunahuna, it's so kwan. Baga na dilemma hiya, kung pati itong pag papanunahuna, is problema gihapon.
0: Actually, na-strike itong imo emotional side kung mag-usahan ka lang. Nabilip talaga kiton. Walitaw.
1: But aside from that ano I settle gyapon nga more on ha family though dire man physically pero more on an update and chat and
0: yes
1: permia family kay para while ikaw aadi nangingibang ibayo
0: ibang bansa
1: nafi-figure out mo paano pa nimo i-strike it imo kalugaringon nga still the family at the end of the day. Magmanilang puso man itong mga plano or itong love life at the end of the day. Pamilya lang gihapon itong babalikan.
0: Tinuod. Actually, itong tinuod talaga gihapon nga pahuway nato na isot aton gihapon mga kalugaringon pamilya. Siling pa man, magdiano man itong matabuhay mo, magdiano man itong dirin yung pagkaaras siya itong imong family. Right. That's normal nga kakamayada kamuhin na dire pagkakanindihay, kakamayada kamuhin mga ano ka pa hinin, mga iba-iba nga views gihapon. Pero at the end of the day, kamu-kamu lagi hapon itong magdadamayan.
1: Correct.
0: Kamu-kamu lagi hapon itong magiging pahinga lagi hapon niyo. Ano, right. Nakakahinga.
1: So, kumbaga to answer the question niya na, baga kontento, at the same time, na dito ko ito nakita nga, mag-iba ko nung definition it, joy and happiness. Kung sugadhin eh, katatawa kita, happiness. Pero itong joy ang resultahan mga battles nimo, ang mga na-overcome nimo, ang kakontento nimo kinabuhi. You don't need to smile or to laugh, but you are enjoying what you have.
0: Yes,
1: so that's
0: Lord.
1: Joy. So I guess I have joy this time. Okay na tayo sa lahat. Enough na tayo. And focus muna.
0: Di na mo nakikita, di na mo na-feel itong joy kapag happy team heart.
1: Correct. Plus joyful ka pa.
0: Oo, tas team gamit pa nga sabon is joy. Joy dishwashing, di ba?
1: Sabon pagod panlawas.
0: Oo, gin sabon mo naghihapon nga tanan. Actually, pantanggalin it sebo. Nag-promote. Balita, ano. And then, Aniki, damot nagkakagawas nga dit akon mga text messages. Mga naarohin. Mga naarohin ka text. Balita. Hindi mo nga kuan. Ano ba to? Aniki, may dakinin listahan didi ka kay Febheim. Nangita ka sek didi actually and mga listahan it patrol. di rin naharayo kay syempre amoy napapanahon niya na. Pero may iba ako ka kay Febheim. Gitaod na ba ang carnival din niya Tacloban City kay Majo na. Mas start na hiton ka resyuhan.
1: Kagabihan amo night watch amo na amo naging bisita. Tao ko rin ato na dinasigon. Kaya nung sa gwapo man, ano sa mga dinasigon na lang ang driver?
0: Oh, di man, sigon ang butang. Kaya bagada, mo init mariwa.
1: Balitaw, ginbisita nato, itong carnival ano, na imumutang, nga dihan yung pinatag nga ni nga area may Anibong
0: okay.
1: area. Kay Nasir, yung himong kunog gihap nga da nga public market.
0: Mm-hmm.
1: Kaya
0: yes.
1: public market yan, natin kantuhan dati nga aran andaan nga hotel.
0: May mulye.
1: Oo. Ihimo ulit nga ito nga terminal.
0: Okay.
1: So nga di, himo nga market. Pero yan na, di daging tindog itong carnival. And as of kagabi nga among pag-check ka, nagpakatindog na ang Ferris wheel and Vikings and everything. Nga, pero man good, masisiring naton pagtikang itong June, bangin magtikang na itong hirap
0: pag-operate.
1: No? Pero sa naton napansin niya nga concern, kaya, so ka dyan, amuran-uran, malagay.
0: Oo, kahit to na, ano.
1: Knowing itong nga area kasi, by bayon la itong hiyang hamubo, amo nga ni Buyag, ininaan mga nagpakokoy nga da, during Yolanda, totally washed out.
0: Yes.
1: Gato na yan, ha-norte. So, gintin ang bakandat nga dahing graba, tendency yan na nga nag-iinuran, siguro na natutunaw, na lus-lus itong
0: nahumok itong tuna.
1: Oo, nahumok itong tuna. So, nagiging mayamuit, asay pa kung baga dumugon nga dahil itong tao.
0: Tinuoy.
1: So, usay itong nga ato na-observe, pero as a, animo pa kaya na kung baga andam na ba, kay matikang na itong Hunyo, andam na, I could say. Dudog nga nalat siguro at mga lights nga do kay matisero.
0: Oo. Actually, suluron manggudo.
1: Suluron, oo.
0: Ngayon, na hakon pa kita diri makakakos in traffic unlike yes. ang dili ha may Marasbara sa may Robinson kay nga da uwari gud talaga parking space
1: yes.
0: unlike dili ha may Anibong kay medyo haluag iton mao pay kunta kun butangan ni rin parking area man la para iton mga mabisita nga dito yes. carnival nato
1: oh ngayon na and from last year ano mga experiences ang carnival dili la magsaysay and mga events labi na kon may artista nga diha Marasbaras nga di nga da na in one
0: nga tanan na
1: oh pag sulod ni nga di tried side carnival ito na left side stage
0: yan okay.
1: siguro ang mga stall iton mga
0: so uro alagi diyan nga na may magsaysay
1: yes.
0: and before pa and before pa. Nga nakadan carnival nakadan mga kiritaon may do may nakita nga diha RTR
1: yes.
0: pero diri gud sugada kada ko an mga event and main fun gud talaga venue is andito ha magsaysay
1: yes.
0: pero yan naada na ani bomb
1: yes nga na maximize ni raan kahaluagan han gimpinatag nga da nga tuna kay may edad nga tubagan na pinaka uruunhan nga dapit nga igula gimbutang ni Ramis man stage sa oo bagan dagat na talaga o kumbaga maluya itong performer ato yat dagat pong puro
0: o kumbaga di ba may datong mga inom-inom
1: oh,
0: kumbaga magdinaros-daros
1: nga
0: na. Di iduso na lang ang tot dagat mali
1: na, para mamingaw
0: oo kay karisuhan man light aton di ba ayaw itong kumbaga mainom ka nga ni Kaki 5 ayaw ka na team ulo
1: amo na
0: ayaw ka na team ulo ayaw ka na team ulo ka na team baba ba ito lang ka din mo timba.
1: Pero ikaw okay, daw. Eh no, maayaw ang botelya ni ka daw din baba.
0: Ayaw ikaw na lang timulo at botelya. Kaya abot paglipong timulo. Hindi ka ba makakainom malipong na timulo?
1: Oo, bangin. Ba't baga maglugo, labot na timulong.
0: Orbida. Pero ano, waray na nga diha may ano RTR yan na or magsaysay waray na mga events.
1: Tapos magkakabaro waray ka K5 Carol. Mangod kay itong RTR Plaza is diri under city government.
0: Yes, oo.
1: Under province. Yeah, but anaton pagkakabaro padayon ito na Pintados Festival
0: okay.
1: which is sa City of Tacloban is Sangyao. Oh, Sangyao Festival. May adalag yapon niya na Pintados Festival nga sumala. Ito nato nakuha ng mga information. Ang Pintados Foundation, labot lang era Miss Pintados, may dagya po nera ibang mga activities para itong kapatronan itong syudad nga gi-held di Daha RTR Plaza.
0: Nagsashing na ngayon ang Miss Tacloban.
1: Yes, kakulog actually.
0: Oh, kakulog.
1: Oh. Kaya nasa rin nga natin na sangkay nga taga-media, nga di ha CIO, ano nga, waray ka man kung mag-screening, pag-cover na lang. Pero waray gamong kita nakakover kakulog kay may nakita katuling ban nga gin na matindiran. Pero sige, we will see ano, kay nag-permit si Hiray nga magpakita ng picture. Kita ko tayo itong mga kaanyag liwata. Para we could
0: cover. Actually, kay haakon pagkita, and last year, makuri pag-cover, bisan kon media ka.
1: Di ba no?
0: Oo.
1: For example.
0: Oh, may da kasi adto, nga dahan last time, nagpupugong.
1: Ayan.
0: Shout out to you. Balitaw. Last year, ini, nadamu aduan nakita natun nga lapses. Yes. Actually, di rilaha ato na media. Damu gulaan mga naka-observe gihapon nga netizens. Maram ka manit mga people of the Philippines. Nga mas nakikita pa iton sayo kaysa iton mga nabubuhatin maupay. So, dapat ano, inin, kung open here to all, dapat open to all. Ilabi na haka ito ng media nga, actually, privilege pa nga ni ito, right. Nga makakover kita, makawitness gihapon kita, itong mga yes. event, labot na ito na itong coverage gihapon. And syempre, may pasamwak na ito, nga di ito na ito mga viewers no. gihapon, nga may adasugod hindi nga kalipayan, kaliawan, din niya syo dalit itong Tacloban. Kaya ato iba nga di rin makakanhi, di rin makatambong itong kapista ni Tacloban. Italon, nag-aabang na lahira ito live. Ilagin na yan akong baga magmauran, simba kumope kung di rin. At di rin man magsinira, kinsugad kapasong. Isa naman laadit El Nino. At least diri super El Nino. Pero diri liwat mag-inuran nga mag-inuran na laliwat kay. Baugad, wari ka na mahihimo. Makuri kasi ito, mauran it panahon. Kaya wari ka nahihimo. Ada ka lahat sa hub. Mahubya paggawas, mahubya paglinakat. Daan pa mahubya. Balita.
1: Tinood la. Ano? Not dapat actually, thankful ito ni Rako. Ada na hinginano ng mga taga-media. Kasi makuri man kun ang mga concern na lahat mapupuro dito ng taga-media. Siyempre, as taga-media, ay kita at medium para ma-address yung mga concern yes. itong tao.
0: Ano ba mga events yan na hirahin o taadi?
1: Mas makukuri ang tira kung ito na pag lanat-lanat at media, puro na lang pamakiala. Di rin na itong baga partnership pa. Imbis nga nagiging open logod kita, at the end of the day, kita pa ito nasasayo.
0: Ganayo ka mukha hadlok itong media. Okay. Oo, may nakilala didi. Nga nag-arrange lang akong interview. Oh. Actually, waray man issue. Oh. O, napakian na lang kita. Ano na? Itong mga nagpakahanay niyo nga mga aktibidades para yan at kapatronan. Panlaing nga ni ito. Sa iba ba kung may issue di ka? Malita. O, maupay nga ni ito nga nakakabulig kami right. nga may pahamtang nga dito na ato ng publiko ang mga karoyang magkita. Ano ba't natatabo na nga dahat Tacloban City? Dapat may danahapsay nga ito niyo pagbubuhaton ng mga aktibidades.
1: Ay maturin kung parang muna nga nagkamayalan aktibidades, ano na yun? Tingnan maaram.
0: Uhud! Balito ka, K-5-5-5. Ako na oras, alas yun! Alas 12:54 na. Pili ko kutub na lang didi, taton kaya. Kaya na kita pag pinirit.
1: Kailangan na itong baga itim lawas di maupay.
0: Kasi 5,000 kita. Balitaw. Ay, sige. Hangaran to na ato mga nakaupod ka K5. Hiling atong programa ka K5. Hi, my grabador.
1: Yes, the K5 ko talaman kinasunod nga Dumingyot aton harampang. God bless.
0: Ngayon ato ni Engineering Department ka K5 Ray Varona ngayon ka K5 Robert Dobert Garciano. See y'all again next Sunday, mga K5. Dininigyan po na ato ng favorite new day program. Harampang di Domingo. This is your K5 Carol Medino para kang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Hasyo na ng Tacloban, ngan habugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: TTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. TTX 500 Health Alert. TTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Pag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibinis sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
6: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DDX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert!
7: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500.
6: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Now, kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong

0: Live streaming 94.5 K5 News FM Calvipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bagos nga Pilipinas, ala una uno.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maupang afternoon mga ka-K5, ang nga naton mga classmate. Madangat na liwara iyo ang programa nga mahingyap nga magkaadakitahin edukasyon nga may kalidad. Dinhila ha, edukalidad with yours truly ka-K5, Kim Soriano. Live niyo kami nga mababatian nga makikita ha Facebook via K5 News FM ta Kloban Digital. And it's May 24, 2026, sa last Sunday of this month of May nga next week. Ay, hindi pala last Sunday, kaya ang last Sunday for May is May 31. But next week, June 1 na. So, June, pagpatak ng June, alam na natin, alam na ng mga estudyante nga back to school na. Diba? Pero kamusta so far ang iyo bakasyon? Ayun, kamusta? O ayan, kinakamusta ko na kayo, 'di ba? Para walang tampuhan. Kamusta ang mga teachers nga siguro nagkadahin mga seminars kaya may dakita mga reforms na ipapatuman ayan ang maabot na school year 2026-2027. Usara didaan strengthened senior high school curriculum. Ngan na bagong school calendar nga susundunhan mga public schools basic education. Ayun, syempre mga seminars nga iragi na tambungan. How about naman ang mga parents so far na kahinga-hinga from baon every day, 'di ba? Pero maabot na ang Hunyo, of course. Halos everyday na naman ang maghahatagin na balon sa mga kabataan. And kamusta naman of course ang ato mga classmate, ang mga estudyante, kamusta ang bakasyon so far? Nako, seize the moment, seize the last week. Ah, hindi pa last week, kay June 8 pa.

0: So last 2 weeks na magiging medyo laid back anay ka mo, or last 2 weeks nga gala with your friends or with your family, di ba? And of course, pag-andaman gihapon niyo and iyong kalugoringon, physically, mentally, emotionally, kay of course, mabalik na kamo ha eskwelahan. And wag yung kakalimutan, of course, kamustahin ang inyong mga friends once magkirigta ka mo ha eskwelahan, or kung may daniyo plano ha last week nga bakasyon niyo nga magkirigta. Of course, wag nyo kakalimutan kamustahin. Oo. Para iwas tampo, Mr. President. Anyway, hinga-hinga anay, mga K5, update anay ako niyo for this Sunday edition of Edukalidad. Ayun. Speaking of preparations, very important ito kay like I said, mabalik na kamo haskwelahan. Physically, how would you prepare? Of course, an iyo body clock, 'di ba? Bangin na during the entire vacation na palaging late kayo natutulog, 'di ba? So kailangan medyo unti-untihin na siguro ang pag tulog ng maaga. Anyway, speaking again of preparations, being ready. Sabi pa nga ni Heidelin Diaz, Miss Heidelin, para ito ang Philo Thoughts of Today. You have to be ready for hard work and sacrifice. Amog hapon, of course, kapang eskwela. Kinahanglan andam kamo, mga classmate, for the hard work and sacrifice nga iyo magbubuhaton the entire school year or the entire time nga, you know, you would go to school. And speaking of being ready, to be ready, of course, amuna na ako naging sering kanina, to be physically ready, kinahanglan, prepare mo na, i-condition na nimo ang imo body clock, sleep pattern, of course, para 7 to 8 hours ang imo magiging katurog, of course, before every day, beginning of the day, diba? Emotionally gihapon, i-condition gihapon na nimo emotional nga aspect as an individual, as a student, nga kinahanglan may damo positive mindset and growth mindset gihapon, di rila fixed mindset. When we say fixed mindset kasi nakafocus ka lang, kinahanglan perfect tanan. But in growth mindset kasi, kung mag-fail ka man, ha, usang abutang, mag-bibiling kahin paagi nga, kikitaon mo ito as a positive encounter. Kundi in may damo, mababaroan from that experience, diba? Kaya, of course, hindi mo maiiwasan na may mga critical criticisms. When we say critical criticism, it's a good critic. Or yeah, criticism from your critic, which will be your teachers, of course, diba? And of course, prepare gihapon ka mo for your mentality. I-identify niyo ang iyong mga goals in life, or siguro be specific anay kay school year, for school year 2026 to 2027 anay, ang iyong i-specify kung ano ang iyong goal. Maging specific anay ka mo, and i-assess niyo kung measurable ba, or like how would you track ang iyong progress from that goal, for that goal. And i-assess gihapon kung achievable ba, like feasible, realistic ka dayon, di ba? Dapat realistic ang iyong goal para diri ka mo masyadong mag-expectin hataas, di ba? And of course, kung it would matter to you kung ang imo goal is something that is relevant kung nakain ka man yan na. And of course, time-bound or may time limit, di ba? Hindi lang forever ito na goal. Kaya every goal, may next goal, and then the other, di ba? So, and then hard work and sacrifice. One of the ways, na one of the things where you can practice the hard work and sacrifice. An all-nighter nga pag-review for examinations or recitations, preparations for presentations. Maganon, maraming shons. And just like kamo mga K-5, mga classmate nga nagpre-prepare, of course, nagpre-prepare gihapon ang Department of Education. And one of their ways in preparing for the upcoming school year 2026-2027, amo ang rutinary nga brigada eskwela. Tanan na kita maaram ito. Diba? So every year ito, every before the opening of classes. And niyan mga K-5, mababatian naton ang mga updates, activities nga aton ge-expect for this Brigada Eskwela from Department of Region 8, Department of Region 8, Department of Education, Regional Office 8, Regional Director Celestiano Jimenez. So, directly from the regional director. Ayun. Anyway, dakuha na kita hato ng edukalidad updates. Siyahan, 13,000 ng mga delegado gilalauman nga matambong at 2026 sa palarong pambansa Haagusan del Sur. Samtang top 1 on March 2026 licensure examinations for teachers tikang VSU Baybay, Gindayaw, Mahuman, Makuha, and ang pinakahitaas ang grado, Hakasaysayan, Hanlet, ngan DepEd, the latest schools division, ginaadman o ginaandaman ang Oplan Balik Eskwela 2026, kaupodan mga buhatan, han gobyerno, ngan usang private teacher o private school teacher, naghangyo, ha Korte Suprema, nga pugngan ang pagpatuman ng DepEd, parahan bago nga strengthen the senior high school curriculum. So kung may da positive, may da talaga negative. Pero anyway, mabago-bago talaga ito, like an weather. So para naman mapugan an epekto, han pabago-bago nga panahon. Aton panlawas, of course. Para aton panlawas, mag-mighty C na. The alkaline vitamin C. Mighty C. Anyway, oras natin mga K-5, it's 1:13 in the afternoon. Mabalik kita mahuman ang pira nga pahinumdum.
1: K-5, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500,
6: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Pero nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
3: DTX Coffee Mix.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soul.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food food supplement for men, epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

0: Ayan, hello mga KK5. We are back. Ha, Edukalidad live. Ha, K5 News FM, Tacloban Digital, ha, Facebook. Oras naton, it's 1:16 in the afternoon. An oras, indurot ay Johan, na DTX Coffee Mix na kapag-apay ka na, na detox ka pa. Yan ang adlaw, May 24 is actually the opening na palarong pambansa. Mamayang niyan nga alas 3. Hana kulopa, yan ang kulopa. Ayon. Kaya usa ini actually nga opportunity para mga student athletes to attend, not just to attend but to participate dito ng mga magkadurudelain nga mga sporting events to showcase their skills. Diba? And exposure na gihapon on helping them decide kung ano ba ang parha ira, ano nga path ang posible nira tahakin, diba? And speaking of palarong pambansa, maapi ha magkalain-lain ng mga sporting events ang 13,000 ng mga delegado para ha 2026 palarong pambansa. Yan ang Mayo 24 nga da Mayo 31 ha Prosperidad Agusan del Sur. Ika-66 na nga edisyon ng palarong pambansa. Ini nga edisyon, yan nga 2026 nga may tema nga Unlocking the Future Through Sports. Kundiin, kaupo ng DepEd. Hapag andam hini ang gobyerno probinsyal na Agusan del Sur como host. Nga may koordinasyon gihapon na dinhi ang Philippine Sports Commission ng Department of Interior and Local Government. Yan ang kulo, pagbabuhatan ng opening ceremony at D.O. Plaza Memorial Sports Complex. Samtang ha mga makakadto ha Prosperidad Agusan del Sur para magkitahan palarong pambansa. Libre po ang pagkitahan mga mulay para ha palarong pambansa 2026. Sanglit ko na may daman mag-offer hin ticket ang ginpapabaydan ini ha iyo. Ayaw ka mo pag-alang ha pag sumata mga otoridad kasumpay hini. Kay gin klaro ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. Waray ticket nga kinahanglan igpresenta para makakita hina sports event dito. Pero may da naman ticket para ha mga VVIP or very very important persona nga magkikitahan opening ceremony yan na nga adlaw. Pero ini nga VVIP ticket in libre gihapon Sumalakan Cane. So for those naman ang diri makakakadto ha Prosperidad for watching the palarong pambansa 2026 mga bangers gihapon inhinabangan nalaan mga updates regarding the palarong pambansa din via K5 News FM Tacloban. Kaya may dakita reporter Kika K5 Kevin Shosana along with the rest of the K5 News FM Philippines team. Ayun. Even though mag-opening pala niyan, nagkaadanahin na mulay actually yesterday for basketball. Kundi in, nagdaog ha Game 1 ang Golden Stingers han Region 8, Ebra. Kontra ha Cara Gold, high score nga 93-88 han Basketball Boys Secondary Edition. Samtang para naman ha elementary category, Pakyas and Evra Golden Stingers nga makadaog kontra han Mimaropa Tamaraws ha Basketball Boys. For elementary category naman ha score nga 62-55. Pero regardless of the first loss for the basketball boys elementary category hanatun team din ya Eastern Visayas we know nga they exerted effort ha preparation pala diba so it is just right to give them suporta para mas mabusan ni Ramoral as athletes nga nagre-representar han aton rehiyon sa palarong pambansa. And speaking of preparation naman, Mag-jump naman anay kita ha, academic aspect han Department of Education. Kaya magtitikang na an school year 2026-2027 in just 2 weeks. Pero of course may preparation hira, and one of them is one of those preparations, of course, the Brigada Eskwela. So nationwide ito, it's a community voluntary event. Usually maaarap kita nagki-clean hira or naglilimpyuhin mga eskwelahan. Yeah, classrooms. Pero ano naman anaton igi-expect for this 2026 nga Brigada Eskwela? So yan ang may dakla interview, recorded interview with DepEd Regional Director for Regional Office 8 nga si RD Salustiano Jimenez. So amay ton mababatian naton hiya. Yan na.
1: Good morning, sir. Okay, good araw po.
2: Okay, good morning.
1: Diretso na po tayo again. Regarding po sa Brigada Eskwela, ano pong preparations ang ginagawa ng Regional Office 8
2: DepEd? Actually, we have lots of preparations. In fact, we already issued a memorandum disseminating the field about the Brigada Eskwela. So we'll be having our kickoff this June 1. No? And then, yun, regional kickoff this June 1, and then the whole week of the first week of June will be allotted for the Brigada Eskwela. So all schools are preparing for the Brigada Eskwela right now. So in this month of May, we are preparing the teachers, the content. So we have been doing and conducting trainings and all. And so by first week of June, to prepare the physical aspects, that's why we have the Brigada Eskwela. So we hope that the parents as well will really cooperate. No? So sana yung mga parents, yung mga guardians ay magpunta sa school during the first week of June para matulungan naman na yung mga bata pagdating nila sa eskwelahan, i-ready na ang school. So hindi na magkumpuni yung mga bata, diretso na sa klase, at saka will be a fun-filled activities during the first day and the first week of classes para yung bata instead na matakot or ayaw nilang magpunta ng school on the first day, so they will be excited and they will be interested to be there in school because there's lots of fun in school, especially the first week of classes. So we have to see to it that ready na ang school, that ready na ang teachers, ready na yung physical aspect. Though may kakulangan ng mga classrooms natin, but still we'll be strategizing, lalo na yung mga school heads. So thanks to the school heads, to the superintendents, na tinitingnan talaga kung anong yung mga kulangan doon. So they have to strategize para ma-address yung mga concerns ng kakulangan ng school or possibly even teachers. So yun ang ginagawa natin. Actually, it's a routinary activity. So yung Brigada Eskwela ay pagpasabi no, na magsimula ng klase. So dapat ang mga parents or guardians magdala na ng kanilang mga bata for enrollment. So we are really no, appealing to all our parents and guardians to enroll their children as early as possible. Because ito kasi yung ano, yung enrollment, ito yung basis, ito yung basihan namin para matugunan yung mga kakulangan. Di namin makita yung kakulangan kung walang mga enrollee. So halimbawa kung may enrollment doon, hindi natin malaman na kulang pala yung mga upuan, kulang pala yung classroom, or kulang pala yung teachers kung walang enrollment. Kasi hindi naman natin alam na sometimes yung mga bata mag-immigrate doon sa ibang lugar. So ito palang school na dito, maliit lang pala ang enrollment. Yung iba namang school, mag-balloon yung enrollment because magpunta doon ang mga bata at saka mga parents. No? So yun ang titingnan, kaya we are really encouraging and appealing sa ating mga magulang, no, and guardians na magpa-enroll na para magkaroon kami ng datos na correct at saka updated na datos kung ilan talaga ang mga bata, kasi ito yung basihan din sa budget, no, kung magkano ang imuwi mapunta sa school, kasi if they will be enrolling late at may cut off tayo na ma-submit natin sa central office yung enrollment, so hindi na masali doon. Sayang din na halimbawa ang isang school, marami sanang mga bata, marami ang enrollment, pero hindi na sami, hindi na sali doon, hindi na sama sa data na na-submit natin sa central office because ang mga parents nagpa-enroll ng late. So sana yun, no? For all the parents, sana maaga silang magpunta sa mga school. And this Brigada Escuela is a good timing for them to be there to enroll their children.
1: Regarding naman po sa problem siguro na mag-a-arise during Brigada Escuela, and we are very much known na po, I mean, alam na natin na may problema sa classroom kakulangan, so overcrowded. Ano naman po yung siguro na itutulong ng DepEd Regional Office when it comes to addressing that lack of classroom sa mga ibang mga schools?
2: Okay, so the regional office is also doing its share and its best, no, to make sure that ma-resolve yung mga concerns natin sa kakulangan. We, in fact, we already had conducted surveys and we are asking data from the field, from the division offices, kung ilang classrooms ang kailangan nila. And then we already forwarded it to the central office, dinudulog na natin, because our dear Secretary Angara is keeping on pushing kung anong kakulangan dapat ma-address. He pushed for the construction of LCS. We see LCS learning community spaces kung saan madali lang itong ma-construct. And yung marami talagang kakulangan na classroom, yun ang inuuna. In fact, sa Region 8, mayroon tayong mga LCS na ipa-construct, no, within fact nag-ano na ngayon this month, no, nag-start na ng process ng procurement, so hopefully by June, so magamit na yun. So, yung ilang mga LCA, some of the divisions do have this, kalabi na lalo na yung may mga kulangan talaga.
1: So parang in a span of few months na bi-build na ho agad yung
2: Actually, itong LCS, the Learning Community Spaces, madali lang, within a month, matayo na kagad, no? So, yun ang gagandahan dito. So, parang refabricated na mga materials na parang tagpi-tagpi, diritso na yung classrooms. Though, we are not talking of high-rise building, we are talking of individual classrooms. Kaya itawag siya learning community spaces. Before, we called it temporary community space. But this time, so learning continuities community spaces, kasi tumatagal ito. Hindi lang isang taon, dalawang taon, or tatlong taon. So it will last as well.
1: Pero temporary pa rin mo siya. In a way,
2: temporary siya kasi hindi naman talaga siya pang habang panahon, no? 20 years, 30 years, no? It's not that, no? In fact, pwede siya, collapsible din siya. Kung may bagyo na malakas, pwede siyang para hindi masira. Ibalik agad, ibalik ulit. No? So kaya nga, collapsible siya, eh. At saka, maganda talaga ang niya.
1: Totoo po ba na bawal po yung mga posters, decorations, or mga materials to be posted sa mga walls po sa classrooms?
2: Actually, hindi naman talaga bawal. Ang inano lang ay, we are discouraging, hindi bawal, but we are discouraging yung ang daming nakalagay na mga pastil ng mga kahit ano-ano na. In fact, ito, dinidiscourage ito kasi it costs the teachers, no? Kasi pag maglagay lahat ng mga teachers, they'll require ito. So yung mga teachers naman ang bibili, magawa ng mga materials, and etc. So yung mga importante lang na gagamitin ng teachers during the during classes, yun lang ang pwedeng malagay within the week, within the day, or within the month. Then after that, so yung gamit nila sa pagtuturo, yun ang pwede nilang ipanglagay doon. Then pagkatapos kung hindi nagagamitin, walang ano, di ibalik na sa, halimbawa, sa mga kahon or sa mga plastic bins para ma-preserve naman, no? So, yung pilit ng lahat ng mga lugar, pagkatapos, napilit doon, 5 years ago pa, nandyan pa din. So, yun ang inaano, kasi it will also cost healthy, health-wise, makakos din yun. Halimbawa, yung mga bata, mayroong mga asthma, pagkatapos yung mga ano, alikabok sa ganun, no? So, kaya dinidiscourage yung maraming nakalagay na hindi naman kailangan. But we are not banning teachers to post something that has something to do with their teaching. So yun ang ano natin. It's not banned totally. Discourage lang maglagay ng kahit ano-ano. At saka yung mga halimbawa, yung mga nakalagay doon, mga iba-ibang corners kung saan yung space ng para sa mga bata kulang na dahil mayroon tayong mga halimbawa mayroong mga iba-ibang corner, yung terrarium corner, yung anong corner, lahat-lahat ng mga corner. And then pagkatapos yung mga upuan nasa gitna na lang kasi ang dami ng mga corner-corner na hindi naman ginagamit araw-araw. So yun ang dinidiscourage natin. Aside from ano yan sa mga teachers, health as well, no? Makonsider natin yan.
1: So, siguro last message, yes, na lang po ninyo for mga, anong tawag ito, mga parents ho. And I think this is voluntary po yung Brigada Eskwela, no? So pwede hong other organizations tumulong sa DepEd, sa mga schools for this Brigada Eskwela. So,
2: yeah,
1: message na lang po, sir.
2: Yeah, okay. So thank you so much. First, I would like to thank you, no, for the opportunity to have this interview, because para naman ma-inform yung mga parents, yung mga non-government organizations, even our local government units, na kailangan talaga na tayong lahat ay tutulong. So even the media, no, as our partner. So you're not there possibly in the Brigada Eskwela, but what you're doing right now, this interview and disseminating this information to the field, is already a great help for us, so that yung mga parents, yung lahat ng mga tao na gustong tumulong, ay aware din sila na mayroon palang ganitong mga ginagawa ang Department of Education na dapat din silang tutulong, no? Dahil isa tayo, dapat tayo lahat magkaisa para sa edukasyon. Kasi importante talaga ang edukasyon. We know very much na the key to progress, development, and ano pang gusto nating mangyari sa ating komunidad or sa bawat isa, no, lalo na sa mga kabataan ngayon, ay through education. It's no guarantee na ang education will become you rich, but it's not rich about financial thing, but it might be rich as a person. Rich as a person in values, in your self-satisfaction, being an educated one. So yun ang tinitingnan talaga natin. So to all, sana, no, this Brigada Eskwela, you will be with us and you will help our school. Not necessarily that you have a child there, but if you have the heart for children, you have the heart for education, please be with us. So again, to everyone, thank you so much, and God bless everyone.
0: Ayun na, nabatian naton. PRD Jimenez from DepEd Regional Office 8. So he talked about Brigada Eskwela, which is a very important step for the upcoming school year 2026-2027. Kaya mo ito na usang activity wherein magbuburublig ang mga parents, ang mga teachers, not just the teachers actually, even the whole community nga willing bumulig for this Brigada Eskwela in terms of not just cleaning but to check kung ano ba ang mga siguro kinahanglan na I don't. Amo na, ginasiring na nga ni RD Jimenez saan ira mga ginbubuhat every time ngayon da Brigada Eskwela, which is a very important how important an education, di ba, for the students, for every Filipino students, for every Filipino kids. Of course, kaya sabi pa nga ni RD, iba pa rin na kapag educated ka, di ba? So this is one of the ways to help our students, to help the students have a safe space, di ba? When it comes to learning, to prepare the classrooms, the schools, the equipments, and everything ira paggagamito na the entire school year. Anyway, oras natin mga K5, it's 1:37 in the afternoon. An oras sa indurot naman ng Iohan, Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Na mabalik kita maman an pira nga pahinumdom.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Faith Bitoon, daghan jud ang natingala nako. Ngano kuno nga batan-on gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
9: Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
11: DTX.
13: Liniment oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwas ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Day Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May pumso!
0: Ayan mga K5, and we are back. Ha, edo kalidad. Kapag naghihapon ako niyo kay K5 Kim Soriano. Ang oras na ito, it's 1:43 in the afternoon. Ang oras, induro tayo han, DTX 500 Herbal Food Supplement. Maaram ba kayo mga K5 na may danang kita bagong chairperson of for the Committee on Basic Education. So, from Senator Bam Aquino, yan na in gintudlok na. O, gintudlok naman nga bagong committee or chairperson for the Committee on Basic Education, si Senator Loren Legarda. So, for basic education ito, samtang ang chairperson naman for the Committee on Higher Education or Higher Technical and Vocational Education, gintudlok naman si Senador Joel Villanueva. What can you say, mga K5? Well, all we can do is hope nga despite my Senate, hindi naman natin masasabing problema, pero siguro masasabi natin may medyo tension issue which naapektuhan. Naapektuhan ang sektoran edukasyon given this committees, di ba? Pero all we can do is hope nga an historical and big budget for the sector of education nga over 1 billion pesos lang naman is mahigamitanin maupay para education ang mga kabataan for the improvement of their learning, di ba? Because they are the future of our country, di ba? Anyway, para naman ato ang EduKalidad updates. Nagdumara ang DepEd, the latest schools division, in a convergence meeting kaupod ang mga stakeholders para oplan balik eskwela. Iniina pangandaman nira para pagtikangan academic year 2026-2027 para masiguro nga taluwas ang pagbalik sa eskwelahan. Han yinukot-yukot ang mga estudyante ha probinsya han Leyte. Tumambong ha maong katitiro kaan mga tinaglawas han magkadurudilain ang buhatan ha gobyerno. Kundiin iragin irestoryahan ang magkalain-lain ang butang na may pagisumpay han mga estudyante. Sugarahan transportasyon, weather disturbances, presyo ito na mga school supplies, internet connectivity ha mga eskwelahan, police visibility, nga na iba pa. Samtang nakagipatik ang Leyte Division hina sobra 350,000 nga mga enrolled students sa didahan school year 2025-2026. Magtitikang naman ang Oplan Brigada Eskwela ha June 1 to 11 samtang mag-aabri naman ang klase ha June 8. See, every ano tawag dito? Every agency sa government made a contribution for the betterment not just of our society but of course for the betterment at aton sektoran na lokasyon na para makagserbi hin maupay ha mga estudyante. Diri la DepEd, di ba? Samtang lain pangasumat, igpapatuman na han DepEd ang three-term school calendar ha pag-abrito klase para school year na 2026-2027 para ha basic education na ilaromhan DepEd order number 009 series of 2026. Tuto nga on ang school year ha, tulo ka termino o three-term system imbis nga four grading periods. Mag-aabre ang klase, yan nga Hunyo 8, yan nga tuig, nga matatapos ha Abril 2027. Sumalakan na Dr. Nilo Edera, tagapagyakan ng Tacloban City Division, na paano hininga malimitaran ang disruptions ng suspension ng klase tungod na gintatawag nga instructional block. Karuyog sigon, diri pwede i-suspender ang klase tungod na mga school activities. Samtang, may dalawat gintatawag nga end of term block diin pagbubuhato ng mga school activities tungod na Evra City Meet ng iba pa nga mga aktibidad. Lakip gihapon din ang computation ng grades ng paghimohin reports. Kung in kaso liwat may kalamidad, sususpenderon an o sususpenderon la ang face-to-face classes ng mag-iimplementar naman hin ibang learning modality sugaran online ngan modular distance learning dugang panider. Pero paglaro naman han DepEd nga waray pagbabago ha curriculum. Pareho lagi hapon ang mga subjects pero ginbag-ulaan pagtungahan school year. Ang rehiyon 8 an usa han mga rehiyon hanasod nga magdudumarahan pilot o nagdumarahan pilot implementation ng three-term school calendar. And speaking of reforms, changes sa sektor ng education, kung may da nao yun hini, may da naman nadiri or nakontra. Diin naghangyo ang usang private school teacher ha Korte Suprema nga pugnan ang DepEd ha pagpatuman han bagong senior high school curriculum. Nagsalawad mismo hi Barry Tayam magturuto ha San Beda College Alabang hin petition for certiorari nga naghahangyo hin temporary restraining order kontra ha full rollout han strengthened senior high school curriculum ha ilarom han DepEd memorandum order number 12 series of 2026 sa Malacan Tayam ha pag-iban ito na 15 nga core subjects ha senior high school lima na la ini na makakaapekto gihapon na trabahuhan mga teachers nga under probationary or contractual tungod kay nakadepende hira ha teaching load or nakadepende ang irasahod ha ira teaching load. Siring paniya, diri angay nga iga tratar ang sektoran edukasyon como legal laboratory para han trial and error policies. Sa gihapon nga problema nga iyan nakikitaan o nakikita bagong senior high school curriculum an extended work immersion kundiin ada na 320 hours na requirement para mga grade 12 para kantaya makukurian la ang mga local industries ha pagkarawat itong mga high school interns tungod kay posible pa nira makadungan ang mga kolehiyo nga kinukurian na gihapon makakuha hin mandatory on the job training slots. So that's how democracy works. You speak speak what you observe depending on kun ano man ang iyo opinion, di ba? And it's another point for him cancer tayam kay hiya in usang teacher. So nasa field talaga siya. Para kumbaga first liner for this reform nga i-implement. So ada na laha Korte Suprema kung ano ang irap pagkitahini nga petition ni Sir Tayam. Pero actually kung may daman temporary restraining order or para hindi matuloy unroll out ito na bagong SHS curriculum. And now nga June na, so magiging sayang ang mga seminars naging buhat han mga para ha mga teachers nga magtututo ito na bagong curriculum or magtututo under that new curriculum, di ba? So parang nadaming na sayang na energy, na time, na money, pero hindi rin natin masasabi talaga na wala siyang point si Sir Tayam, di ba? Sabi ko nga kanina talaga, what we can do now is just really hope kay waray natin control kung anon magiging resulta hindi nga bagong mga reforms in the sector of education. And humano naman natin ini ha good news. Kundi e, naghimohin kasaysayan ha licensure examination for teachers sa secondary level. Here, Ashil Ray R. Recorte. Haniya maangko na gihahataasi nga rating hana sabi nga examination. Dirahan March 2026, Teachers Board nag top 1 ki Recorte han Visayas State University by campus. Ha rating nga 95.80% amo iniana gihahataasi nga recorded rating ha kasaysayan han LET secondary level. Kirekorte in usag gihapon han mga benepisyaryo han pantawida pamilyang Pilipino program of 4 Ps dirahan na eskwela pahiya. Kasumpayin niya gindayaw mismo ni mamamayang liberal representative Laila De Lima ang kakarit nga nagkabaltok ni Recorte nga nan iya pag pamatuod han epektibo nga panuyuhan for peace nga masuportaran ang edukasyon han kabataan. So may mapapakita mo kung how programs are used in a good way for, of course, for education. Anyway, oras natin mga K5, it's 1:53 in the afternoon. I hope nakamusta ko kayo ng maayos and I hope you are in a good situation right now. Anyway, mga K5, wari na natin oras and dito na nagtatapos sa natin study session for this Sunday o di nalaliwat ako niyo. Ato next study session din Hilaha Edukalidad next week. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyan nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga siniraan Bisaya sa K5 News FM.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: D3 Bio Health News! D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
24: Sure.
25: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
24: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
25: Wala na Sir GP, makaya na ni Ditralon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
24: Hmm.
25: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
24: Hmm.
25: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og naka-survive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
24: Unya 20 years na ang nilabay.
25: Mm. Ang importante man lang Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
24: Mm.
25: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
24: Oo.
25: Dako jud kaayo nga bagay.
24: Adako.
25: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
24: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan kaniini age dayon.
25: Mm.
24: unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
25: Correct.
24: So diyan na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 bio kay naa ni siya unsa gani dok?
25: May monocaprin pa jud, monocaprilin ug monolaurin. Mono na tanan ha.
24: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
25: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 bio.
24: So
25: man, pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
24: Correct.
25: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og ditribayo or mo inom yung gag ditribayo. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na na siya nga ketones.
24: Ketones.
25: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og ditribayo aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
24: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
25: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og ditribayo. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
24: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Igon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pud sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
25: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
24: Nga naman.
25: Aron may antibodies
24: ka.
25: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa JP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mo nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas, batok sa mga kagaw.
24: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
24: Dili, abusuhon.
1: D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio. Health News.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro.

Mao pa nga kulup mga ka K-Fi, mao pa nga kulup sa Nirangan, Visayas, probinsya itong Leyte, ngan sulod itong Tacloban. Welcome itong atong kinada Domingo nga taramdan na police at your service. Mapulika po nga K-5, Jaime Gabador, mag-urupod kita. Kinikangan niya ng alas 12 itong kulup ka K-5. Kutob niyan nga alas 3. I guess this would be the last government hour or uniform hour yan ang Domingo kay Dara Noronian. Actually yan ang alas 2 sumalit itong update kan ka K5. Kevin Susana, magnagtitikang na itong gathering itong aton mga atletang at Toha Prosperidad Agusan del Sur kay alas 4 niyan nga kulok matikang itong grand opening han palarong pambansa ka K5. So amo itong na orhing programa yan ang adlaw itong Domingo para na itong mga kaupod, itong mga tao gobyerno, ng mga grupo, itong police at your service. Kaya masunod nga mga oras, special coverage, itong K5 Youssef and Philippines, hand opening, ito na palarong pambansa. But sugad man ka K5, can we welcome naton kamo itong aton taramdan, labi na nga din Merkado Publik itong Tacloban, at the same time ka K5, ang mga patas nga nagpapakabuhi, ano, bisan Domingo, bisan nag-uran-uran, nagpasok-paso na liwata, padayon itong panginabuhi nga patas yan. Importante ko kay K5 itong panginabuhi nga patas. Ngan panginabuhi kay K5 nga talwas gapon. Of course. Sugad man kay K5 itong nadihagawas kay today is God's Day. Today is Family Day. At mga misa anay, San Ula Misa. Ano? Importantehan natin kay K5 at importante gapon nga igo itong aton katalwasan hinagkakagawas kita bugos nga pamilya kay asing pa itong mga perpetrator mga rawata inin aadala ito ka K5 naguhulat-hulat nagiinaw-inaw kung saan mawawarayan tawot yung balay langin maaram hira nga permi ka mo nagkakalakat nga tanan yung Domingo. Importante itong nagamit itong CCTV, itong kaayaman. Tugo natin team ayam, kumbaga makumpirma ko dito ni mo ayam nga mga rawa, sige kagta.

0: Oo, ini nakita nga sa JK5 back. Ini importante naton JK5 ito nakatalwasan kay damo ito na anggulo nga pwede ini nabuhaton itong dire mga patas nga nanginginabuhi iya na labi na kay crisis kita ano padayon lagi hapon kita so pahin naton ini nahapirang higayon nga nagroll back o sala magka K5 mag price hike baga double triple da, liwat da yun ano so makuri ito na panginabuhi importante lagi hapon itong pag-iintindi. Oh, samtang kung kamo naman yung nagfa-family day, nagdi-dinomingo ka K5, ada kay sing pa kayo na ni ka K5 Carol naton harampang. Adi ko na ito haulo, pero ayaw ipospos sa ulo ka K5. Para baga, umabat ka na nga ni sing pa, nagnanam, alat nagnanam. Ito mo baga, ginaabat, rason na ito or indikasyon na ito nga control na. Hinay-hinay. Labi pa kay buwas in Lunes, balik ka K5 itong panarabaho ng obligasyon pagpakabuhi ka K5. Anyways, alas 2:07 na. Kadiyon taan itong mga report nga hataga aton ka K5 itong aton na mga kasagabay ng kapulisan. Of course, sa aton na katalahuran ka na pulisa Lieutenant Colonel Analiza Armeza ito nagmamangulo itong Regional Public Information Office ang pulisa Regional Office 8. Ano man, ka K5, pamatian nato itong era ga hataga aton nga PRO8 News Watch.
1: Arestado ang walo sa operasyon laban sa droga.
2: Suspect sa pamamaril sa Tan-awan, Leyte.
3: Matagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
4: Ang Jacob's Care to Serve and Share
5: ay patuloy sa pagserbisyo ng may malasakit sa gitna ng sakuna.
6: Sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyong tunay na nararamdaman ng ating komunidad, nagsagawa ng libreng tuli at naghatid ng iba pang pangunahing serbisyo ang Police Regional Office 8, katuwang ang Croit First Corps sa mga residente ng Barangay San Miguel Maslog, Eastern Samar, ngayong 16 ng Mayo taong kasalukuyan.
7: Abot sa 29 na mga kabataan ang nakinabang sa libreng tuli na pinangunahan ng Regional Medical and Dental Unit 8
0: at Eastern Samar Provincial
7: Office Medical Team. Nagkaloob din ng libreng gamot, hygiene kits at libreng gupit ang kapulisan kasama ang Philippine Army habang nagsagawa rin ng mga lecture at iba pang serbisyong pangkomunidad ang mga katuwang na ahensya. Ang aktibidad ay bahagi ng Joint Caravan, a community outreach program na nilahukan ng PRO-8, PRO-8 Press Corps, Local Government Unit ng Maslog, Eastern Samar, Philippine Army at iba pang partner agencies na naglalayong maihatid ang mahalagang serbisyong medikal at pangkomunidad sa mga liblib at nangangailangang pamayanan sa rehiyon. Binigyang din naman ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO-8, na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at komunidad dahil sa pamamagitan ng mga programang ito, agad na iaabot ang mga makabuluhang serbisyo at agarang tulong sa mga mamamayan.
8: Panahon naman niya magpasalamat ng okasyon na serbisyo ay gindulong nga dihaabon ng provincial government. Para yung kulit pasalamatan sa natin na presko ng region 8.
6: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglayan din ba ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Amado K5, maraming salamat gapon kan patrol woman na ini Dalmasyo. Oo, ito na RPIO. Na iko ba ka K5 Milton or okay lang ito naton audio? Okay lang, no? Alright. Sige, din natin duga yung kadiyon pa natin itong kadugangan nga era report. Particular itong mga event or mga aktibidad nga gimbuhat nga diha Police sa Regional Office 8. Ano man niya, K5, pamatian natin.
9: Narito ang ilan sa mga road safety rules ng Police Regional Office 8 upang maiwasan ang anumang aksidente sa kalsada. Una, magsuot ng tamang helmet kapag nagmumotorsiklo. Siguraduhin ito ay akba at aprobado para sa inyong kaligtasan.
10: Pangalawa, sundin ang speed limits at iwasan ang pagmamaneho kung nakainom ng alak. Pangatlo, sumulod sa mga traffic signs, signals at road markings. Panatilihin din ang tamang distansya sa pagitan ng mga sasakyan. Pang-apat, tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Gamitin ng wasto ang headlights, lalo na sa gabi o masamang panahon. Panlima, bigyang prioridad ang mga pedestrian. Gumamit ng signal lights at iwasan ang pagmamaneho kapag pagod o inaantok. Tandaan, ang disiplina sa kalsada ay responsibilidad ng bawat isa. Mag-ingat at maging responsable sa pagmamaneho para sa kaligtasan ng lahat.
9: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglay ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Amo to K5, dami nga salamat gapon kang patrolman distraho. Oy, dagat taga basa ato ka K5 baga bago gapon nga miyembro iton RPIO. Baga natika opero natika snappy iton mga accomplishment nga aktibidad nga gibubuhat iton RPIO. At least baga nakita naton itong kabaguhan niya na ano nga information dissemination with the use of modern technology is labing nga napapahamtang itong mga sagdon, mga paimat nun itong atong kapulisan. Alas 2:12 na kakifad, dari natong dugayong kadiyonta naman, ito naging weekly accomplishment report. Itong atong kapulisan na naglabay nga simana. Adi man, kakifad, pamatian naton.
11: Under the leadership of Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, proudly presents its weekly accomplishment report from May 15 to 21, 2026. Anchored under the program thrusts of the Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. On the operational accomplishments of Bureau 8 on crime prevention, the Police Regional Office conducted 31,352 foot patrols, 15,282 mobile patrols, 55 seaborne patrols, and 79 drone patrols to strengthen community presence and deter criminal activities within the community. On the campaign against loose firearms, 33 intel-driven law enforcement operations or contraboga were conducted with 6 arrests, 6 filed cases, 34 surrendered, confiscated, and recovered firearms. Reflecting PRO8's ongoing efforts to proactively combat the propagation of illegal firearms. On the campaign against wanted person, 148 operations were conducted against warranted persons, recorded 148 arrests, including 20 most wanted persons and 128 other wanted persons, demonstrating a responsive approach to crime prevention and sustained reduction in criminal activities. On the campaign against illegal gambling, 11 operations conducted and recorded 43 arrests, wherein 11 of which were already filed and confiscated bet money amounting to 7,424 pesos. This initiative aims to mitigate the impact of gambling addiction and financial difficulties, reducing the likelihood of criminal acts. On the campaign against illegal logging, 9 operations were conducted, resulting 1 arrest, 5 filed cases, and confiscation of assorted forest products amounting to 105,445 pesos. This campaign helps reduce the severe impacts of illegal logging while holding accountable those who violate the law. On the campaign against illegal fishing, 38 operations were conducted, recorded 67 arrests, confiscated assorted fish and fishing paraphernalia amounting to more than 1 million pesos. This reinforces efforts to preserve marine biodiversity and underscores the strong enforcement measures taken against destructive fishing practices. On the campaign against illegal drugs, 22 operations were conducted, recorded 28 arrests, wherein 6 of them were HBIs and 22 SLIs, while confiscated illegal drugs amounting to 81,699 pesos and 28 centavos. This seeks to reduce the proliferation of harmful substances that fuel drug-related violence and undermine community safety. On the campaign against insurgency and terrorism, 6 CTG members voluntarily surrendered, 2 surrendered recovered firearms, 2 joint AFP-PNP intel-driven ISO. Through these intensified efforts, Pro-8 continues to exemplify its resolve to protect communities, restore public trust, and combat lawlessness in the region. On the administrative accomplishments of PRO8 on the intensification of PNP reward system, PRO8 has recorded 14,087 personnel who were given medals and commendation. These administrative strides reaffirm this pro's commitment to excellence in service, uniting efforts toward a safer and more secure Eastern Visayas.
12: 4-hour Regional Directors Week in action. On May 15, 2026, Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director of Police Regional Office 8, led the retirement ceremony in honor of Police Colonel Melirita A. Davis. At the PRO 8 Multipurpose Hall, Campsec Roberto Kekang Leon, Palolete, the ceremony recognized the dedicated and exemplary service rendered by Police Colonel Davis throughout her career in the Philippine National Police, highlighting her professionalism, leadership, and commitment to duty. On May 19, 2026, RD Capoy led a gift-giving activity at Camp Kang Leon Palolete as part of his birthday celebration. The activity benefited children and selected habal-habal drivers through the distribution of food packs, gift packs, and helmets, reflecting PRO8's continued commitment to community service and partnership. On May 20, 2026, RD Capoy welcomed Director Gualberto N. Gualberto, Regional Director of Land Transportation, Franchising and Regulation Board, Regional Office 8, and his party during a courtesy visit at Camp Kang Leon, Palolete. The visit strengthened coordination and partnership between PRO 8 and LTFRB RO 8 in promoting public safety order, highlighting the importance of interagency collaboration for the welfare of the public. Keep updated on PRO 8's weekly accomplishment. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Alright, tama ito ka K5. Ito na ganyan weekly accomplishment report. Tahatagator, Dorotator, ito ang Police Regional Office 8. Ano itong gapon, katalahuran kay na Police Brigadier General Jason L. Capoy. Ito na Regional Director. Ito ang PRO 8. Sugan man ka K5, ano? Ito na Provincial Director, yan na. Ito na Leyte Police Provincial Office, si Police Colonel Celerino Sacro. O baga looking forward nga hiyagapit mag-guest nga dyan. Pero looking forward gapon nga inin ato niya ma-meet and greet. Pero may ada nato na katalaan, I guess, buwas. O, wari pa actually mag-confirm. Pero we will try our best, ano, kay usay ning higayon. Digang pahan unang RD ka na Police Colonel Portillo. So ini nga atong Police at Your Service. Hasta nga umabot kang po ka na Police Colonel Apas. Yan na, ikatulong na ini nga PD nga na-exist lagi hapon ito na ito na Police at Your Service. So, this is history, ano? Nga legacy itong LPPO nga nagpapadayon ito na ito na pagpasamwak han mga inisyatiba nga na function itong kapulisan nga diya probinsya itong Leyte. Alas 2:18 na ka K5, dire naton dugayon dito ato na rampang, sugod dito ato na babatasan, may dito naton naging kakaupon. Ito aton taramdan. Oo, dire nira mga bago pero nagpakabati, baga excited din nira bumalik ka. Ayan. Halitaw ka rin naton, ito ang Officer in Charge, San Julita Municipal Police Station. Ato naging kakaupon ni Police Captain Steve Abasolo. Sir, welcome back to K5. Apo.
13: Mopi nga kulop, Sir Jaime.
0: Yes, sir.
13: And mopi nga kulop gihapon ng aton Provincial Director, si Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. Mm-hmm. And akong gihapon mga personnel, Han Julita MPS, ha, aton Mamarati, ha, K5 Tacloban, mm-hmm, pati han mga naka-live streaming gihapon, labi na mga taga-Julita, Leyte.
0: Yes, sir.
13: Mopi nga kulop aton po, nga tanan.
0: Mm-hmm. Nag 1 year ka na, sir, di ha, Julita?
13: More than 6 months.
0: Wow, more than 6 months, ha. Of course, lalapidain mo itong bulan, itong Mayo. Pero ito na yung barangay yan ang Halita, sir.
13: 26 barangays 26. Po itong Halita.
0: Dako-dako ngayon itong Halita.
13: Opo, may edad 16 population, 16,000.
0: 16,000, oo. Out of 26 barangays, sir, para na nag-patron.
13: Kung baga diri ako magsasayop, siguro adinaha mga siyam.
0: Oo, and kasagaran Mayo.
13: Yan Mayo. Oo.
0: Oo. So, kumusta na yung monitoring kay ito naton DILG, di ba? Gin-intensified to an bawal magnilubas sa gawas, bawal magininom, labi ng curfew hours, or makaringas sa kung gabi na. Di man itong, tradisyon man naton itong itong patron. Pero, part nga po nitong pagtitipid kay fuel crisis, di rin masyado bongga itong celebration itong kapatronan. Ano kabaguhan yan? Celebration itong kapatronan, di na, sir?
13: Actually, mintin po naton aton pag-implementan aton municipal ordinance and curfew. So ini naman nga siyempre may dagud na abot it kapatronan sa
0: yes,
13: atong barangay intatagan ta manggutun hin ano tawag ini hin higayon
0: yes,
13: para
0: sir,
13: makagsilibrar hirat era kapatronan.
0: Mm-hmm.
13: So although an ibang barangay nga siyempre diri sa silibrar kapatronan pa dito kita na focus
0: yes,
13: pag implementaran aton curfew tapos ini nga pagpapakuanit video okay
0: yan
13: ka kutub alas 10 la dapat tapos ini nga iba gihapon iba nga mga local ordinance nga aton gin papatuman so pinagitot aton tungod dihit aton barangay barangayan
0: yes sir
13: gimpap na gimpapasabot naton tanan nga barangayan hulita nag kakandakitahin mga bandilyo para makabarot aton tagahulita nga iton hulita pulis gipapatuman ini nga gin inaton gin ko kanhan kan DILG is ILG naton nga ano mga local ordinance
0: yes sir and kumusta iton pagkarawat o reaction iton mga tao may dabagya po dari nagkwekwestiyon or nagklaklaro ini nga aton pag intensify
13: normal band good la iton sir Jaime nga may eda iba may eda liwat mostly liwat na naruruyag.
0: Ayan. Ayan. Sige, thank you so much. Dugang ko na lang, no? Dati ka ha, tabon-tabon.
13: Opo.
0: Baga usahan na guruguti, nga nabuyag, mamuramingaw, nga munosipyo. O, ano na yung expectation kay Dorodako, liwat na klase ng munosipyo, 26 barangays, ito na hulita. And ano na yung perspective, sir, when the assignment came, adika sir, ha hulita, matikang.
13: Actually, yan, han hulita liti kasi tabon-tabon is tupad manggod lang nga bungto. Kumbaga, bagabagal at karat magbugto nga magbungto. So, para ha, in terms of criminality, hulita liti is one usagi hapon nga pinaka peaceful municipality din ha bungton aton ha bungto iton din ha probinsyan liti.
0: Ayan. All right. Okay, damo nga salamat kay Police Captain Abasolo hiton na hulita Municipal Police Station. So gamay ni kakaupod naton iton aton taramdan niya na. Iton officer in charge naman iton Dulag Municipal Police Station. Kakaupod naton ni Police Captain Claro Anthony D. Francisco, sir. Maupay nga kulup and welcome to K5.
14: Una po hatanan, maupay nga kulup, Sir Jamie.
0: Yes, sir.
14: Salamat po han pag-imbita haamon. Haam very active and very energetic provincial director, Police Colonel Sir Lirino Sacro Jr., sir. Magandang hapon po, sir. Aton mga abtik na kapulisan hadulag nga namamati yana. Ang iba, adahira ha respective post as patrollers. Ang iba, nagkandak yana yung mobile patrol ng visitation. Ang iba nga mga buruhaton. Atong very supportive local chief executive nga Mayor Jade Agolio. Sir, good afternoon po. Haakon gwapo nga classmate.
0: Ayan.
14: Si OP Hulita. Ang akong pamilya yan na nga nagmamati. Ang tigpamati ha K5 News FM Tacloban. Radyo Bandera Program Dub as Police at Your Service.
0: Yes, sir.
14: Oras ang police lady, maupay po nga kulup ha aton tanan, sir, and ma'am.
0: Yes, sir. Maganda dugay kagihapon ano, sir. Kay last siguro ni mga guesting nga di Santa Fe ka pa.
14: Yes, sir, opo.
0: Oh, after Santa Fe, nag-schooling ka.
14: Nag-schooling, sir, opo.
0: Tapos pakabalik, Nim.
14: Nga, didan ha, dulag na po.
0: Dulag na?
14: Yes, sir.
0: Dulag gihapon, in baga, di ka diya sugad kadako, pero halaba, gihapin nga
14: po. Yes, sir, opo. Actually, ang dulag po is, we have 45 barangays po ang dulag.
0: 45?
14: Yes, sir.
0: The same question, sir. Out of 45, pera na nag-timbana-bana, pera na nag-patron?
14: Baga, sa upar, mga half na siguro. Half Hanport. Na?
0: Pasagaran may gihapon?
14: May naabot pahin August. August. Bungto talaga August. Ang sentro, August.
0: Ano nga adlaw ito August?
14: Di ka ako nagsaserp, mga August 21. Alas ko dito na,
0: kay haamon dito marabot in August 28 kami.
14: 28, oo.
0: Sakto lang ito kay para mag-iibang kitang sangkay pag-August.
14: Mabalhin.
0: Alit, kidding nga sa'yo, ano? Kadikita, sir, itong istoryahon, itong dulag, usamagod, kumbaga, Pilipinas, may sinisir nga surfing capital.
14: Yes, sir.
0: Pero Eastern Visayas, ikaw mo siguro surfing capital. And there pa siguro ikaw atong chief of police, pero may na ito kabataan nga dang summer season man good, na marigo, naningat ito ng halaro, unfortunately, ini nagkalulumos. Amoy ito nga nagkamadakitan mga kasangkayan nga nakilala, mga nurse, nga namamarigo gayapon, buyag, amon nakastalwas sa tuwera, nakahatagin first aid, ganataro sa kabataan. Unfortunately, gapon nga record, may danaton nakuha nga drowning incident. Pwede kami tagan ni user itong detalye, ha resort ba ni gapon na itabo or anong panitabo? Is it because nga kanan bakasyon gihapon fever, kumbaga?
14: Oo, tungkol din na aton climate siguro, tungkol nga mga kapasuan. So, mahilig talaga taton as a Pilipino, mahilig talaga kita mga rigong dagat. So, right. Inihira na mga victim is a minor. So wari ini hiramabantayan aton mga ginikanan. So baga nang iskapula ini wari magsarit. Oo. So kumarigo ini hiranga dudo nga minor. So may da nakakita. So ano sa baga nalulumos naging risk yan minor. So may nakita gihapin baga mga dagko na mga nangangarigo gap iraging buligan para ma mataganhin first aid ang biktima. Tapos nadaray ini nearest hospital.
0: Buyag nataluwas.
14: Baka so anko an opportunity an usa waray makasurvive o waray makasurvive an usa nga bata. Oo.
0: An panawagan nato niton nga da with the note ano nga tumakas itong kabataan. Correct yes, signon, may paghigpit or may pagdiri ito na mga kag-anak. Mm-hmm. Pero, the challenge there is, diri la dapat kuto biton diri. Diri ka pwede ko marigo.
14: Oo.
0: Kay amo ito nga na nahihinabo, natakas, tungod kay wala ito guti, pero gusto ang bata.
14: Oo.
0: So, sa side itong police, sir, ano nga, mga sagdo nito na itong pwede pa in part, labi na mga kag-anak, nga, diri la to kuto biton pagdiri hito na itong kabataan. But, ang kinag-anak good nga pagpanginan, no, itira mga anak.
14: Oo, sir, as what, yakanhan aton si OP Holita. So, ang amon pulis sa barangay, PCR, in coordination sa atong barangay official, so nagkakanda kami in Bandilyo. So, yes, naglibot-libot kami, nag-ahatag kami mga safety tips on awareness. Labi na ituhan mga parte hadagat, mga rigo, labi na dapat nirabantayan talaga ang maira mga anak, ira sagdunan, nga ang dagat, diri basta kuan lahiya, inindelikado talaga kung diri kita maaar maglangoy, ngan pabain naton at mga minor. So dapat talaga naton inin importansya nga dapat naton pirmi naton sagdunan ang mga kabataan nga di kumarigong hira-hira la.
0: In that manner, sir, on the technical side hito na pag-imbestiga itong kapulisan, may ada ba or paano nagawas itong pagsampay itong kaso? Depende kung may ada magreklamo.
14: Ay, opo. Talaga, pag may kuan talaga reklamo, may kailangan talaga kompleto documents, witnesses, para ma-prosper talaga ang kaso. Talaga,
0: pero kung sugad ito, sir, baga, di ganun masing kita yan, no? Pero ang incident nga, may nalumos, ano, sa naawat, itong kinabuhi, may kapabayan itong kag-anak, how do we approach them? And it is for the record purposes lagi hapon itong kapulisan or what kind of investigation pa ito natin pwede kantuan?
14: Ito as per record la ito ha kuan ha kapulisan din is part gihapon ito namon nga ibabandilo gihapon nga tungod ini nahitabo kay ini lakitahin mga kuan awareness ini dapat naton talaga tagan pagtagad ang mga kabataan tagan permanente naton i-remind hira nga diretira hay kumarigo hin kun hira-hira la oo ang ito
0: curious ako sir ito ni UO Plan Bandilyo is it one content a day paano ba natin masisiring iton magbabandilyo kita puro la mga pahimat ngon iton pamarigo adagat kasi understand iton insidente or mga pag-iikmata naton dere la pagkalunod especially hadulag siguro vehicular accidents
14: yes,
0: kay
14: sir,
0: hala baka mga ginaagian with the nearby municipalities paano ini siguro ba in a day may da kita pahimat ngon bandilyo liwata kalsada niya niya kulob nga diliwata bye-bye paano niyo ginihimot yung operation
14: actually ini na subdivide ini namon kay madala kami mga patrollers, ginatawag nga patrollers daerah mga busy streets, yes, mga sir. Malls, simbahan, mga eskwelahan. So hira ito naghatag gyapon mga safety tips nga at actually naghatag itirain mga kuan flyers.
0: So,
14: nagyayakan tira may dati tira darahan aton asaydan aton adaha patrol car nagyayakan may dala gyapeteran aton bagan speaker nga yes. Para magyakan. So ira ito yan naging libot labi na ang mga busy streets
0: right.
14: Busy nga lugar in aside pa ini namon nga ginyayakan namon ha mga publiko amon nga nagco-coordinate kami ha mga barangays nga madaman kami ginyayakan ha kuan ginre-record namon iton so anytime ira ito i-play
0: yes.
14: O kay di man good namon adlaw di good namon ito malilibot tungod ka 45 barangays manggo dito adi manggo kami nakapokus it mga busy nga lugar so amon gin ko coordinate an barangays nga igplaner iton nga amon Bandilyo para mabatian hit mga katawhan.
0: Correct. Alright. Thank you so much po sa Captain Claro Anthony Francisco para ato ni mga inputs gihapon. Balik ko na ato ni Police Captain Abasolo sir nga diha Hulita MPS. Kumusta so far timo 6 months ka ba to sir?
13: Yes,
0: nga diha Hulita. Anong common nga mga incident or reports nga iyo nare-receive dito yo station Hulita MPS?
13: During in hakon 6 months na mayada kita mga recorded dida nga incident karan vowsy cases ini violence against women and children. So na-file nato nin hera. So an iba gihapon umabot na gihapon ang era mga aresto. Ngan may da gihapon mga incident nga alarm scandal.
0: Oh my gosh.
13: Amo gihapon na siguro tungod ada siguro iton kapasot panahon.
0: Balita o ano? Kumbaga pinapaswa nitong tao nagaamok.
13: Nagaamok o kaya nasobrahan pag ininom.
0: Balita o.
13: Amot. Amot mga incident na na-recorded di dahil.
0: Balita o. But balikon ko sir nga to iton abuses ano particular iton ato na women and children. Inin ano ang mga factors nga nakita itong kapulisan na pan-investigation kaya ano prone na inin mga incident ito na pag-abuso ito na itong kabataan, kababayanan, didiha Hulita. Is, na matter ba ito na status, ito na pakabuhi or availability, nulat na bibilin habalay? Ano niyo baga nagawas?
13: So far ito akong amon investigation, nagawas nga karan problema pamilya, nga kakurig hapit era pamilya, hapakabuhi, kwarta, makuan nalang itong imbis ipapalit mo nalahin pansurasurat imo pamilya, giniinom pa. Siyempre, maulpot ha, panimalay hubog ka na, waray pasurat imo pamilya, yeah. Mga bilin.
0: Correct.
13: So, siyempre, normal, itong asawa, mariak.
0: Balita.
13: So, siyempre, danay di napupugnan itong asawa, na bubuhatanhin
0: balita.
13: Hindi rin maraot
0: yan. Balita. So, ito natin, WCPD, we're very sensitive on this matter. Ano?
13: Yes, sir.
0: Kaya kinahanglan na nato itong separation, han nag-aamok, alam man, sumarang kita nga tatay labang, iliwat na na ito nag-aamok. Ano? Pero, para itong simpa, unang nga tanan, ito na kamalinaw, ito na usang tagbalay, papagbulagon anay, not literally papagbulagon, separation anay itong tatay nga itong nanay or kagaitan mga anak para may dasakto nga communication. Oo. In terms itong vulnerability sir, itong kabataan, anong mga cases? May diba buyaganan na hinabong mga rape case or lasciviousness dara kay may kahinaan itong foundation itong pagiging kag-anak or ang babae nala ang nagpapakabuhi kay pasaway man na din ang lalaki ang tendency na bibilin itong kabataan ang vulnerability nagiging under threat. May sugal iton.
13: May eda kita recorded yan naghihapon yan yan ang atuig ang rape case bata iton ano iton victim. So haamon investigation ang victim nagkaadahin ka textmate. So because of na ang victim is ano hin minor di edad. So sabtanhan kag anak, nagreklamo kag anak opisina. So amiton nagkanda kita investigation until na found out naton kun hinong ka textmate. So far na file naton iton an suspect an case on rape.
0: So so far pag kena sir bisan ini na exist we could say nga manageable ini nga butang.
13: So far na manageable pa. Yeah.
0: Specifically na aresto or nakukuhaan naton itong lead itong mga perpetrator or mga suspects.
13: Yes sir, yes sir.
0: Ano sa gyud nitong kapulisan nga ini nga sistema para almost para pa preyo itong istorya, itong circumstances pero kaya stigma ada nga na uur-utro lagi hapon.
13: Siguro gihapon ya influence siya gihapon aton sobra kasi kabataan niya na baga nababadhera ha balito, social media. So kakaada mga ka chatmate. So bisan di pa nira kilala, sobra tira pagtapod.
0: Right.
13: So danay gihapon ha aton mga kag-anak danay kulang at ira time nga di rin nira namumonitor at ira mga anak. So amotak nakikita nga mga ano kan mga reason.
0: So, ngan dito nasulod itong kapulisan to fill some gaps adto nga imo na mention.
13: Opo.
0: All right. Kaka-K5 ba naton oras? Alas 2:35 na, standby na. Pagbalik naton, hisgutan taliwat. Ito na mga programa, mga accomplishments nga may adhera itong era lugar. Nga na padayon pa nga mga plano initiatives nga era mabubuhat nga to itong era area of responsibility. Standby ka K5, mabalik ito naton taramdan. Police at your service, kataliwan itong pipa ng mga pahibaro.
15: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Para sa malinis na dugo.
17: DTX 500.
19: Para sa marusog na tayo.
17: DTX 500.
19: Ayon sa mga eksperto,
17: ang DTX 500
19: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
19: DTX 500.
17: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Ania na ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabalit sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike Kumso!

0: Aton oras ka K5, a K5 News FM Tacloban, alas 2:39 na ngan oras. Durot naman natin ka K5 itong DTX 500, ang makusog na pangontra-kontra high blood pressure ngan diabetes. Na maupay aning akulo Police at your service Sir Jaime Gravador kanabusing Police Captain Steve Abasolo. Oo, nasing ka K5 nga di Patrick Felicine. Mga na kilala yae mo sir. Oo, shoutout kami nga di Phase 1 Barangay 109 VNG Subdivision. Oo, masarap kuno ang bulalo pati plain rice and 1.5 coke ba daw. Mas masarap kung bibigyan mo kami dito. Anitaw, shoutout kay Sir Francisco naman from his family. Ni Mama Finn S. Oo. Imoy ni Mrs. Sir. Napakaya na labangin baga magsayo. Halita. That's it. Ano? Baga maupay ito na support system. Oo. Adito na family mismo. Hindi nga kita mga fans club ito atong bisita yan. But anyways, alas 2:40 na. Dira natin langanon ka K5. Kay excited na gapon itong iba ito na palarong pambansa grand opening noron yan. But kadiyon naton, itong last kanina, Sir Abasolo, ano, balik kita nga di ka na Police Captain Francisco, Hadulag Municipal Police Station. Na, sir, ano itong iyo baga pwede i-share haamon pa ng mga accomplishments niyo dito ha, Madulag, ano? At the same time, mga ongoing programs with your 8 months of your leadership, ano itong mo labi naging pupukusan? Ito na iyo area of responsibility.
1: Sir Jaime, an almond accomplishment, significant accomplishment from January 1, 2026 to present, may daan dulag, nagkaada po kami in 5 operation against illegal drugs. Uh-huh. So, resulted han arestohan siyam nga individual, uh-huh, which is an duha ini in high value individual. Uh-huh. And the rest is SLI. So, an aton pinakakuan nga accomplishment on drugs is on April. So, an aton baga na confiscate subject is nagkakantidad hin 1.5 million. Mm-hmm. Oh, so, dako ito hiyang impact an aton operation. Mm-hmm. So, led by the regional drug enforcement unit, mm-hmm, regional
0: mga
1: office.
0: Identity had to ito na mga suspects, sir. Mga big time people ini kay baga millions matter transaction.
1: So an amon inihan aton diran March an nadakop inin ko online niya inin courier iniya o actually dir iniya taga dinhi, taga NCR iniya. Wow. So baga ginsusugo la iniya.
0: Badaw.
1: So na timingan inihan aton operatiba kay ginmamanmanan na iniya. Mm-hmm. So na dakop naton iniya.
0: Oh, ibang iya parcel niya daradara.
1: Oh, ibaan iya parcel nga daradara. Oh. Illegal nga parcel. So dako nga impact ini ha dulag na bugo sa Leyte. Mm. May nakuha akoan. Then han aton most wanted person may da kami tulo. Mm-hmm. So ini nga tulo nakuha naton gyapina NCR tungod han aton tip han aton mga concerned citizen. So nakuha naton inihira na mga subject person, most wanted person ini.
0: Anong common cases in nera, sir?
1: Ira mga case ini parenting pamaniko anhin acts of lascivious business ngan rape.
0: Uh-oh.
1: So amo ini nakuha naton ini nagtatago na ini kuan ha lugar ha NCR na may mga trabaho na inihira actually. Oh. So tungod han tipan aton mga concerned citizen na mga taga dulag gihapon nga nakadto. So gintip up na iniha amon, so amon nakuha inihira nga tutulong nga subject.
0: Okay.
1: Then may dagap kita kuan nga 14 other wanted person, mm-hmm, nga operation. So may dakita 14 other wanted person ngan 2 anti illegal gambling operation han dulag.
0: Mm-hmm.
1: Ngan may dagap kita 12 anti illegal fishing,
0: mm-hmm,
1: dulag. So inihira na mga violators in nagbayad inihira municipal treasury office.
0: Mm-hmm.
1: Then may dagap kita inin loose firearms, upat ini nga ginsurrenderan, mm-hmm, aton mga concerned citizen. So amo inin aton mga accomplishment ha dulag.
0: Mm-hmm.
1: So an amon gimbubuhat ha dulag in continuous an amon programa an bandilyo,
0: mm-hmm,
1: an awareness and safety tips sa mga community,
0: mm-hmm,
1: in coordination han aton barangay official.
0: Mm-hmm.
1: So amon ito gimpapadayon talaga inyan ha dulag gihapon simpamanhan aton si OP Holita, may dagagap kita mga tagsa-tagsa ng mga panhitaboy ton regarding han traffic incident. So amon gihap ito nag-coordinate kami han amon local executive, inin nag-post gihap kami han mga tarp, mm-hmm, kundiin an mga kuan na mga insidente kun haan permanente kasagaran na. So nagbubuhat magbutang kami tarp iton for their safety awareness nila itong gimubuhat.
0: May iton na lulagwas, sir, may sinister nga fire flank areas or upland areas. Kay kilala hiya as mga resort or halabang highway la.
1: Oo, Sir Jimmy, actually in dulag in coastal area man tiya. So may dalap kita gaya pa nga to hasulod gihapon pero inin passable naman niya.
0: Okay.
1: Inin accessible nga an aton mga signal baga okay ya dito. Okay, okay ya. Kay kasagaran aton dito mga far flung nga mga barangay sa dulag is cemented na po hiya. Oo, accessible good hiya.
0: One thing libot with some other municipalities sa base itong mga COP nga nga ito nga ka-historyano, mas na-appreciate natin itong mga upland areas or mga fire plan kay mamuruming nga itong tirapangin na buhay.
1: Yes, opo.
0: Buya guruguti itong mga incident nga naipapatig ka. Duroda mo nga diya community. Amo ba gihapon kahim tanga diha dulag?
1: Oo, same gihapon ito ahan dulag. Sir Jimmy, kay tungodhan aton argian south from southbound to northbound ang argian magutit it kuan it dulag so inin makuan talaga itong traffic accident talaga right. Didaha kuan hadulag late. Oo.
0: Siguro mensahe na la sir mga namamatay yanangan under your leadership pa ito yung effort nga di on behalf of dulag MPS.
1: Kuan sir amon po ginahangyo ginre-remind ang publiko nga maging mapagmatyag kita. Maging maingat nga makisumpayan ha talaga ha aton kapulisan. Pinuwi po natin, i-remind natin ang mga aton mga anak, kabugtuan, kapaturan, nga diri maglinakat hingabi,
0: yes,
1: kung diri good importante nga lakat, nga piliin good nira ang anir mga sangkay o opdan para mahira-hira mga bisyo o ano nga diri maupay nga buhat po.
0: Alright. Thank you so much, Police Captain Carlo Anthony D. Francisco. Ito na OIC, Handulag Municipal Police Station, na alas 2.46 na. Ngayon naman kita, K5, ito na OIC, ito na Hulita MPS, kang Police Captain Steve Abasolo. Sir, ano yan na, ito na mo pwede pasaruha amon yung mga accomplishment, programa, nga naging padayo niyo, naging bubuhat o aktividad, nga diha Hulita.
2: Yes, Sir Jaime. Ha, yan ang tuig from January to present. May nakita mga accomplishment han Hulita MPS and campaign against illegal drugs. May nakita upat nga accomplishment ito nga naka-arrest kita ang pito ka individual. Consider natin dara nga street level individual. Hiraya. So, may nagihapon natin duwang gambling na-aresto. Dito itong during itong ano. Si Mana Santa.
0: Badaw, baga kay, pag sinabid-sabid doon.
2: Oo, mga turutupada. Didanam ka kuan ito, kadakop namon. Tapos may dakita usang accomplishment han illegal logging. Yapon. Tapos han, may ha mga arrest of wanted person han tikang han January nga up to present. May nadakop natin ang ano, top 1 municipal level natin ng kaso is statutory rape. And top 2 natin ang Aksa Blase Business. Dakop natin ito ang municipal level didahan Enero. And top 3 natin ng municipal level ang kaso is frustrated homicide. Dakop natin na ito. And yan na lang ang bago, yan na nga Mayo. Ang top number 5 ng municipal level and nga kaso attempted homicide na dakop gap nato. So, may dagap nato mga other wanted person nga hakaso nga slight physical injury, qualified theft, attempted homicide na dakop gap naton nga mga arrested person naton. So, pagkaya na, amo to namon mga accomplishment during an akon pagkadha.
0: The same sir han nga question na ako nga diha dulag ano. Do we have nga di upland areas or mga farfang areas nga diha Hulita?
2: May din naton tinatawag nga lowland upland pero siguro usual nga tawag it mga taga Hulita. Nga dito upland nira barangay. So pero accessible naman ton nga kuan ton nga tinatawag dira namon nga upland. May da signal. Of mopaid kalsada. So, amot at king ko ka dito.
0: Pero dapat bulig yun mga peso wifi, ano?
2: Asyat era, pinakamin sa communication, baga madagmit na era, nga peso wifi. So, kumbaga may edad na, may mga ano nga, gusto nira magpa-responde dito ha, era barangay. It aton, natawag hira, pamaagi, itong kuan, itong, social ko naton diren ko kan.
0: Oh, pero in terms iton pag-abusin piso wifi kabataan iton labing prone hini kay dani natakas lang ang ma-connect ka at magse-cellphone. Oo. Nakapira na ako kadto in island somewhere in Samara no. Ay in pag bisan-bisan ni ra isla no. Pag-aabot alas 10 good or bisan alas 9:30 na roving. That's normal ito natong gibubuhat hiton kapulisan. Pero how kuan inin ako mo sa ito pag roving a certain gabi nga makita ka mo itong kabataan. Kaya nga ito haira, pag alas 9:30, ginuhulat lang nila at polis sa no lumakat. Kaya di nga ni makarubing it polis, ada kaya ada lahira.
2: Oo.
0: So, danay itong pag-abuso, nakadepende ko na baga tinudan ay good liwat at papanginanot ka polisan.
2: Adagya pitot ko, ititira mga kag-anak.
0: Oo,
2: so, tama, no? Pero tungod itamon, gimbubuhat nga routine namon nga pag-rubing dito, ha, barangay lamot hulita. Hmm. Pinaagi gihapon itong bulig hit barangay, right. Mga barangay tanod, kabulig namon. So pag sarin, tungod nga maaramang gudit hira nga may edan naton gin papatuman nga curfew hour.
0: Yeah.
2: So after 10 hours, mingaw na tiyakalsadahan, parin nakabataan na mga nagpipiso wifi.
0: Right.
2: Tungod itong bulig gihapon ni aton barangay.
0: Mm-hmm. Alright. Alas 2:50 na on na biyaf iton na hulita MPS sir. Ano timo baga mensahe bagin mga may mga taga hulita nga adya takloban nga na namamati or nagkikita yan na online labi naka-stream kita ito naton Facebook page.
2: Opo mga taga hulita po nga iton aton Hulita Police is 24/7 nga nagahatag hirahin serbisyo publiko. Labi na hini pagpuy-puy ha mga kriminalidad para maging mahimyang ang aton bungtuhan hulita. So it aton kapulisanhan hulita aktibo kami nga gimbubuhat namon labi ini nga amon mga activity nga ha, pulis barangay ha pakikigdialogo or pulong-pulong ha barangay paghatag hini nga mga leaflets o mga ini nga flyers naton for mga safety tips naton nga ini inigihapon niya pag sasabit na pagkoka namon ng mga tarpaulin ng mga public places ginbubuhat gap namon ada gap at mga safety tips tapos it bisan nga ni pagpo-post namon ng mga social media ginbukok ang gap namon ginbubuhat and bandilyo dakot bulig iton ha barangay ha atong community ginkoka naton so damo nga salamat gihapon an suporta han aton mga komunidad han hulita para diriha kapulisan nitong hulita MPS.
0: Alright. Alas 2:51 na ka-K5. Baka pagkakablaso na kayo oras ng panahon. Otro madamang salamat ka na Police Captain Steve Abasolo. Ito na Officer in Charge itong Lolita MPS. Sugad man ka-K5 kang Police Captain Claro Anthony D. Francisco. Ito na OIC gihapon. Handulag Municipal Police Station. At ito naging kaupo na Engineering Department. Tika K5 Milton Mateng ang K5 Robert Gersano. Ako naman ang K5 Barmay Gavador. Parang kampiyon ng balita serbisyo publiko ng kaliawan. Asyo na natakloban ng nabugo sa sinarangan na Visayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kamakit. Ili, napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
7: music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
8: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag.
9: Og tulong pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika.
6: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Akana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
6: Mao jud Doc.
7: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol maday na.
7: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
6: Wala gyud. Sa to pa Doc kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
6: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
10: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tenin, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
6: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages suggest sa D3Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga Candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga Candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
7: Naara gyud na sa D3Bio. Mo na nga kung naka D3Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini, bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
6: Kaya jud.
7: Makuha ra nimo sa D3Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir JP, kung gasigi kag inom D3Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
6: Kana?
7: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3Bio, Sir JP, cold press ni.
6: Kana?
7: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
6: Correct.
7: May protection, mo nang nakamayo sa D3Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
13: D3Bio!
14: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
6: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones. O kini na pod ang muhatag na

0: Na-reply dito.
1: Nga naman.
0: Kay, makahatag man nina ko o kumpiyansa.
1: Mm.
0: Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
1: Correct.
0: Sama sa ubo, mm. sipon. O kung sa padya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo o sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo o sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin, unsa na ni, mao nang dapat mag D3Bio ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
1: Mm, ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
0: Saman.
1: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
0: Oh.
1: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan, kay
0: na.
1: Kanang i-quarantine ka.
0: Mauna.
1: Sulod sa 14 ka. Law, dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag D3Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
0: Wa na tay oras. Si Jean Paul Generoso.
1: For sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
0: Ayaw kabusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Dok Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
1: Mm.
0: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
1: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
0: Mm.
1: Iya sa tao ang rod shape.
0: Uh-huh.
1: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
0: Uh-huh.
1: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
0: Mm.
1: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
0: Mauna.
1: Maunang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
0: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
1: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Monay.
1: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prota.
2: Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Congressman Alfredo 30 Marañón, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental. Mayor Salvador Escalante of Cary City at Negros Power.

nakikinig sa ngayon. Tayo po ay live and direct mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. We are going to give you the live action packed dito po sa kanilang Patinay Stadium kung saan po gaganapin ang opening program sa hapon ito. Sa ngayon po ay nakatabay na ating mga coverage team sa iba't ibang bahagi po ng Prosperidad kasama at iba-ibang rehiyon para po ibigay sa inyo ang kaganapan sa mga oras na ito. Magandang hapon po sa Luzon, Visayas, Mindanao. This is K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 News Bureau Update. Alam niyo, this is the 66th edition ng Palarong Pambansa. Actually, this is very historical to all the people of Agusan del Sur. Alam niyo, ang pangarap na maging host po ng Palarong Pambansa, tatlong dekadang pinangarap po ng mga taga Agusan del Sur, lalong-lalo na ng kanilang late governor na si Governor Democrito O. Plaza. Kaya nga po itong napaka-moderno at world-class na stadium ay ipinangalan po sa kanya bilang parangal dahil na rin po after 30 years of dreaming to host the Palarong Pambansa, it becomes a reality. Alam niyo po, nung una itong lumahok sila sa bidding way back in 1970s pa, palaging talo po sila sa ibang mga lugar. But finally, nagkakatuwa ang kanilang pangarap. At hindi ho naman tayo na-disappoint. Kasi nung unang nasilayan natin, napakaganda pala ng Bayan ng Prosperidad. Napakalinis at preparadong-preparado, disiplinado ang lahat ng mga tao dahil na rin sa kanilang mitiin na ipakita ang tunay na kultura at ano ba meron sa Bayan ng Prosperidad at lalawigan ng Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castillo at kami po inyong magkakasama hanggang alas 5 ngayong hapon at magkakaroon po tayo ng live coverage ng opening ceremony ng 66 Palarong Pambansa live here in Agusan del Sur. Sa ngayon po makasama natin ang ating coverage team na kaantabay para po sa Region 6 si K5 Karen Badilla, nakaantabay na rin para sa Region 7 si K5 Cyril Repe, sa NIR nakaantabay si K5 Red Salgado. Kasama din natin ang taga Memaro para kantabay si K5 Raymond Almudal. And of course, magpapahuli kayang Eastern Visayas Region 8, andyan naman si K5 Kevin Shulsana. Sa mga oras na ito, ilang oras mula ngayon, siguro mga by 4 o'clock in the afternoon, expectedly, ini-expect po natin na magsisimula ang opening ceremony program dito po sa pinaka-moderno, isa sa pinaka-bago at pinaka-magandang stadium, ang Dato Lipos Magapandong D.O. Plaza Sports Complex. Alam mo ba ninyo na napakalaking budget ang kanila pong in-appropriate para po ma-develop ang iba't ibang mga sports facilities na kung saan gaganapin ang Palarong Pambansa mula May 24 hanggang May 31. So, para malaman nun natin, ano bang sequence ng parade sa araw na ito? Kasi there are 18 regions who will be participating this Palarong Pambansa 2026. At marami pong bago. Ha? There are so many new here in Agusan del Sur. Una, this will be the first year kung saan magkakaroon po tayo ng football games for elementary girls and secondary girls. Nung una kasi, wala ho tayong football games para sa mga babae. Ano? And for this year, ayon naman sa basketball manager na si Dr. Edalberto Abelos, may mga pagbabago sa roles ng basketball. For example, ang lahat po ng mga region, noong una, kung anong school ang nanalo sa inyong Regional Athletic Association meet, siya po ang magiging representative ng inyong rehiyon. Sa ngayon, inalaw na nila, for example, you have 12 players, you can have additional 3 players coming from different school in your and on the same region. Yan po mga pagbabagong ginawa ngayon dito sa Palarong Pambansa 2026. And of course, kami naman ng mga kawanin ng media, lalong-lalo ng K5, we were the first to avail, the first ever free massage. Huh? Malapit lang po dito sa media center. You know? Would like to say thank you to Sir PJ de la Peña for allowing the members of the media to relax. Kasi kung titignan po natin yung travel, wala kasing airport ang Prosperidad o kay Agusan del Sur. Lahat po ng mga atleta, if they're going to travel by air, hanggang Butuan lang po tayo. And from Butuan, you need to travel more or less
2 hours papunta po dito sa Bayan ng Prosperidad. So sa ngayon po, nais po natin malaman ano nang pinakahuling kaganapan. Alam nyo, itong Pararong Pabansa 2026, isa po itong okasyon na kung saan ang buong Agusan del Sur ay talagang handang-handa. Dahil they would like to promote youth in sports. Tama ho naman eh. Sa panahon ngayon, kailangan na natin yung mga kabataan po natin ay mabigyan pansin at pagtunan natin ng pansin. At isa sa mga paraan para mailayo sila sa hindi maganda at kaaya-ayang mga bisyo ay for them to involve in sports. Kaya itong Palarong Pambansa is one of the biggest national youth sports na ginaganap taon-taon dito po sa ating bansa. At ito'y ginagawa sa iba't ibang bahagi

0: ating Bansang Bulan Luzon, Visayas venue kung saan nakaantabay ngayon si K5 Kevin Susana, no? Si K5 Kevin ay nakaantabay ngayon doon mismo sa starting point, doon nag-assemble ang lahat ng mga at iba't ibang rehiyon na kalahok sa ganitong competition dito po sa Agusan del Sur. I-check na natin si K5 Kevin Susana para po malaman natin pinaka-latest na kaganapan. K5 Kevin, nais po natin malaman, ano ho ba ang sequence ng parade? Sino ba ang mauuna sa parada sa hapong ito? Ha? I-check natin sa line number 1, K5 Kevin. Kevin, magandang hapon po sa inyo. Kevin, magandang hapon.
1: Yes, Sir Eljan, magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon.
1: Oh, andito po tayo sa harapan mismo ng Eastern Visayas Regional Athletic Association. Pero sa ngayon po ay unti-unti nang uunlad yung ating parada. Ang nangunguna nito ay ang para games na mga atleta, tapos susundan ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, susunod ang Cordillera Autonomous Region, tapos ang susunod naman dito ay ang Negros Island Region at ang National Capital Region. Pagkatapos ng National Capital Region ay susunod ang Region 1, checklist na yan. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, and so on and so forth. Yung National Academy of Sports at ang Philippine School Overseas ay nandoon din sa unahan.
2: Mayor sa Juan, yung pangalan.
0: Okay. Kevin.
2: Tapos ang vice mayor, aming babae nun.
1: Ang single. Ay uuunahin. Nakaposisyon na. Lumabas na sa kanila public area. Yung para game athlete, yung Cordillera Autonomous Region, Bangsamoro Autonomous Region, at ang National Capital Region. Susunod doon ang Negros Island Region. Patungo na sila dyan, K5 Eljan. Nakaposisyon na sila.
0: K5 Kevin, K5 Kevin, sa mga oras na ito ay nagsimula na na magbabarcha ang mga delegasyon para po sa pagpapunta po sa stadium. Tama ho ba ko, K5 Kevin?
1: Yes, Sir Eljan. Papunta na po sila dyan. Umuusad na po. Apat na na delegasyon ang umalis dito sa kanilang holding area. Ewan ko lang doon sa unahan kung dire-diretso na yan. Kasi mayroon kulang ng crowd control dito, Sir Eljan, sa totoo lang. Naghalo-halo na yung mga tao at saka yung delegate. Medyo nagka-problema tayo sa crowd control. Pero lumabas na sa kanilang holding area ang apat na region at inaantay natin yung susunod na lalabas sa kanilang holding area ay yung Negros Island Region. Ayun, papanaog na sila sa kanilang holding area, yung Negros Island Region, at susunod na yung Region 1, Region 2, hanggang matapos ang lahat ng delegation.
0: I see. Maraming salamat po, K5 Kevin. At least nalaman po natin kung ano ang sequence. Mauna po ang taga-inay ha? At kung susunod na ang ibang mga taga-riyon, 1 at ang Region 12. Ano? So, K5 Kevin, maraming salamat. I-check po natin yung security preparation dahil nasabi mo kanina at nabagin na meron po problema sa crowd control. Salamat, Kevin.
1: Tawa. Wala dito sa assembly area ng Palurong Pambansa 2026 opening parade. K5 Kevin Susana, V14.
0: Maraming salamat, K5 Kevin Susana, mula po sa assembly point kung saan po ay magsisimula the starting point po ng parada. Na-mention po ni K5 Kevin na meron po tayong problema sa crowd control. Kamusta po naman ang presensya ng mga pulis? Kamusta naman yung peace and order? Marami ho bang pulis na i-deploy to make sure na magiging peaceful at orderly ang gagawing opening ceremony sa araw na ito? Nakantabay mula po sa mga haray ng pulis si K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang hapon po sa inyo. K5 Berto? Right,
3: hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Yes, Kaki Babel. Diyan naririnig mo ko.
0: Yeah, you're coming loud and clear.
3: Kaki Babel, napakaraming mga tao ang hindi pinapasok dito sa may entrance ng Prosperidad Kaki 5 Eljan.
0: Pasok. K5 Birthday, ang mga sa ako natin ay ang Dato Lipos, Bakapandong, BO Plaza Sports Complex.
3: Yes, yes po. Dito po sa may barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur, dito sa may Dato Lipos, Makalimpong, Plaza Sports Complex, K5 Eljan. Maya-maya ay nag-prepare na dito yung ating mga athletes, ating mga every region natin sa buong Pilipinas at makikita natin sa situational report natin dito sa labas ng sports complex ay napakadaming mga tao. K5 Eljan, with the seating capacity po sa loob, K5 Eljan ay 5,000 lamang plus 400 na tao na VIP. At dito yung ating mga kapulisan to make our situation dito na tawag dito na palaging secured, no? Sa anumang mga pangyayari sa ating pagkuha dito sa police provincial office ng Agusan del Sur, meron ditong 2,000 personnel uniform ang itineploy na nagmula sila dito sa 916 Philippine Army soldiers galing dito sa 401st Brigade, samantalang 700 plus dito yung mga officers from regional office ng police regional office police region 13 Kakibaba Eljan. Kung makikita mo sa aking sitwasyon ngayon dito, yung pinapasok lang nila K5 Eljan, ito yung may all access na ID at saka yung may wish na VIP parang nalagay dito sa the rest hindi pwede. Actually kahit media ay pinabawal nila K5 Eljan, pero nakipagtuyo lang natin tayo kanina na national media tayo kaya pinapasok tayo dito. Pero very safe talaga sa K5 Eljan eh. No, maraming mga tao pa, parang hindi ka talaga maka, kahit maglakad ka lang mula dito ang 10 kilometro palabas K5 Eljan ay napakadaming tao ang na ngayon dito sa labas na gusto kong makapasok sana pero hindi pinapasok.
0: So, ibig sabihin, hindi kasya ang tao na gusto maging witness na pikaunahunahan ng palarog pambansa opening ceremony dyan po sa Dato Lipos Makapandong Plaza Sports Complex. So, Berto, sa pagbigay sa atin ng impormasyon ukol po sa deployment ng Philippine Army at members of the Philippine National Police to secure the peace and order situation ng opening ceremony ng palaro sa araw na ito. Salamat po.
3: Mamaya-maya, K5 Eljan, ay nagsilibot-libot na itong ating mga kapulisan. And every place dito sa ating area ay makikita mo talaga yung visibility ng ating mga kapulisan para ma-secure ang kaligtasan ng bawat isa dito sa may Agusan del Sur. Para sa 36 Agusan del Sur, live mula dito sa may area ng Prosperidad Agusan del Sur, Dato Lipos, Makalimpong Sports Complex. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat mula po kay K5 Berto Gakit. Well, maraming pulis. Ang visibility po ng pulis ay makikita po ng ating mga kababayan dito po sa Surigao o dito po sa Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Prosperidad. Ano? Parang gusto ko pa ata magbakasyon ngayon sa Surigao. Wala masyado mainit ang panahon. Sa ngayon po, ipuntahan po natin ang sitwasyon mula kay K5 Jerilo na Luis. Inikot po ni K5 Jerilo ang lahat po ng mga members ng medical team kasi pag maraming tao, ini-expect po natin, ha? Pag maraming tao, we are expecting na posible baka yung iba imahilo dahil na rin sa maraming tao, magkakaroon.

0: ay hindi maganda ang ilang pakiramdam. Ang tanong po natin dito, marami ho bang medical team na ina-deploy din dito sa area? Yan po ang nilibot kanina ni K5 Jerilo na Luis. K5 Jerilo, kamusta naman po yung medical team?
1: Paligid ng lugar na kung saan ay medical team from PD National Responders.
0: So, ibig sabihin nun, on top of the 30 doctors na siyang tutulong in case of emergency, meron pa silang mga volunteers, medical volunteers.
1: Yes.
0: 700 plus.
1: Yes, K5 Aljan. Actually, buong Caraga region ang kinunan ng mga nurses, doctors sa iba't ibang hospital dito sa para dito no sa Palarong Pambansa 2026. Actually ka K5 Aljan at K5 Eric. So meron ding mga
0: K5 Aljan.
1: Meron ka K5 Aljan, meron ding OCD or mga ano natin no mula sa province or mula sa lalawigan ng Agusan del Sur at syempre dito sa Caraga region. So almost prepared na ka K5 Aljan sa paligid ng venue kung saan gaganapin itong palarong pabansa ay nakatalaga na ang every medical station ka K5 Eric at ka K5 Aljan no. So pasensya, so ka K5 Aljan ready almost talagang go na to ka K5 Aljan no, walang atrasa na etong palarong pabansa 2026.
0: Sige po.
1: Good news no, kahit na mga minor injuries like kailangan tahiin, pwedeng-pwede na i-cater ka K5 Aljan dito sa kanilang tinatawag na triage area. Kumbaga kaya nilang makakater ka K5 Aljan ng
0: minor surgeries.
1: Yes, minor surgeries. At meron silang X-ray ka K5 Aljan sa mga atleta natin na merong issue or merong nararamdaman sa kanilang paa na cost sa kanilang laro no or minsan hindi natin maiiwasan na merong injury ka K5 Aljan. So meron silang mobile x-ray dito na inilagay upang ma-check at yung doctors natin ka K5 Aljan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So meron naka-standby at talagang meron ding mga gamot ka K5 Aljan, libre yung gamot na na ipinoprovide sa mga pasyente natin na lumalabas dito sa kanilang triage area ka K5 Aljan.
0: Alright, maraming salamat. There are 30 doctors deployed in different parts of the venue for the opening ceremony at marami po. There are 31 ambulance no, na naka-deployed para tumulong sa posible magkakaroon po ng medical or emergency cases. Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Jerilo na Luis.
1: Mula dito sa Agusan del Sur, kung saan mangyayari itong Palarong Pabasa 2026, ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Jerilo na Luis. Standby, balikan natin si K5 Karen Badilla mamayang konti with the delegation from Region 6. For the meantime, balikan po natin. Alam nyo ba na nagkaroon po ng tatlong bidding? Ha? Nagkaroon po ng tatlong bidding in the provinces of Mindanao para po sa hosting ng Palarong Pambansa. Ang unang bidding nangyari po sa Agusan del Sur, Misamis Occidental at saka Zamboanga City and Davao City, you know. So this time around, nagkakaroon po ng parachute, ano? Jumping. Anong tawag dito? This is one of the highlights of the opening ceremony as of the moment. So nakalapag na po ba yung paraglider tawag natin doon, ano? So itong paraglider, mula po sa Impapawid, nag-glide siya pababa in the center of the stadium ng Dato Lispong, ha? Sports complex. Ayan po, nakita po natin, this is the signal na magsisimula na ang programa dyan po sa loob. Ano? So, balikan po natin konti si K5 Karen. Makikita po natin, katatapos po lamang, kaka-landing lang po lamang ng parachute jumper na glide po papunta sa stadium ang Dato Makarispong Sports Complex. Balikan natin si K5 Karen, alamin po natin ang kaganapan ngayon. Kasama niya ang delegado ng Region 6 Western Visayas. Ilano ba sila, gaano ba kadami ang delegates ng Region 6? At anong kulay na kanilang uniform? At magkano kayang inilahan ng pondo at tulong mula po sa local government unit? K5 Karen, magandang hapon po sa inyo. Naputol po si K5 Karen. Ayan dyan, balikan po natin. Ano? Balikan po natin si K5 Karen. Okay. Si K po yan. Balikan natin si K5K. Ano? Si K, andyan yun. Naputol na si K5 Karen. Balikan natin mamayang konti si Karen. K, magandang hapon po sa inyo, Kay. Kamusta po? Nasaan kayo ngayon, Kay? Kay? Hello, Kay?
2: Yes, K5L, John. Nasa labas tayo ngayon ng holding area ng mga VIPs. At sa inisa na report na nakuha natin, almost 200 na ng mga VIPs ang nasa loob ng holding area ngayon. Ngayon, dito sa covered court ng sports complex habang nagaganap pa ang opening ng palarong pambansa K5L, John. Sa ngayon, ang...
0: Okay.
2: Yes, go ahead. Go ahead.
0: Sabi ho natin na 200 VIPs. Ito ba sila mga mayor, local chief executives, senator, cabinet officials, o kaya executive department sa representative? Sino ba ito mga VIP?
2: Sa nakuha natin impormasyon, ito ang mga vice mayor, mayor at congressman no, sa magkaibang lugar dito sa Agusan del Sur. At ang sa, kasi bawal pumasok sa loob no, maliban na lamang kung motorisado. Sa ang nakuha natin impormasyon na K5 by Eljan, nasa loob na si congressman Adolf Edward Plaza at si congressman Alfel Basco. Nasa loob din ang mayor ng nasipit na si Roscoe Plaza at iba pang mga mayor, vice mayor. Wala pang national na VIPs ang nakarating sa ngayon dito sa holding area ng VIP sa covered court ng sports complex sa K5L, John.
0: Okay. At least, more than 200 VIPs na po dating. That includes vice mayors, local chief executives, and congressmen coming from the province of Agusan del Sur. So, Kay, babalikan nyo namin kayo dyan. At mamayang konti, balikan natin si Karen, ano? At saka si Jimmy Calimano. Para po sa karagdagan ko. At Karen, okay. Buscaido ng Cagayan de Oro. Maraming salamat po.
2: Mula dito sa sports complex para sa panaroga pabansa special conference 2026. Ako si K-Fab, kay Buscaino, para sa rupin ng balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan, K-Fab News FM.
0: Thank you so much sa report mo na po kay K5K. Now, i-recap lang ho natin yung ulat mo na po kay K5K Buscaino ng Cagayan de Oro. Ayon po sa kanya, nasa holding area na ang mahigit 200 na mga VIPs. Eh, kasama ho dito ang mga vice mayors, local chief executives, congressmen coming from the province of Agusan del Sur. Isa po sa mga pangalan na nabanggit ni K5K ay ang anak po ni the late Governor Democrito Plaza na si Congressman Adolf Edward Plaza ng 2nd District ng Agusan del Sur. Alam mo ba ninyo noong 1996, isa po sa dumalo sa bidding para po sa hosting ng palarong pabansa sa Lingayen, Pangasinan ay si Congressman Adolf Edward Plaza. And after 30 years, ang kanilang pangarap na mag-host ng palarong pabansa ay nagkakatotoo. Kaya nga pinanindigan ng mga tagas Cagusan del Sur ang challenge na ito at kitang-kita naman yung preparasyon, lalong-lalo na ang pagpatayo ng mga pasilidad at gusali na kailanganin para po sa iba't ibang mga sporting events. Puntaan po natin si K5 Karen. Andyan ba ngayon si K5 Karen? Balikan natin sa mamayang konti. Para po mabigyan natin ng karagdagang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Just to give an information sa ating mga kababayan while waiting for the signal mula po sa ating mga reporters, alam mo ba ninyo na ang palarong pabansa ay unang nagsimula noong 1948? K5 Rene, ang palaro noon, ang tawag natin doon ay Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o ang mas kilalang BPISAA. Sa ngayon, ito na pong tinatawag natin na PRISA. Actually, nagsimula ito sa Manila way back in 1948. At ang pinakauna na ghost nito, of course, doon sa Luzon, pero dalawang beses na hindi natuloy ang BPISAA noong panahon ni President Magsaysay at noong panahon na idineklara ang martial law. Itong mga dalawang pagkakataon na kung saan po hindi na naituloy ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games. And then, in 1974, na bumalik naman ulit itong BPISAA. Pero, in 1980, pinalitan na po natin yung pangalan. Mula po sa BPISAA, ginawa na po itong palarong pambansa. And itong tournament na ito ay una pong isinagawa doon po sa Marikina. So, ibig sabihin, the first palarong pambansa was held in Marikina. Yan po mga dagdag kaalaman sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon ukol po sa palarong pambansa. Balikan natin ang Region 6. Nakantabay po si K5 Karen Badilla. K5 Karen, magandang hapon po sa inyo.
3: Karen.
0: Magandang hapon po, Karen.
3: K5 L. Jan, sa ngayon, katatapos lang no ng air exhibition ng Philippine Air Force dito sa Dato.
0: Anong tawag doon?
3: Air exhibition.
0: Air exhibition. Aba, ano ginawa ho niya? Yes. Hindi namin nakita. Nakita din namin lumapag na yung mga na-parachuter mula po sa Himpapawid. Eh, nag-touchdown
3: sa
0: middle of the grandstand. Ano ba po yun?
3: Kanina nakita natin dito kay 5L dyan, no, at sa mga listeners natin na ang itong mga members ng Philippine Air Force, sakay sila sa parachute kung saan palapag sila dito sa compound ng Dato Lipos, makalandong ang sport complex kung saan sa pagsakay nila sa parachute, may mga banners sila, K5L dyan, na nakakabit sa kanilang mga paa kung saan nakalagay ang Mindanao, ang palarong pambansa, at ang pangalan din ng Agusan del Sur at watawat ng Pilipinas, K5L dyan. Maraming nabangha sa ganitong air show ng Philippine Air Force na part din no, ng program sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5L dyan. At sa ngayon, ito tayo sa harap ng delegasyon ng Western Visayas o Region 6, kung saan sa 1,023 na member ng delegation, 300 lang si 5L dyan ang napasama sa parade sa ngayon para sa opening para malimit kay 5L dyan, no, ang crowd sa loob ng sports complex kay 5L dyan. Kung nakita natin ang ilan dito ng mga sikat na mga players ng Western Visayas, lalong-lalo na ang mga basketball players natin sa secondary boys, itong point guard na si Luke Rose, K5L dyan, at natanong natin siya kanina kung kumusta yung preparasyon nila. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang palarong pambansa. After Wibra, nag-prepare na sila agad K5L dyan para makamit no ang championship sa palarong pambansa ngayong taon na 2026 dito sa Agusan del Sur, K5L dyan. Ito na kita magkita sa
0: okay, Karen. Karen.
3: K5L dyan.
0: Okay, so Karen, naitanong ho ba ninyo sa sports at saka sa team coordinator, ano kaya yung mga sports kung saan tinitignan ng Western Visayas na mag-excel ang kanilang mga atleta?
3: According dito sa Region 6, mula pa last year or mga nakaraan na palarong pambansa, nakikita nila na nag-excel talaga ang Western Visayas sa athletics, K5L dyan, no? Pero tinanong din natin sila kung anong region ang pinakamalakas nila na kaaway, kumbaga K5L dyan, tuwing palarong pambansa. So according sa kanila, yung pinakamalakas na region na palagi nilang nakakaharap sa mga sports ay yung Region 4A o Calabar Zone at National Capital Region, K5L dyan.
0: Okay, sige. Maraming salamat po kay sa karagdagang ulat at pagbibigay po ng impormasyon ukol po sa delegasyon ng Western Visayas. Karen?
3: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po kay K5 Karen Badilla, ating pong reporter galing po sa Western Visayas. Alam nyo, there are more than 1,000 delegates o athletes meron po ang Western Visayas. Dahil na rin na hindi kayang i-accommodate ng stadium o sports complex, only 300 of them ang nagmarcha papasok po sa sports complex. Ang bagi ito ng ating coverage sa atin sa inyo ng DTX 500, MyTC at DigiBio kasama ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. At tayo po ay nagpapasalamat kay Congressman, Deputy Speaker, Congressman Alvin Benitez. Kasama na dito si Congressman Sergi Barañon ng 2nd District of Negros Occidental, Mayor Greg Asatayo Bacolod City, and Mayor Salvador Escalante of Cadiz City and Negros Power. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para po makabigay po kami dyan ng live coverage mula po dito sa Prosperidad, dyan po sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po the Region 6, puntaan po natin, nakantabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. Ano? I-check natin si K5 Jimmy Gregorio, malaman po natin ang sitwasyon. Kasama niya ang taga SOC Sergeant. Kamusta ba ang taga SOC Sergeant sa mga oras na ito? K5 Jimmy, magandang hapon. Jimmy?
4: Yes, K5L, John.
0: Yeah, you're coming loud and clear. Kamusta po ang delegasyon ng SOC Sergeant?
4: Yes, K5L, John. Nandito po tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center kung saan nakaantapay na po yung delegasyon natin from SOC Sergeant para sa gaganaping saludo nila mamaya na lang konti K5L dyan, no? Actually, na-late silang makarating rito sa assembly area because of traffic sa K5L dyan. Because ganit, no? Yung building quarters nila K5L dyan is medyo malayo. Galing dito sa may bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero sa ating panayam kanina kay Mr. Ronald Ratin, ang technical management ng Region 12. Kanyang ipinahayag na preparado na rin sila K5L dyan para sa gaganaping saludo. And yung magiging tema nila is pinya, because yung pinya kasi para sa kanila is nagsisimbolo sa corona K5L dyan. Ayon pa kay Mr. Radina, bagamat ang pinya ay matinikinig, nagsisimbolo ito ng paghihirap, papasakit at selebrasyon. Naging violet naman K5L dyan ang kanilang uniform dahil para sa kanila ang nasabing kulay sa Mindanao ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa...
0: K5 Jimmy, break.
4: Yes, K5L.
0: Ano ho ba yung kulay ng uniform ng SOC Sergeant?
4: Ang kulay ng kanilang uniform K5L dyan is violet.
0: Violet. Okay, go ahead. Paboritong kulay.
4: Yes, violet.
0: Okay.
4: Violet K5L dyan dahil para sa kanila sa Mindanao ang violet ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa kabutihan, papapahalaga at para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa Mindanao particular sa Maya SOC Sergeant Region K5L dyan. Napagalaman ang Region 12 ay may 896 na mga delegasyon na kinabibilangan ng 242 elementary athletes at 347 secondary athletes K5L dyan.
0: Okay. Maraming salamat po, K5 Jimmy.
4: Balita mula rito sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko at Kapiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Standby kay K5 Red Salgado. Mamayang konti balikan natin at nais po natin malaman kamusta naman po ang delegasyon ng Negros Island Region. Alam ho ba ninyo na ang Palarong Pambansa ay naging host noong 1984 ang lawag sa Ilocos Norte. Dalawang beses na pala, no? Kasi in 2025, nag-host din ang Ilocos Norte ng palarong pambansa noong 2025, the 65th edition. Ngayon, puntahan po natin si K5 Dondi Glodove mula po na Calabar Zone. Kamusta po ang mga atleta natin mula po sa Calabar Zone? Nakantabay ngayon si K5 Dondi Glodove. Dondi, magandang hapon po.
5: Sir, yes sir. Video.
0: Calabar Zone.
5: Sir Eljan, magandang hapon. Sir Eljan, sir.
0: Yes, you're coming.
5: Rinig po ba ako, sir?
0: Yeah.
5: Yes, sir. Magandang hapon, Sir Eljan. Magandang hapon, K5 News of the Philippines. Sir, andito po ako ngayon sa labas ng Datolipos Makapandong Cultural Complex kung saan, sir, andito po ako sa harap ngayon ng Region 4A Calabar Zone kung saan sila po ay preparado na para sa gagawing pagmarcha patungo doon sa loob ng Datolipos Makapandong Memorial Cultural Complex. At yun, sir, aking pong makakasama ngayon ang kanilang chairman na si Sir Sir. Co-chairman po ng parade na si Sir, alin na pangalan mo sir? Lonnie Caba. Siya niya po ibabahagi Sir Eljan kung anong tema ng kanilang kasuotan na sinusuot nila ngayon at saka ano yung gagawin nila para sa pagmarcha at nanawalo na doon sa San Ludo Maya. Sir, magandang hapon sir. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Tayo po ay mapapakinggan sa buong na Pilipinas. Sir, magandang hapon na sa linya po sa K5 Eljan Castanyo.
6: Ang gaya at bago po sa lahat sa pagsasagawa nito para po mag 2022.
0: Dondi, hindi po niya ako marinig. Dondi.
5: Sir Eljan?
0: Sir Kapa, hello.
5: Hello sir, isang magandang hapon po.
0: Yes sir, can you sok sa Calabar Zone? Ano bang kulay ng inyong uniforme at ano po ba ang istorya sa likod ng uniforme ito?
5: Oo po, muli po sa magandang hapon at kami po ang Calabar Zone, Region 4A, Region 4A at kami po ay makakulay tula na uniforme na nagsisignify po ang mga atleta natin sa Calabar Zone ay patuloy na nanalo ay tayo sa kanilang dugo ang pagiging isang bayan at pagiging isang disiplinado.
0: I see. Hindi ko masyado na ko kasi medyo maingay dyan sa paligid, sir, no? Yung karagdagang katanungan no natin, kamusta naman yung tulong at collaboration ng DepEd at ng local government ng Sok Sargin Region.
5: Bago po sagutin ng iyong tanong ay muli na po ang pagpupuli ko po sa lahat at babagatin po ang aming tema ngayon at mag-usura at ng pagkakaisa para sa Calabar Zone. At with regards po kung pa naging pagpanggap sa amin sa Calabar Zone, napag-usay po at talagang pinaghandaan, nakakaalis ang maging pagpanggap sa amin ng ability na skill para sa Calabar Zone. At ipang-kita po talaga na ang bawat isa doon sa high school community ay nagkaisa po para sa aming pagdating. Ang tubig po ay napakaginis, ang mga breathing rooms ay air-conditioned, kung kaya ang bawat atleta ay masasarap ang tulong, nakakapagpahinga ng maayos, at tinitiyak ko na ang Calabar Zone ay handang-handa na sa gagawing competition.
7: No, sir, no, sir, ilan pong lahat, sir, mga atleta galing sa Calabar Zone, sir?
5: Sa Calabar Zone po ay mahigit na siya na daan na atleta ang kasama natin. At sa ngayon po na sa opening parade po naman ay mahigit sa 200 nakatao ang ating kasama na siya nakapit ng sila para sa opening goal.
7: No, sir, no, sa ating preparation sino kasi tayo po ay number 2 nung nakaraang palarong pambansa doon sa Ilocos. Sir, daano po kahanda ngayon ang ating mga atleta mula sa Calabar Zone? Kaya po ba nating makuha ang number 1 ngayong dito?
5: Kasi ngayon din ay talagang we are vying for number 1 at ngayon sa absurd bago kumakapunin kami dito ang mga delegado ng Calabar
8: person ay pinagandaan talaga ng sobra-sobra. Ang bangandaan na ang Calabozon Region. At nakapipiyak na ang Calabozon Region na pasukamit namin, namin yung isin namin number one position this year dito sa Amsur.
9: Ayun sir, ayun si Sir Kaba mula po sa Calabozon. Suot nila ang kanilang uniforme niya hangot sa tema na Agos ng Kultura at Lakas ng Pagkakais. At dito sa El Zamora, andito ba ang sitwasyon natin ngayon sa labas ng gymnasio or sa agricultural complex, marami pong tao. At ngayon po sir El Zamora, kinasisita po, masok po ngayon dito, andito po sa Bicol Region, si former Vice President Lenny Robredo. Okay. Sir, no, yan lang po ang muling update mula dito sa Region 4A Calabarzon. At ang balitang ito po sa atin ng DTI 500 Mighty at D3 Bayo. Well, ito Sir J. Alternative Medical and Health Center ng Bayo at yung service ni Congresswoman Jenny Balinega Tigramo. Para sa 2026 sa Palarong Pabansa, ang update sa mula ako sa Kating Paeda, Don Diglodo. Para sa kampuna balita, sa Edusio Publiko at Kating Rantabong Pilipinas, K5
0: Maraming salamat po, K5 Donding Lodove, mula po sa Calabarzon. Puntahan po natin si Sandro Salazar, mula po sa Region 11. Ano? Babalikan natin siya konti. And you know, I'm gonna check kung officially, no? Nagsimula na ang ginagawang programa dyan po sa loob ng Dato Lispong Sports Complex. Ano? Balikan doon natin mamaya konti. Iba po natin mga reporters. Nagkakaroon po tayo ng problema with the signal as of the moment. Ano? So, ginaganap ko yun ang opening ceremony sa Dato Lipos Makapandong DO Plaza Sports Complex. So, balikan natin. Ano? Si Kip Ebre, nakantabay yun sa line number 1. Kamusta naman yung mga atleta from Region 6, K5 Red? Kamusta po ang taga NIR? Red?
10: Yes, magandang hapon po kasi sa Mel John. Anyway, live po tayo dito sa may sports complex saan para bigyan po natin sa kita Mel John ang informasyon ng ating mga tagapakinig at mga viewers po sa ating live broadcast sa Pulong Pumansa. So far, kita Mel John, yung mga tao po dito sa sports complex ay patuloy po na buwapasa po dito at unti-unti na po yung marami yung mga tao dito sa kita Mel John. Kung may padala po lang sana yung video natin na nakuha kanina, yung ating Philippine Army ay nagkaroon po ng parang intermission kung saan sila po ay nagparasut. Kung hindi tayo nagkakamali kikita niya dyan, nasa 7-8 mga Philippine Army po natin yung bumaba at dito gamit po yung quantity niya dyan, yung parasut. At may nakalagay po, like Luzon, Visayas, Mindanao, yan po yung mga nakasabi po sa mga parachute. And then nakalagay din po yung Palarong Pumansa 2026 in the Philippine Army. And then yung tagline po ng ating Palarong Pumansa, Kakita ni Aljan. Well, so far, sa ating po makikita po dito, dito po sa Sports Complex, Kakita ni Aljan, halos lahat po ng mga region dito ay nandito na po sa grandstand. 18 po sila kasi ni Aljan na ating po nakikita at so far yung Negros Island Region ay halos kompleto na kasi ni Aljan. Dito magkita po natin at ina-verdict po yung kanilang uniforme dahil po ay Green Vipers yung ating logo sa Panalong Pabansa 2026 at hindi pa po natin dito po nakikita si Dr. Ramir Oitico, yung ating video director po sa DepEd NIR. But so far, ayun po sa kanya, ay po ay nahiwalay na tayo sa Western Visaya sa Region 6 ng Aljan, ay kaya-kaya po na makakuha ng itong medalya sa itong Panalong Pabansa. Well, in fact, ng Aljan, sa mga remember po natin, way back 2016 sa 2017, nangyari na po na nakalaban po ng NIR yung Region 6 o yung Western Visayas. Yung una kasi sa Nelson, noong 2016, tayo po ay nasa pan-anim na pwesto. Yan po yung ating unang paghiwalay po sa kanila kasi sa Nelson. So doon po, if we can remember, noong taong 2016, yung Negros Island Region kasi sa Nelson ay nakakuha po ng dito ng 21 gold medals 28 silvers at saka 39 po na bronze medals. Samantala po, yung Western Visayas ay meron pong 35 na gintong medalya. And then noong 2017, tayo po yung umakyat ni Real Jan from the number 6 na sa medal tally po kay Real Jan. Tayo po ay umakyat sa pang-apat. Yung Western Visayas ay nasa pang-3. Meron po silang 38 gintong medalya yung Western Visayas. Samantala yung Miraha ay merong 26 gold medals. At sa kabuuan po kay Real Jan noong 2017, nakakuha po tayo ng 89 na medals. That includes 26 gold medals, 27 na silver, and then 36 for the bronze medal at K5 Real Jan. So nito, sabi ni Dr. Antico, yung ating RD po sa NIR, ayon sa kanya, hindi naman tayo magpapahuli kay Real Jan. Dahil yung ating mga atleta, kagaya po sa archery, kagaya po sa football, sa volleyball, sa archery at swimming, sila po yung mga nag-compete po sa labas ng ating bansa at hindi po malayo na sila po nakakakuha ulit ng gintong medalya para po sa Negros Island Region at Kinetel Jam. So ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Dr. Ramir Utico, yung ating regional director po sa DepEd-NIR. Ito.
11: Pinaghandaan natin yung saludo, may uniform music, pero magdi-defer tayo, Jom, no, sa steps. Oo, tapos, yun, magpa-practice. Hindi natin pwedeng ipahiya ang NIR na kung may, ang participants natin sa saludo, 300. Tapos sinali ko yung superintendents and assistant superintendents para gaganahan yung mga bata na makikita nila yung mga leaders nila. Fighting spirit. Sa aming slogan na we want to be stronger, faster, together, kayanin talaga namin. Pangit naman kung pupunta tayo sa paligsahan na I would say no. Kayanin, sana, yes. Kayanin natin. May fight ang NIR. No, kahit nahiwalay na tayo, of course, I'm not saying na nagiging weak ang Region 6 kasi nagpa-practice na din sila. Tayo din pinaghandaan yung naghiwalay na yung Occidental na nasa NIR na todong practice din ang Bacolod. Todoy din ang practice sa Negros Occidental. At ang Oriental, nakita nila sa Niraam yung performance sa Occidental. Yung Dumaguete, Negros Oriental, but ano din, full swing din yung ano. So, hindi natin alam. Kasi ang bola, circle man ang bola, hindi natin alam. So, based on history, ano naman, yung NIR, may good standing man yung initial na ano, implementation ng NIR. May maganda man siya. At tinutuka natin, nagtutulong-tulungan. Hopefully, the universe will connive. Hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito. And everything is God's plan. So, ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, iilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
0: K5 Red? Red? Red? Okay, naputol po ating linya mula po kay K5 Red Salgado, our connection direct from the sports complex. Mula po kay Red, balikan natin mamayang konti. Ating reporter kasama po ang Mima Ropa, itong Miss Samis Marendoke Romblon at Palawan Region, ang Mima Ropa. Mamayang konti.

0: mula po sa Mimaropa, ha? Para malaman po natin yung mga kagalapan mula sa kanyang asa pwesto. Kasi limitadong-limitado lamang ang mga taong pwedeng pumasok sa loob ng stadium. Dahil siguradong hindi kakasya. Dahil napakarami po. Kahit ang mga ordinaryong tao, yung mga locals dito sa Prosperidad at Tagaagusan, gustong-gusto nila na maging bahagi po ng kasaysayan dahil after 30 years. Imagine that, ha? Mahigit tatlong dekadang pinangarap nila na maging host sila ng palarong pambansa. So ngayon, tine-check pa natin mamaya na. By the way, ito po mga Rio, nakasali sa palarong pambansa. Kasama dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, Central Luzon, ang Southern Tagalog and Caraga Region, Bicol Region, Western Visayas, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, ang SRA o ang Soccsargen, Northern Mindanao, Davao Region, ang Soccsargen, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga Region, Southwestern Tagalog, Mimaropa, Negros Island Region or NIR, Bangsang Moro or BARM, National Academy of Sports at Philippine Schools Offices. Ito po yung mga kalahok, 18 regions na kalahok po sa Palarong Pambansa 2026. Ano po mga first time dito? First time ng NIR na sasali sa palaro. Kasi for the past how many years, sa mahawang panahon, ang NIR ay bahagi po ng Region 6. At ang Negros Oriental ay bahagi po ng Region 7. Sa ngayon ay magbubuklod na at maghihiwalay ang dalawang rehiyon ito. At titignan po natin hanggang saan kaya ang kaya ng NIR sa palarong pambansa. And by the way, nice din po natin ipabatid na dito po sa Agusan del Sur, mahigit kumulang 18,000 na mga atleta at sports official ang narito ngayon para sa isang linggong kompetisyon ng palaro, ano? And natataon, ano? Natataon at napapanahon na ang kanilang Naliyagan Festival dito sa Prosperidad, ginawa nilang early preparation para po naman yung mga tao na pupunta dito for the palaro, sa Nilayagan, sa palaro, ay mag-enjoy din ng mga food cues. Alam mo, paborito ni Direk Rini Ogapong, panga. Yung panga po ng tuna. Ano? Masarap ang tuna dito sa Prosperidad. Kaso lang, alam mo naman, the law of supply and demand. Yun ang pinaka, alam na natin yan. But we just understand that dahil part of the business po yan. Ano? So, andyan na ngayon si Kipay Raymond Almudal. Balikan po natin. I-check natin ang report mula po sa Mimaropa. At dito na ngayon nakantabay si K5 Ray Almudal. Ray, magandang hapon sa inyo.
1: Yes, K5 Eljan. Yes, hello sir. K5 Eljan.
0: You're coming loud and clear, Ray. Please go ahead.
1: Yes, K5 Eljan. Nandito nga tayo ngayon sa assembly area kung saan nandito rin yung iba't ibang delegasyon. Halos hindi mahulugan ng karayom ang sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng mga delegasyon na nandito ngayon. At yung delegasyon natin rito ay ang Mimaropa Region, K5 Eljan, kung saan yung kanilang tema ay hango ito sa Moriones Festival kasama yung Tamaraw ng Mindoro, K5 Eljan. At bago nga magsimula itong parada, nakausap natin yung regional officer mismo ng Mimaropa, si Sir Mayor Lalo, at sinabi niya hindi na papabonggahin pa yung kanilang magiging presentasyon ngayon. Simpleng presentasyon lang ang kanilang gagawin ka K5 Eljan. Ang importante ay maitawid at maging masaya yung kanilang mga atleta na sasabak sa 2026 Palarong Pambansa.
0: Okay.
1: K5 Eljan.
0: Okay. Raymond, so far, ano, abangan po natin yan ang mga huling kaganapan. Pag sinabi po natin may Maropa, ano ba yung pinakamalakas na sport

0: ang Mimaropa.
1: Yes, magandang tanong kasi ang binabanggit ni Sir Mayor Lalo, sabi niya ang delegasyon ng Mimaropa, isa ito sa mga maliliit na delegasyon sa ganitong klase ng event. So pero malakas naman daw sila sa mga individual individual events kagaya ng badminton, boxing, yan yung mga ipinagmamalaking events nila na kayang maghapot ng gintong medalya. Kasama na rin ang sipak takraw K5 Elgin. So dyan malakas ang Mimaropa region, pero pagdating daw doon sa mga group events, medyo alanganin sila, pero magkagayon man ay ginagawa rin nila yung lahat ng sagayon, eh, kahit papano, ay makakuha pa rin ng medalya para sa palarong pambansa K5 Belgian.
0: Okay, maraming salamat po K5 Raymond Almodal mula po sa Mimaropa. Raymond?
1: Yes, maraming salamat K5 Elgin at mula rito sa Agusan del Sur. Ito si K5 Ray Almodal para sa 2026 palarong pambansa K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Ray Almodal. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500, Mighty C, and DTRI Bio. Magbabalik po kami, magpapasalamat lang po tayo sa ating mga sponsors. For the meantime, we will have a short break. Magbabalik po ang ating special coverage, and then abangan po natin ang official na pagsimula ng opening ceremony dito po sa Dato, Dato Lipos. Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Magbabalik ko kami. Please stand by.

0: Balik po tayo mga K-5, mga oras po para sa inyong kaalaman ng oras sa K-5 News FM Philippines sa alas 4:12 na po ng hapon. Now, mamayang konti, official na pong magsisimula ang opening ceremony ng 66 palarong pambansa. Balikan doon natin, ano ba itong pangarap ng mga kababayan natin dito sa Agusan del Sur? Alam niyo po, yung kanilang resilience, ang kanyang resiliency, dahil sa napakaraming challenges na kinaharap ang Agusan del Sur, ngunit nakafocus sila sa kanilang bituin na makamit na magiging host ng palarong pambansa. Alam mo ninyo, ayon po sa pag-aaral ng mga opisyal ng Agusan del Sur, maigit kumulang sa 18,000 na mga atleta at mga sports official mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang magsisidatingan para po sa 66 edition ng Palarong Pambansa. Ang opening ceremony para po sa kalaman ng ating mga kababayan, gagawin po dito sa Dato Lipos Makapandong, DO Plaza Sports Complex. Sigurong tanong nyo, ano ba yung DO? Ang DO ay pangalan dito ni Governor, the late Governor Democrito O. Plaza. No? Plaza is the short name po ni Governor. At ito pong stadium ay makikita po natin sa Bayan ng Prosperidad dito po sa lalawigan ng Agusan del Sur. Para po sa hindi po, sa mga wala pa hong kaalaman, itong Prosperidad, dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. May ospital ito, isang maliit na bayan, pero andito ang mga government offices, national government offices, station, ano? And alam niyo ba na noong 1995, ang provincial government sa pangunguna po ni the late Governor Democrito O. Plaza nagsumiti ng kanilang bid para po mag-host ng 1996 edition ng national sporting event. Pero ang hosting rights ay napunta sa SOC Sergeant, ang Region 12. Ang SOC Sergeant, para din sa kalaman ng ating mga kababayan at nakikinig mga ka-K5, ang SOC Sergeant ay kinabibilangan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City. At kahit na hindi na ituloy ang kanilang kagustuhan na maging host ng palarong pambansa, ang lalawigan po ng Agusan del Sur, hindi po sila natinag sa kanilang pangarap na dadalhin ang palarong pambansa dito sa kanilang lalawigan. Ang Agusan del Sur, Second District Congressman, itong si Congressman Adolfo Eduardo Plaza, anak po siya ni the late Governor Democrito Plaza, isa po siya sa mga dumalo sa ginawang bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan ay nakita niya doon kung gaano katindi ang selection process, ano. And despite of that, nagpatuloy pa rin sa kanilang pangarap itong taga-Agusan del Sur. And finally, sa taong ito, nakuha na po nila yung hosting rights ng palarong pambansa. No? At sa ngayon po, ang gobernador ng Agusan del Sur, si Governor Santiago Cari Jr., sabi niya ang pagiging host ng palarong pambansa ay nagbigay po sa buong lalawigan ng national spotlight. Kasi imagine, the entire country will be watching the province of Agusan del Sur, dahil lahat po ng mga malalakas na mga kupunan from different public schools and private schools will be coming in the province to participate in the National Youth Games na palarong pambansa. Tama naman po, ano? Kung titingnan po ninyo ang sirkulasyon ng negosyo, ang dalang mga local tourist, kasi ito mga local tourist na to, ay magdadala po ng mga kaibigan nila, yung mga atleta ay pupunta dito, supportahan ng mga LGO, kakain sila, at ang lahat ng mga kainan dito, mga restaurant, mga karinderya, mabubuhay po sila, pati na maliliit na mga negosyo, dahil that is the economics ng palarong pambansa. No? Yan po ang nadadala ng isang palarong pambansa. Tingnan nyo naman, kahit saan po kami umikot dito, puro na lang po mga shirts, na nagtitinda po ng palarong pambansa shirts, no? So i-check natin ngayon, ha? Ano na ang kaganapan mula po sa labas? Mamayang konti, check natin si Kipay Berto Gakit para malaman natin ano po yung kaganapan dyan po sa labasan, lalong-lalo na sa patuloy pong sinasagawang offering ceremony. So, alam niyo ba mga ka-K5, may libre sakay dito? Grabe ah. May libre sakay, may mga tok ang tawag natin dito sa Taiwan, Kagipay, Thailand. Tok-tok. Tok-tok ba tawag natin dito, Kagipay, Solomon? Itong mga tricycle, e-bikes, e-trikes, nagbibigay po sila ng libre sakay. Meron ding electronic or e-bus na nagbibigay dito, libre sakay sa lahat po ng mga andito sa Prosperira, Agusan del Sur. At masarap po ang media center namin, eh meron ding libreng massage. Maraming salamat po kay Sir PJ De La Peña, ang kanilang public information officer. Now, balikan po natin, i-check na rin mamayang konti si Kipay Berto Gakit para malaman po natin yung mga kaganapan dyan sa labas. Kasi si Berto, umiikot po siya ngayon dyan sa labas. Ha? Para malaman natin, kamusta yung daan. Kasi hindi lahat po ng mga delegado, like in the case of Western Visayas, there are 1,000, more than 1,000 delegates, including coaches and athletes. Pero hindi ko kayang papasukin sa sports complex. So, ang pwede lang makapasok, 300 delegates coming from Western Visayas. So, ibig sabihin, nilimitahan yung taong pwede makapasok dahil hindi kaya po ng kapasidad. Di kaya po na i-accommodate ng dato Lipos, Makapandong, Dio Plaza Sports Complex. Imagine, mga 5,000 lang ang kaya accommodate, 18,000 po ang mga atleta dito. Now, muna po dito sa ating news bureau ng K5 News FM sa Agusan del Sur, i-check muna natin na kantabay sa daan si K5 Berto Gakit dito lang po sa paligid ng sports complex. K5 Berto, magandang hapon.
1: Kagabi, Aljan, magandang hapon. Dito tayo pa yun sa mismo ng media malapit sa labas ng ating sports complex. Kakibab Eljan, napakaraming mga tao pa rin ang hindi makapasok, Kakibab Eljan, dahil nga sa, alam mo, limitado na tao sa loob ng sports complex. Maya-maya po nga, Kakibab Eljan, ay magsisimula na itong parada. At after ng parada, Kakibab Eljan, ay ito yung mag-perform sila ng saludo every region sa loob mismo ng sports complex. Pero Kakibab Eljan, maliban sa 5,000, maliban sa lahat ng mga sports natin or athlete natin, kasi yung mga athlete natin at mga coaches, Kakibab Eljan, sa gitna lang sila, Kakibab Eljan, eh. So kung city capacity ang ating makikita, 5,000 ang seating capacity sa loob ng sports complex. Kaga 400 ang seating capacity rin ng VIP. Kakipaib Eljan, makakasama natin yung ating athlete. Magandang hapon
0: po sa inyong lahat.
2: Magandang hapon po.
0: Nawawala po yung signal mo.
1: Nawawala yung signal natin. Medyo malapit tayo dito.
0: Okay dito lang, sir.
1: Sir, kasama natin ang ating mga atleta dito. Taga saan riyon kayo, sir?
2: NIR po.
1: NIR. Okay, saan sa NIR?
2: Bacolod City.
1: Bacolod City, Kakibab Eljan. Sir, anong pangalan mo, sir?
0: Anong sports?
1: Anong sports, by the way?
3: Athletics.
1: So dito kayo sa loob ng sports complex maglalaro. Bukas yung laro nyo?
3: Opo.
1: Okay, anong pangalan mo, sir?
3: Malcolm Pearson po.
0: Ha? Huh? Anong specific school? Athletics ang kanyang nilalaroan?
3: Aromanito.
1: Anong specific na athletics ang nilalaro mo?
3: High jump po.
1: High jump. Ikaw, anong pangalan mo, sir?
4: High jump. General Dyer.
1: Okay. Ikaw, sir?
5: Michael po. Michael Sigeldo. Opo. Michael.
1: Bakit ngayon nandito kayo? Ano? Hindi kayo nakipag-join sa may, ano?
5: Tingin lang ng parade po, ng opening.
1: Okay. Kakibab Eljan, mabuti ito, Kakibab Eljan, kung magtatanong tayo, kasi kahit nagpe-prepare itong ating mga atleta sa parada, makikita natin may mga nagbibili ng mga pagkain. So tanungin natin kung lahat ba required na mga atleta na magsabay sa parada at sa saludo?
5: Depende po, kasi yung iba po ang may laro bukas, kaya nagpapahinga na lang ngayon. Ganun po.
1: Sa NIR, ilan lang yung kinuha para sa saludo at parada?
5: Ano po, yung athletics po na kami, hindi po kami nag-parade eh. Kasi, yung araw na to, bali, nag-rest na lang kami. Isa sa iparade na mga...
0: Ano oras yung laro nila bukas?
5: Kaya po...
1: Anong oras laro nyo bukas, sir?
0: Ano oras ka mabukas?
1: Ano oras ka mabukas?
0: Hindi naman sa kalog, basta yung kayaan pa.
1: Ligay na. Alas 6?
5: Alas 6 aga.
0: Ano siya, elimination pa lang o kung middle round na?
5: Oh, elimination sa aga. Tapon, finals na.
0: Elimination in the morning, finals in the afternoon.
1: Okay, kagibay Belgian, parang
0: one day ano? High jump na yung laro din ang dalawa, tatlo. High jump ka mo?
5: Oo, sir. High jump ka mo? Ang ano so, kaya, ang middle distance. What's the 1.5? Nakaaning ko. Jump.
0: Okay.
3: High jump po.
1: Ano pinakaiba ng long jump at high jump?
0: Sa ilang mga ginikanan?
3: Yung long jump po ay yung doon sa may sandpit. Pa...
1: Anyway, ulit na natin, kagiba ba? Anong pinakaiba ng long jump at high jump?
3: Ang long jump pa doon, high jump pa, taas.
1: Ang long?
3: Ang long jump pa, palayo.

0: Anglong.
1: Anglong tampa. Palayo.
0: Ah, okay. Yung long jump.

para sa mga bata na mag-apel ta do usiba, good luck tiba, unta makadawat kandan tiba, tasi ini kwintas tay malipay kandan.

Diyos na magagagahab, no yan tinubyan to kinabuhi nay, kan panakuyom no kanit badhawan banuhajan, kay si ini pagtitigom nay kiton, migdayuja ko ito sini palaro no aksor, kanit panman nay, nubisan panman ko na ko'y no pakatutikito to pagtuman to kan ikaw pangguldinan, pangguldinan no badhawan, pangguldinan no banuhajan, sino edo pigbagajan to'y no manajaw no pangyawan daw manajaw no kinabuhi. Mga moy no mangbabaja, kan gugmano yan limuyon to kinabuhi noy kay siguna man si ini bibugoy to si ini kaalam kusog to kapaskog to kanami yawa hangtod to katapusan kay si ini likat konton to si ini pag celebrate to si ini palaro do absor na Dios no mangbabaja ipanalangin ko ikaw no hangtod to katapusan to pamanuli kanami tupan no wada yakboy daktusan itigdoson pala ano juice.

0: ang pinakamahabagin ng pinakamawain. Ang lahat ng pagdakila at pagtatangi ay nauuko lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos sa sanlibutan. Ikaw ang pinakamahabagin, pinakamawain. Ikaw ang hari sa araw ng paghuhukom. Sa iyo lamang kami sasamba at sa iyo lang kami dadain. Gabayan niyo po kami sa tuwid na daan. Ang daan na kung saan iyong kinahabagan, hindi aong daan sa iyong kinaputan at sa mga taong naligaw. Allahumma ij'alna min ahli salam. O Allah, dalangin namin na ibilang mo kami sa mga taong may kapayapaan, may iman, may pananampalataya. Allahumma rabbana innana nas'aluka al-ikhlasa wal-qabuli fil amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Daydayawin ka, O Apo Diyos. Daydayawin ka namin, Daka Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkaloob mo ang palarong pangbansa dito sa Agusan del Sur, puno ng inyong biyaya. Father, I come before your throne of grace and mercy with a humble heart, asking your divine favor be upon its one in this opening ceremonies of palarong pangbansa. Ang mga pag-ampo diya kanimo Ginoo, always keep all athletes from any harm, danger, and accident. Give us, Lord, the successful and fruitful palarong pangbansa at ang bawat bansang atleta, Panginoon, maisap puso ang bawat competition at hangarin ang medalyong sportsmanship, medalyong friendship, unity, love, and compassion. Tonight, I will dedicate to you, Father, ang palarong pangbansa 2026 in the name of the Father, and of the

0: Pasabutan!
1: Muna to, setan pasap to tribunoy, wada pa kayapas kanin tuman wadoy.
2: Magkumpala, ang sigur tayo, bahadi ikaw na ang makalabas.
1: Setan wahig na pagkaitan ta, o himatay kang pagkakas.

comunitatea să apă pe la casa bubată.

0: another love here in Augustan, Dallas. Ha, iye, iye.
1: Ha, iye. Sa sinag ng araw, ang ganda mong pagmasdan sa lupang mahal.

0: Halos 11,000 learner athletes. Pag sinama na ang coaches, baka umabot po ng 13,000. Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Nagpapasalamat din po tayo sa isa sa pinakamagaling na atleta na na-produce ng ating bansa, si Miss Heidelyn Diaz. Para sa inyo, lagi niyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan, at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our president's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities, lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko na po pahabain pa. Let us hear it from the great man himself for his special video message, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maayong gabi kaninyong tanan sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa. Malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Salamat po sa pag-inspire sa ating mga atleta at salamat sa napakaraming tulong para sa ating mga estudyante, para sa ating mga atleta. Ngayon naman po, to deliver the message of the President and officially declare the opening of the Palarong Pambansa, it is an honor to introduce no less than the Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr.
2: Thank you, Saksani. First, I'd like to acknowledge our guest, First Education Secretary Sandy Angara, our Agusan del Sur First District Representative, Apelito Basco, Agusan del Sur Second District Representative Adolf Edward Plaza. Good evening. To our Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Cane Jr. Philippine Sports Commissioner John Patrick Gregorio, our mayors and governors present tonight, fellow workers in government, and most especially all of the athletes that are here tonight, good evening to everyone. Karangalan ko po na maging kinatawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa dito sa Caraga Region. Sa gabing ito, atin ipinagdiriwang ang iba't ibang talento at galing ng mga kabataan Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Natunghayan po natin kanina ang video message ng Pangulo at ang kanyang magandang balita na incentives para sa mga atleta. Bukod sa video message, naghanda rin po siya ng mensahe sa inyo na akin ibabahagi ngayon. Ngayon taon, 18 rehiyon ang ginakatawan para sa 2026 palarong pambansa. Kasama rin sa pagdiriwang na ito ang mga kinatawan ng National Academy of Sports o NAS at Philippine Sports Overseas. Hindi lang para sa paligsahan, kundi upang ipagdiwang ang galing, talento at sipag ng mga kabataang Pilipino. Kayo ang mga pinakamagagaling na student-athletes sa inyong mga paaralan. Narinig ko na kilala ang Caraga bilang land of brave and fierce people. At alam kong ipapamalas ang mga katangian ito ng bawat atleta alawag dito, saan man lugar sila nagmula. Ang tema ngayon, natin ngayon taon ay Unlocking the Future Through Sports. Bakit nga ba mahalaga ang sports sa pagpapalago ng ating bansa? Para sa akin, simple lang. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan ang hinuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Pinalalakas natin ang mga school sports clubs sa buong bansa bilang pangunahing daan ng pagkikilahok sa organisadong sports at pisikal na aktibidad sa ating mga paaralan. Namamahagi rin tayo ng sports equipment sa mga paaralan upang mas maayos ang training ng ating mga atleta. Mahigit 6,000 paaralan ang nabigyan ng DepEd ng mga sports supplies at equipment mula 2022 hanggang 2025. Marami pa tayong bibigyan paaralan ngayon taon. Sa pagtutulungan ng DepEd at Philippine Sports Commission or PSC, nabuo ang Grassroots to Gold program upang masuportahan ang mga batang atletang Pilipino mula sa paaralan hanggang sa mas mataas na antas ng paligsahan. Nakikita na natin ang bunga ng mga pagsisikap na ito. Sa pangdaigdigang entablado, pinatunayan ng ating mga mag-aaral na atleta ang kanilang husay at kumpiyansa na magipagsabayan sa mundo. Noong nakaraang ASEAN School Games sa Brunei, nagpakita ng husay ang ating mga mag-aaral na atleta. Nakapag-uwi sila ng 43 medalya. Ilan sa ating mga atleta ng NAS ay nakipagpaligsahan din sa Asian Youth Games, kung saan nagkamit tayo ng medalya sa Taekwondo. Namamayapag din ang ating mga kabataan manlalaro sa table tennis noong 2024 World Table Tennis Youth Contender, habang ang NAS swimming team ay nangibabaw sa Asians Open Schools Invitational Youth Swimming Competitions noong 2024 at 2025. Patunay ang mga ito na kapag sinusuportahan natin ang kabataan Pilipino, kaya nilang makipagsabayan sa mundo. Bago tayo magtapos, pinasasalamatan ko ang DepEd, ang PSC, mga guro, coaches, volunteers, magulang at lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang palarong ito. Sa ating mga kabataan atleta, ito ang hiling ko sa inyo. Mag-enjoy kayo sa paligsahang ito. Ibigay ninyo ang buong puso sa paglalaro. Lumaban ng may dangal at igalang ang kapwa ninyong atleta. Sa mga mananalo, naway dalhin ninyo ang medalya ng may kababaang loob. maging inspirasyon ninyo ang pagkakapanalo para sa mga susunod pang laban. Sa mga hindi mananalo sa palarong ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay hindi wakas, kundi isang hakbang upang lalo pang tumatag, matuto at magtagumpay. Dalangin ko ang tagumpay ng ating mga atleta. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta, mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Ну вот так.
1: Хорошо. Все у нас лучше, больше, ценнее.

across islands, across cultures,

A Gusan de Sur, gusto nyo pa ba? Make way to the aces of B-pop, B-G-Y-O!

0: Buon ciu!
1: Ma buai!
0: Opposi gelo!
2: What up guys, my name is Mickey.
0: Ako naman po si JL.
3: Hello po, ako po si Nate.
0: And we are BGYO! Woo! Masaya po kami dahil nandito kami ngayong gabi. Let's go! Make some noise! Lahat ng mga atleta sa buong Pilipinas, magigay! Yung mga nasa likod!
2: Truly an amazing experience na dito kami to perform in front of a lot of amazing student athletes.
0: Yes, alam ko hindi biro yung preparasyon dito sa palarong pambansa. Alam ko gigil na gigil ang lahat, kaya gusto ko sabihin, congratulations sa inyo!
3: Yes! Woo! You all worked so hard, you sacrificed a lot, kaya dapat proud na proud kayo, proud kami sa inyo.
0: Hey! Yeah!
2: Ready na ba kayo? Kaya nyo ba?
0: Let the games begin!
1: Let's go!
4: More panel than any out too fresh.

0: se ve la guisua bien de ting y sobran fresh, fresh.
1: Hindi mo naman pagkakabadaan. Lahat nakatingin, di maiiwasan. Pati mga haters na iinitan. Sabi nila, teka, pwede mo baka mahal. Aking isip talaga kakaiba.

0: Kampiyo
1: na radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
3: the doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
6: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
7: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
6: Oo. Uh-huh.
7: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
6: Sir Dennis,
7: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism
6: makatabang,
7: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
6: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
7: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
6: correct,
7: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
6: Kana!
7: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
6: True.
7: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
6: To.
7: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
6: Kana moy kuyaw.
1: DTX 500.
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
9: Fiktibo jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
7: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, No, bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibian.
6: Oh.
7: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pangkreas, even insulin. Kung magsige og release ang pangkreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pangkreas.
6: Nya,
7: muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pangkreas.
6: Oh.
7: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pangkreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification.
6: Oh.
7: Kini kong naminaw o malian pa.
6: Oh.
7: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pangkreas.
6: Kayo.
7: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pangkreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500.
5: Ako si Jubilin,
10: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
10: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sulod sa isa ka bulan,
10: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
0: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na, kung tumaog og Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabalik sa mga butika.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
7: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP. Kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kiniga padayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
6: Correct.
7: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud, Sir GP, nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
6: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
7: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
6: Almoranas.
7: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
6: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
7: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong mga digestive tract.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
6: Dahil.
7: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
6: Uy.
7: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
6: Mao
7: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makataba

0: naa kay gastrointestinal
1: Oy.
0: Bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa yung DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Pabalik
6: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
8: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinik ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa Clinica Diofresh.
1: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahira jud Sir JP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
1: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Diofresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
8: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na na Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
8: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Naajay pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
8: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
8: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
8: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
8: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
8: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga yung kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
8: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa.

0: ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
1: Mm.
0: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
0: Daghan pa siya.
1: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
0: Oh.
1: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag-abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
1: Correct. Mm.
0: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
0: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
0: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyon niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, na may D3Bio.
1: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
3: D3Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
1: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect!
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himoon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
0: gusto.
1: Isip usa ka Pinoy, lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imong atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
1: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
0: Wala.
1: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
0: Dagan kayo, uy.
1: Gipanindot niya ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
0: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
1: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
1: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
0: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud na ko nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-ditribayo na lang jud ko, Sir GP.
0: Husto. Mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
3: D3 Bio.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
1: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri, Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
0: Mo di ay na.
3: D3 Bio.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
0: Wala.
1: Naarajud na sa D3 Bio.
0: Correct.
1: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
3: D3 Bio.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw gabusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
3: D3
10: Bio. Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3 Bio. Humana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio. Dahil subo ko na ito. D3 Bio, epektibo.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako nga pala si Oliver Tindero, tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX
9: Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Ora sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Balita K5 sa umaga.
22: Balita K5 sa umaga.
21: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga.
22: Balita K5 sa umaga.
21: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
22: Balita K5 sa umaga.

Alright, mabay nga morning, Pilipinas. Mabay nga kay Sir Visayas. Mabay nga aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome in Elon Ramdan. Balitang K5 sa umaga. Yan ang adlaw pizza 25 na kita hininga bulan nitong Mayo 2026. Thank God it's Monday. Olunis ka adlaw, mga K5. Ano yan na, katapusan ng mga Lunes hininga bulan. Ano? Tama ba? Katapusan ng Lunes hininga bulan. Kaya next week, sunod ng Lunes, Hunyo Uno na. O, tama, ano? O, sige. Good morning! Ngayon mga kaibibid na kumusta ka sangkay? Welcome! Hininga itong tiramdan. Balit ng K5 sa umaga. Hiya K5, Ogsemera, Sidre. Ito na yung mga kaopod. Alas 4:30, kutlob kita alas 6. Lunes, ngayon itong Biyernes, mga ka-K5. Oo, kumusta? Right na radio. Ayan na, ano? Tikang pahan naglabay nga adlaw. Tikang pahan Sabado. Opo, tikang pahan na naglabay nga Sabado, sangkay. Walay kita e-ere pa. O walay pa kita, yes, radio. So yan na, mababati aninyo nga na makikita iton aton mga public affairs program. Pinaagit aton na social media platforms, ano? And YouTube. YouTube, kay Febre, may da? Yes, YouTube nga na Facebook. So adala na kita mga K5, ano? Damot na iliw actually. Kay damot iliw at aton mga listeners nga talaga direct na kakapag-Facebook. Ano? Oo, so... pakisumat-sumat na lang kita at aton mga avid listeners, ano? Especially aton mga nailiw iton aton na programa, it iba na papausa kung rubabat ira radio. Oo. Kay tigang pakunuhan Sabado. Oo. May da na mga nagchat-chat ha akon, may nag papakiana. Oo. So yun, sangkay. Ha, Facebook kita, Facebook ng YouTube Live. Oh, yung tatong mga programa hiton, K5 News FM Tacloban. Sana maayos sa pinakamadagmit nga panahon. Iton aton na gutiay lang ang problema. No? Mamayin na arayuson. O nga dit aton na technical department. Ano? Alright, sige. Alas 4:34 na sangkay. Kumusta ka? O, tatong mga viewers dito. Kumusta tatong mga nagkikita na tatong live? Oh, malipayon niya pagpamatay mo sangkay, ha? Malipayon nga. Oh, pagkita, ito taton na live. Tingpan mga estihanan, malipayon niya pagkulaw. Ayan. Oh, halon mga suki nga tigpamati di da, ano? Oh, sige. Pakishare na lang aton na live. Oh, para baga magdamot-damot aton mga nagkikita. Ayan na, mga ka-K5, ano? Kaya, waray kita radio babatia. Sa himig ng umaga, hatiday sigla. Oh, good morning. Hiton ma 300. Nga aton na viewers yan, ha? Market report. Malitaw at aton mga namamati yan, na. Alam yung mga 300 kung ka-K5. Laging handa, servisyong totoo. Alright, sige, alas 4:35 na. Good morning, Anay. Hatod mga suking at tigpamati. Sige daw, hindi nga mga nagkikita yan at aton live. Kaya sigurado, hikamulat ako niya na namamati nga nagkikita. Pakibutang lang ito comment section kung na... hain ka mo, mga hirahin o ka mo para ma-shout out ko ka mo, ano? Kaya kirikirita lang eh, ito mga nagigibarabdi, yan na. O labot lang mga technician nga ni duty. O nga nagmumonitor hiton akong programa. Oo, sige, pakibutang lang na taton comment section kung mga hirahin o ka mo. O mga tagadiin ka mo para ma-shout out ko ka mo, sangkay. Sige, happy fiesta, Anay. Ito mga taga San Jose. O, mga pa nga patron. Patron yan na San Jose. Kay Febre, sige, tatagin daw kan aton kalendaryo. O, mga fiesta, din natakloban. Ayun, May 25. Ayun, tama, San Jose. Okay, marisyo na rin San Jose. Kagabi, sangkay. May danira pa fireworks. Oo. Magdahan may rotunda itong San Jose.
yan na itong era kaadlawan, ano, May 25. Oh, happy fiesta ha, mga taga San Jose. Bawas, ikaw na mamati ang naka-K5, ano? Bawas, sinuray na mo kakilala dito sa San Jose. Alulu, agbuyag ito na San Jose. Oo, bugusan na nga San Jose, itong patron niya na, ano? Tama, kung nagsasayo. Nga nila may manlurip San Jose, itong iba't piyesta hini kasi Agosto. O, tapos, Didiha Fisherman's Village sa San Jose Liwat. Bulan itong Enero, itong patron dida. Pero nga diha, I think, 85, 86. Basta dida, 87. Mga na ining mga lugar sa San Jose. Itong may fiesta, no? Maging Kugon, I think, Kugon. Kahit burayan, itagiktik. Ibala liwat it patron hini. Pero yan na, ayan na nga adlaw, mas damo nga barangay, kabarangayan, din na may San Jose District. Ito na nagfi-fiesta. Happy fiesta, ha? O, doon mga taga San Jose. Alright, last 1:28 na. Good morning, Anay. Hibaldimar Campuzano. Amot akon baga nag-comment pala didit aton na live. Ayun, mga pa nga pagpamati ha iyo, ano? Baldimar Campuzano, ang taton mga namamati liwat o mga nagkikita iyan na. O sige, ayun, sangkay. Hinahino ka mo, hinahino ka mga duduhang at nagkikakalaw. Ayun, balitaw. Umaga, serbisyong totoo, balitaw. Alright, sige, alas 4:28 na mga ka-K5. Good morning, gihapon. Oh, natin mga namamati din na may Mercado Publico Tacloban. Kumusta? Oh, may dapat din na mga nagpaka-live, Facebook and YouTube, mga taga-public market. Oh, itong Tacloban, yan, mga musta kita, no? Ito natin na kasagabay, ka-K5 Carlo. Itong sitwasyon, di Mercado Publico Tacloban. Labi na itong pamresyuhan niya na. Ano? Itong aton mga pangunahon nga papliton. Hey, Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Waray man kuno ka mo radio. O, tama kanina, K5 Mateo. Amon akong gini-explain, ano, kay Tikang Han Sabado, waray pa kita i-airi ha radio. Oh, so yan na, temporarily, aadilaan na itaton na broadcast, aaton na Facebook, ano, ngan ha, YouTube. Oo, so, pinakamadagmit niya panahon, ginaayos ito aton na technical people, aton technical department, ito na aton problema technical. Itong rason, ano, nga diri pa kita nakaka-ere ha radio. So, ha-Facebook lang muna, ano, ha-Facebook laanay, ngan ha-aton YouTube channel, mapapamatian, ngan makikita niyo tamon mga live public affairs program, ano. O sige, good morning. Kape na ko nung kita itong DTX Coffee Mix. Kaya nakagkape ka na, nakapiga ka pa, sinag ni Mateo. Shoutout ko nung adihan may CLN Hotel. Ngayon to, Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte, Bantola, ang Lazarte Family. Ayun, good morning, sangkay. Kumusta ka na? Kung waray ka pa makapagkape, ada kay ano pa man. Nagka-K5 Oximer kanina pa, ano? Inom itong akong DTX Coffee Mix. Ini nga aton Herbal. Healthy coffee, nakagkape ka na, na-detox ka pa. Ayaw pag-awan itong pagtimpla, adlaw-adlaw itong DTX Coffee Mix, ano? Kaya itong DTX Coffee Mix, tungod kay Herbal Coffee, ha? Sangkay, bisan kaliwat mga pera magtimplahin itong usa ka adlaw, ano? May danaton mga ka-K5 nga nagkakapihin na tagtulo ka bisis nga ni itira pagkakapit us kaadlaw, ano? Yeah. Mga ka-K5. Ngan, ini nga aton DTX Coffee Mix, o yun inihit anuman nga panahon. Mapasok mat panahon, maoran mat panahon. Pwedeng-pwede yan, ano? Kung mapasok panahon, sugad yan, ha? Pwede hiya iced coffee, no? Butangan mo lang itong ice, yellow. Mga ka-K5, mo lagi hapon tiya rasa, ano? Ngan, labot lang tiya saktong rasa. Saktong ka
panlasa. I mean, saksakto lang. Ano, direk matamis, di ko man sugod liwad ka matabang o kapain. Aadala, ha, sakto, no? Hindi nga itong DTX Coffee. Labot lang ito. Itiya liwat maupay nga binipisyo aton panlawas, ano? Kay itiya function, kumbaga, pag-detoxify, you know? Pag-limpyo, pag... bulig nga ma-flush out iton mga toxins or ining nga mga hugaw nga adit aton lawas mga ka K5 salit napaka maupay ano kun adlaw-adlaw naton iton pag inom iton DTX coffee mix ini man nga akon adit akong printi amoy niya iton box iton DTX coffee mix o diba nakagkapi ka na o na detox ka pa yon. Siring ni Mateo. Aw, okay ko no, Sir Ogs. Kahon ako, ruba na't akong radio. O tama, ano, siring ko pa nga, may damo liwat ako nito na message. Kung an-era ko no, mga nakarawat ng radio, kung ruba na. Oo, tungkod kay Tigang Pansabado, waray dadarat ira radio. Oo, so amo iton mga K5 ato, pakibulig-bulig na lang kita iton pag-impormar. Iton aton mga avid listeners iton K5. Nga diri gubat yung radio, ano? May na lang kita ginaayos nga problema ha, technical. Ngan sana yan nga adlaw. Maayos na ini, ano? Para makairi na kita radio. So temporarily, adilaan na kita mababatian ngan makikita ha Facebook ngan YouTube. Isad lon loigo, good morning kay K5 Consel Oximer. Oh, happy fiesta ko no ha San Jose. Ayon. Jumel Isiha, good morning ka K5 Ogs. Oh, shout out ko no ha Villa Sofia kan Alma Sabido. Isiha family nga dagi hapon ha Guadalupe Suhi. Oh, sige, mo pa yung pagpamati ha imo Jumel Isiha. Oh, happy fiesta at mga taga San Jose, didaha. May barangay 85, ano? Kanda ati Tintin De Antos, good morning. O, De Antos family, hamay Salon de Riggs, hamay Tearings Eatery, good morning. M&A Bakery, kanda ati Nanette. Kanda Kuya Lando Rijes, maupay nga pagpamati. O, kanda happy fiesta, itong mga taga San Jose. Atong mga suki nga tigpamati nga hamay San Jose District. Ayun. Alright, sige, last 1:44 na mga ka-K5. Niyan man, atong mga pangunahon nga mga balita. Pangumusta liwat kita, itong mga schedule, itong mulay yan na, ano, kakulop. O oh, grabe, ang grand opening, itong, ano ini, ang palarong pambansa. 2026, ano, dito ha, Agusan del Sur. So niyan, aton pangumustahon, kuhaon tatlinya, mismo itong K5 News FM Philippines, nagpadarangad tohin na team. Oo, para maghatag hiton update, ngadi hiton palarong pambansa 2026. Ngan na itong K5 Tacloban, aadtohin ka K5 Kevin Susana. Oo, niyan, kuhaon tat iya linya. Mangumusta kita hiton na sitwasyon. An opening kakulop dito Agusan del Sur. Grabe, no? Before an opening, ang grand opening, sugad-sugad din niya ato. Nag-inuran anay. O, naka-experience anay, makusog ng mga pag-uran. Dito ha, Agusan del Sur. Oo, nga na kinagabihan, mga pasado alas 5 na kakulop, ano, hangkulop. Ito na pagtikang, opening, palarong pambansa. Oo, so nihika kay Feb Kevin Susana, mangumusta kita kay may mga schedule hinmulay. Yan na nga adlaw ito na aton mga delegado, tikang ha Eastern Visayas, ano?
Tigang din ni aton rehiyon. Kumusta honta? Ano particular nga event? Ano nga mulay? Ano nga oras sangkay? Pero ikaw nga naman mati na mga kakaibay ba no? Kung busy ka itong kinadaadlaw. Kwanla, baga may mga ni panahon, pero bisita lang itong aton Facebook page. Okay, regular itong aton posting, ano? O oh, hiton mga panhitabo dito ha Evra. Hapalaro. O dito ha Agusan Dilsor Sangkay. Alright, sige. Okay, hey Mateo, sir Ingnia. Adi ko no sir Ogs. O ginabrihan kot akon speaker kay ginkonikot akon cellphone. O sige, maupay. Okay, waray pa mangka gagamitit imo radio ha. O sige, sugad lang na ito yung buhata mga kakay-five ha. Oh, nga nila na iyo cellphone, i-connect lang na iyo speaker. Oh, nga medyo... Darun ako itong buses, volume. Oh, ito na aton yan na live hining aton programa. Edwin Loxon Abi, maupay ko nung aga, balik ng K5 sa umaga. With the K5 Oxymer. Mapag-greet ko nung ako kan ato dlito gakot no Colminar, Habarangay Sirom. O oh, hiton ba sa Samar, happy birthday ha imo kakulop ko no? Yeah, Mayo 24, 2026. Ngan, God bless you always. Greetings, sigang ang imo atod or sangkay or atod. O yapatod, Edwin Loxon Abia. O oh, hiton barangay lawaan na ba sa Samar. Damo ko nung salamat. O hiton imo pagbasa. O sige, good morning kay K5, Edwin Loxon Abia. Oh, hiton barangay lawaan hiton Basay Samar. Yun. Alright, the last one over in the house na mga kakay-five. May mga birthday ng adlaw. Happy, happy birthday. Ah, yeah. Mga nagbe-birthday. Yan na nga Mayo 25. Happy, happy birthday. Belated happy birthday. Ito na mo na Human Resource Assistant. Ano, hey, Ma'am Ani? Umaga! Ano na pili doon ni Ma'am Ani? Alcina! Oo. Anang ginihinom duman, Rosales. Yan daw lakad to baga pakakuan, Rosales. Ma'am Ani Arsina. Ayun. Anamon HR assistant ito ang K5 Tacloban. Ano nga, pero gihapon nga istasyon. Nga iya kinakaptan ito na K5 News FM. Ano? Belated happy birthday, Ma'am Ani Arsina. Nga, hanaton mga kasagabay, aton mga ka-K5 nga nag-birthday gihapon. Nag-birthday. Naglabay nga weekend. Ayun. O sige, hey Jane Munez. Good morning po. Watching from Barangay Santa Ay rin. Prosperidad Agusan Dilsor. Oy, good morning, Jane Munez. Oo, taga Agusan Dilsor. Adto ha iyo yana ito na palarong pambansa, no? O sige, maraisyo ito. O bisita ka mo kay amo ito ang mga magkarit nga mga player. O tigang ha maggalain-lain ng rehiyon. Yan na nagko-compete mga ka-K5. Tikang ha mga magkarit nga mga from NCR, tikang ha Calabar Zone, tikang ha Maropa, tikang ha Western Visayas, tikang ha Central Visayas, tikang ha Eastern Visayas, nga dihaamon, o nga iba pa nga mga rehiyon na sangkay. Ano? Alright, sige, may mga birthday ha. Happy, happy birthday, KK5. Hey!

0: Ayun, happy, happy, happy birthday. Hatong mga ka-K5 nga may birthday ng adlaw, Mayo 25. Oh, hinatong tatagan kipan mga pagkapanlawas. Sana, adlaw-adlaw, ano? Damo pang blessings, damo pang grasya itong umabot. Ito mo naman kinabuhi ng ating mga pamilya. Nga na tagan ka pa, hinda mo nga birthday, ano? Damo pang birthday, ito mo i-celebrate mga ka-K5. Alagyan man maupay, ito na mo panlawas, ano, mga ka-K5. Ngan, pero ba rin, tisting eh, tamon mga supplement. Hindi nga aton mga supplement, nga injury so hayo, adlaw-adlaw, DTX500, the Superior Antioxidant, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica D3 Bio, and aton Superfood Supplement. Para hindi nga tanan, itong pagpahimsog, ano? Pagpaupay, ito natong panlawas, pag-iwas, para maiwasan natin ito anuman nga hulga, hindi nga mga delikado, ano? Nga siring pan aton din hipulong, magpakaradlok, o nga klase, hinsakit, sangkay, you know? Alright, ni Charlene Mabadeo, good morning, Sir Ogs. Oh, shoutout ko na itong family Milado, Barangay Victory, itong Talalura Samar, ayun. Oh, good morning, mga taga Talalura Samar. Kumusta ka mo? Emily Cinco, good morning, Sir Ogs. Waray ba signal ito radio? Oo, tama ito kay 5 Emily, ano? Sabihin ko panganin kanina nga temporarily Facebook laanay niyo kami mababatian. Facebook nga na aton YouTube channel. Itong K5 Tacloban kay may dala naton gin ayos. May da naton problema ha technical. Oo. Rason nga diri pa kita makaka-airi ha radio. Tikang didahan naglabay nga adlaw hiton Sabado, ano? Sige, so pasensya lanay ha aton mga waiting han radio, ha mga adlaw-adlaw amo nagudan niyo. Nababatasan ano, namamati radio. Pinagi hiton K5, especially na aton mga nakakarawat han radio, mga natagan han radio. Oo, diri ito guba ngayon radyo, ha? Okay, damot na pakiana na akong K5 Oximer, guba na adat amon radyo. Oo, tungod kay hindi kang pakunuhan Sabado, waray babati, ah. Oo, may dahi kami iton may da ginaayos na iton amon technical department, ano? So, soon, sasangkay, di may hinga panahon. Maabat talaga mo, nga matunog na tayo radyo, sangkay. Alright, sige, let's go to 53 na. Hatong weather update, weather report. Mga K5, itong traffic on LPA, itong nakaka-apekto ha Mindanao. Mga K5, ano, ganda, amoy ni so far, itong nagpapauran. Dito ha Mindanao, hindi nga traffic or extension, itong low pressure area. Sangkay. So dinhi aton itong local thunderstorm. Ito nagpapauran. Before ako madiha istasyon hanya na. Naginuran anay. Makusog anay nga uran itong aton na experiensyahan. I don't know ikaw nga namamati na kun baga umuran ba iyo kanina. Mga alas 3. Alas 3 hanya na nga maagahon. Nag-inuran pa, ano, nga mga pasado alas 3, han makagawa sa kanak inuok yan, mga ka-K5, baga humupa-hupa ng uran. Di sigurado, bangan nga rin natariti pa yan na nilagawas, ano? So, herot lang kita, at baka nagbibiyahi, labi na. Oo, kaya maaral naman kita nga madalunod at kalasada, oras kung mauran itong aton panahon. Okay, sige, so far, I'm a man line, eh. Dinihan aton, Eastern Visayas, sa Tacloban. Magiging maupay buyang ito natong panahon, pero di rin gagawa itong pag-asa, itong mga posibilidad, itong pag-uran, epekto itong local thunderstorm sangkay. Ipayo husay, good morning konsihal, ano nat ngayon yung estasyon, matridis na kuno yan na, nga waray signal. O sige, gin-gin na papaningkamutan ito, K5 Payo. Oh, ito na aton technical department nga Happy naka madagmit nga panahon baga masolve ini nga aton problema technical. Baga normal lang ito. Dire ito baga first time haamon. Okay, manggood. Sugad-sugad ito ha aton sangkay. No? May mga panahon nga danay baga di kita nailob nga di kita nagkagtrabaho. Tungod hin na mga magbugat nga rason, ha? Bangin na ikapahuway liwat ang amon transmitter sangkay. Ikaw ba naman adlaw-adlaw 24-7. O nga pag inoperit, ano? O kung pag pag-gineos sangkay, ano? Anyway, sige, alas 5, alas 4. Oh, 56 na, kakay Fibre, commercial anay kita, no? O, niyan na itong pagbalik hi kakay Fibre Carlo Laanay. Ubuson talaanan yung kakay Fibre Carlo report o sa naton pasudlon. Hi kakay Fibre Kevin na Susana para hiton update dito Agusan Del Sur. Alright, sige, standby anay, kakay Fibre Ray, standby anay kita. Okay. Mabalik kita kakay Fibre, Muhammad Pirang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
0: Alright, balik kita kay K5. At itamdaman itang K5 sa umaga. Kay K5 Kevin, Susana, yeah. Dinahatong linya. Unahon ta inihiya, kaya adto iniharayo pa ini. Adto ha Agusan Del Sur. O sige daw kay K5 Kevin.
2: Direkta, direkta mula sa Agusan Del Sur. Narito ang K5 News FM. Malarong pamansa 2026. Report, report.
0: Oo, ada na. Sige. Okay, pangumustahon ta dito. Ano't mga naka-schedule na nga adlaw, ano? Oh, hiton siyahan nga adlaw, hiton na palarong pambansa. O, standby ka lang kay Five Carlo, no? Kung na, naka-monitor ka man, yun na, unahon na nalaan ay inihi ka kay Five Kevin. Okay na, kuan, ka kay Five Ray. O, sige, atin na haton linya. Ka kay Five Kevin, ikay Five mo.
9: Hello, yes, ka kay Five, Ogs. Kumusta daton si
0: Oh, sige, sige. Datay baga na pilit, pero okay man. Go ahead, go ahead.
9: Aga-aga pa kita, ha? Di na kita hiton sports center. Prosperidad, Agusan del Sur. Nga, adi nga, hiton akong background yan, ha? Hiton kadaman ng mga atleta nga nagpre-preparar para hiton pagtikang yan ang alas 5.30, hiton paprumba. Amo inyan gisasyahanin nga adlaw han mga kompetisyon kay kakulop nag abri manggod nagkamayadahin formal opening an palarong pambansa 2026 nga nagabihan adto damo nga nin mga atleta nga nagkapipiraw tungod kay mag-aalas 9 na nahuman an opening ceremony instead nga 7:30 mahuhuman na unta adto pero tungod han diri gintatansya ang mga kadilatar na dilatar ang opening ceremony. Anyway, balik kita, yan na ang adlaw. May ada walo, ha? May ada walo nga gold medals at stake para yan ang adlaw. Nga tanan ini di athletics o track and field. Nganit di sa siyahani, yan na nga mulay. Ining alas 5.30, may ada taga Eastern Visayas, si Chrisa May Torrejos. Inihi Miss Torrejos, amo ini ang nakadaog last year han 3,000 meter girls secondary nga paprumba hapagdalagan. So amo inihi ang gisasyahani nga gold medalist han una nga palarong pambansa. Kay amo init gisasyahani nga track and field event. So kikita doon kung yan na gihapon nga palarong pambansa 2026 kung inihi Miss Torrejos, amo gihapon it magiging gold medalist hini nga iya paborito nga event. Ginbabarantayan ini o. Dito mga atleta ha akong likod. Ngan sige itong jogging na itong iba. Samtang nanihipos pa. Yan ay, pupokus ko ito akong likod. At dito, nanihipos pa ang kagabi ng mga ginggamit nga sound system durante han opening ceremony. Nga in ka-istorya, hi Director Salustiano Jimenez, han DepEd Region 8. Nga ira pa paning kamutan nga diri good mahulog diri mataktak itong top 10 and region 8 kay kun aton manunumduman han 2024 amo adto ang biyaha taasi nga placing han Ibra han Ibra didan palarong pambansa ang 2024 didto sa Cebu kundi in ikapito kita nga pwesto han una nga tuig nahulog nga diha ka napulo pero malipayon lagi hapon ang Ibra ah. Kay tikang hadto permanente gud kita ni gagawa sa top 10 nganya na an sering ni Director Jimenez in kinahanglan magpabilin ha top 10 iton region 8 kay dako ining achievement kun magpapabilin iton Golden Stingers dida itong top 10 iton medal standing han palarong pambansa kay mahinga din ani kita hitgawas itong top 10 karoyag sidngon nagtikaloya ang preparasyon nga dako naliwat iton nga obligasyon dako nga trabahoon para hiton DepEd nga mga taga LGU nga titikang gitapon niya ng adlaw ka K5 Ogs ang ginbabantayan han nga tanan ang volleyball competition kun din syempre adan mga superstars nga hira Brianna Ang hiton Negros Island Region nga may damulay yan na ang third game alas 10 aga i-cover ito nito in live nga makikita nito di dahaton ni station nga niyan nga ko mga alas 3 or alas 4 may ada game iton Ibraa okay may ada game iton Ibraa volleyball girls kontra ini han Cagayan Valley Region. Ika-cover di hapon na ito in live. Makikitaan di dito atong station niyan nga kulop itong secondary girls volleyball. Ngayon na gihapon nga adlaw, magkakamayadahin second game an basketball han boys secondary kundiin an Eastern Visayas nakadaog na han irasyahan nga game. Kaya basketball nagtikang na dito pa han Sabado nga adlaw. May ada na tulong nga game nga nagtikang itan Sabado. An football, sugad man an basketball ngan usapa nga game kay iragin advance para diri mag-apike itong mga schedule itong magkalain-lain nga event didi ha palarong pambansa. So temprano pa ini yana nga nagkaabot nga di actually as early as 4 o'clock nagkaabot na ini nga mga atleta nga di na and ngan sige iton ira yan na practice para hiton ira mga event yan ang adlaw. By the way, para kalikyan iton kapaso, iton sirak iton adlaw, iton start yan ang 5:30, tub-tubla iton alas 8 or alas 8:30. Mabalik na liwat niyan nga kulup, iton 3:30 or alas 4 kay iragod lilikyan iton kamapaso iton sirak. Although didi, sige na iton oran-oran tulo na kaadlaw. Diri good mapaso, labinahan kakulupan, nagiinandam ang parada, diri good sugad kamapaso. Ngan andam liwat didi iton medical personnel, anato nakuha nga impormasyon, sobra 700 ha? Sobra 700 nga medical personnel it naka-standby didi. Ngan naghimo lahira, hinira kalugaringon nga hospital, para good lahiton mga atleta. Ang usa nga building didi itong ira provincial hospital ira good ginhimo nga exclusive hospital para hit pagdadagon sing bako kun may ada magkaka-admit or kun ano la nga mga rimalaso itong mga atleta. Sugad ito hirak kaandam didi ka K5 Bowls.
0: Oo, kay K5 Kevin damo buya gini nga mga atleta kay Eastern Visa Ivra pala ano Noy Vicentos kamutida ano Noy Vicentos ano tama ba?
9: Correct, ka K5 OGS. Itong nga 919, upod na ito didaan mga coaches ng officials. Itong mga sobra 600. Amot ireto decision kay damula itong staff, itong mga parapanluto, mga coaches, utility personnel, nganhan mga officials. So all in all, 919. Ada kita, itong darudamo, itong mga entries didi, kay itong iba, diri naabot yung 900. Itong 919 nga tanan, including athletes, officials, and staff.
0: Ayun, oo. So, balik ka na itong kanina ka K5 Kevin, karuhon ko lang, ano? So, balit aton mga mulayan na nga abangan, itong Ivraa, ha, secondary level, basketball ngayon, volleyball. Yan na, second game, yan ang aaga, ngayon, volleyball yan yung kulop, tama ba?
9: Okay, itong basketball niyan nga kulop, secondary, magtitinguha hira nga makadaog, hanire kadaog nga mulay, kaya siyahan nga game, nagkaog ang secondary boys kontra ang Karaga. Samantala, niyan nga kulop, itong aton secondary boy, girls volleyball, ang mga taga-ormok ini, hapanguna ni Andrea Jade Labajo, damuan fans ni Andrea Labajo kakulop. Wari pa nga ni pagtitikang anparid, ginugulan na yung tao ng pagpa-selfie. Labi na nga kulob kay maaday ni Ramulay, sigurado nga magtatarampuog ini didi ha volleyball gymnasium. Kasagaran hiton mga games, adila hiton compound hiton provincial capital. Pipira-pira hiton adquit hagrayo. Except han wrestling, amoy aton pagplaplanuhan ini ka K5 Ogs. Kay didaan wrestling, han una nga palarong pambansa, nakakuha kita hinunom nga gulong. Harayo ini, adto ha ba... Adto ha siyudad hiton Bayugan. Hiton Bayugan, 40 kilometros, di kang bibiha prosperidad. So mabiyahe kita hinindid to kay dako ito

0: Okay, sige. All right. Damo nga salamat kay K5 Kevin. Ano nga, sigurado ako niya may mga update liwat. Ano nga, labi na yan na track unfilled. Ano nga oras, Master? Alas 5:30. O, sumay na nahili. Oo.
1: Kung ano't magiging resulta, hindi nga itatong ginbabantayan niya na ka K5O, hindi nga entry to Eastern Visayas. Ang siyahan nga event, nang diretso may ada hindi medalya. Babantayan hindi kung ano't magiging resulta, diretso naton, breaking news, ipapadangat naton kada K5 News FM Tacloban.
0: Okay,
1: parang palarong pampansa 2026, live and direct. Ikang Didi Haprosperidad, Agusan del Sur. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan, a syudad ng Tacloban ngan bugos na sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage. Special coverage.
0: Alright, dapat salamat sa K5 Kevin Shosana. Update nga ito ha, Agusan del Sur, mga K5, ano, para atong imbabantayan. Or inaabangan nga palarong pambansa 2026. So susugod na lang ito kay February, uunahon na lang para temprano pa makaka exit ano ngan makag subaybay hiya ito na mga temprano nga mulay itong palaro. So kahuman lang aton break ipapasudlon tayo kay K5 Kevin. So bantayin niyo sangkay ha aton mga nag-aabang liwat nagsusubaybay itong K5. Bantayin niyo ito na aton mga live updates ngadto ha palaro. Oo nga na lauman niyo ano ha kada programa naton. Mga public affairs program itong live report ni ka K5 Kevin Shosana. Oo, labi na't mga nag-aabanghan basketball, volleyball, ngan ano pa nila ang mga mulay, mga ka K5, ano? Kay Singpa, itong Ivraa, pirme kita sulod na han top 10, ano? Yan na, ginpatapod itong pamunuan itong Ivraa, ka K5, nga panining kamutan ano nga humiray taas pat aton ranking pag-abot iton na nga pag-abot ini nga 2026 palarong pambansa ano. All right, sige, alas 5:12 na. Higuto Mil Bulaluhan, good morning K5 Consihal Oximer. Thank you so much ang pagbasa. Tristan Gulay, maupay nga aga K5 Oximer. Rolando Claros, good morning sir. Watching ko no. Now, ano yung piloto, han libreng sakay. O han OVP, pa-shout out itong mga suki, han K5, pati naghihapon ang mga sumarakay. Han libreng sakay. Okay. Robert Felicin, good morning. Balitang K5 sa umaga. Shout out ko no, itong phase 1. Did you have phase 1, barangay 109? And VNG Subdivision. Alas 5:13, Hika K5 Carlo, adiha Tacloban Public Market. And aton nababatasan, ano nga, adlaw-adlaw pang umusta, hiton merkado publiko Tacloban. Hiton sitwasyon, ano nga, aton padayon. O nga paghatag, hiton update, hiton na pamresyuhan, hiton mga pangunahon nga papliton. K5 Carlo!
2: K5 Barangay Merkado!
0: Alright, K5 Carlo! Kumusta din ang merkado? Yan na, ano? Yan na, Lunes. Katapusan na nga Lunes itong bulan. Tama ba ako? Mayo 25? Sunod kasi nga Lunes, Hunyo 1 na. Kumusta yan na? Ito na panuplayan, pamresyuhan. Dida, ito na aton mga pangunahon nga papliton. K5 mo, K5 Carlo!
3: Yes, good morning ka K-Pop. O, sa nungan sigad niya hapon ito na ito ng mga ka-K-Pop na nga nanmamate or nagkikita nga dito na ito na Facebook Live. Yan na ano ito na Mayo 25, Lunes nga lawa. Yan na ano ito ka-K-Pop. O, sari kita itong merkado publiko, ano ito ng syudad na Tacloban, specifically nga dito na bugasan or rice section, ano. Agad nga pangumusta na ito na presyo han ito mga magkalain-lain nga bugasa nga available nga di ano hito na merkado. As of now, ano ka K5 Ogsa, nagpapabili or nagpadayon di hapon itong pagluslos, hiton presyo, ano itong aton mga local rice. Ngayon sugad di hapon itong aton imported rice, ano ka K5 Ogsa. Kadi na itong naglabay nga simana, itong aton imported rice in

0: Oregon ini katatan dog iton presyo pero pagkaya na iton pareho na ini ano hirak na K5 ox iton imported nga iton local rice in umubos na iton presyo iton aton local rice iton nga gibabaratuhi nga ni ano ka K5 ox 45 pesos iton kada kilo hini iton aton local rice samtang iton aton naman tabon-tabon in umubos iniya ka K5 ox 53 pesos iton kada kilo. While iton aton naman palo is 52 pesos iton kada kilo. Same gihapon ano iton na abuyog, nagpapabilin iniya 53 pesos iton kada kilo. While may ada gihapon kita gadi Maharlika nga apilable ano 54 pesos iton kada kilo. Iton aton waray-waray medyo mahal-mahal gihapon iniya ka K-Favos nga local rice ano kay ada iniya 55 pesos iton kada kilo. Pani Sir Jun bangin masunod nga semana in iton ato nakikita niya na nga 55 ngan 56 in possibly inihiya nga umubos iton aton imported rice ano ka K5 og sugad iton aton Jaguar nga blue ngan sugad gihapon iton yellow in mo oro upay nala inihiya ka K5 og nga nag 52 pesos iton kada kilo. So nagpaprehos nala iton presyo ano iton aton local rice ngayon sugad gihapon iton aton mga imported rice nga available nga dito na merkado publiko iton syudad ng Tacloban. Speaking naman ito na panuplayan ano ka kabiling nga sufficient as you can see iton aton mga panuplayan iton bugas. So that's why nga dako ito chance nga maghinay or So nanu ka K5 ox nga maomento na liwat balik iton aton na presyo han aton mga bugas nga dito na Tacloban.
1: Ayun oo. So bali ka K5 Carlo, kumusta man ini? Waray hini ginbag-o han mga presyo tingang naglabay pa nga mga semana.
0: Well, so far, ano if i-compare natin, ano, mas, oo, mas kwa na yan, mas nag-ubos na itong presyo talaga, ano, itong aton mga bugas. Kumpara itong mga naglabay nga simana, kay mayroon pa nga ni, oo, na 56, na 58, but as of now, ano, is 55 down na itong, or paubos itong 55, ano, kaki.
1: Nawala! K5 Carlo?
0: Yes, K5 also medyo mauran-uran nga di ano ito na merkado. That's why nga nag-utod-uto dito natong signal.
1: Kumusta? Makusog to ran, di na? Yan na, gawas?
0: Tarahiti, ano pala K5 also? Well, yan na lang ini mga alas 5:15 na nagturo tarahiti while listening kita ano na mamati kita kan K5 Kevin. So naghinahinay gihapon nga diyan speaking at to hiton Agusan del Sur feeling ko parehos la ito na aton sitwasyon niya na iton panahon madalumdom nga dako iton chance nga yan nga buntag or yan nga aga no ka K5 ox in makaka-experience kita in pagturo tarahiti nga pang pag-uran oran gihapon puro-puro nga pag-uran nga diri lang nga diton Tacloban kundi hapugos nga rehiyon naton ano rehiyon 8.
1: Sige go ahead K5 Carlo, thank you so much.
0: Alright, K5 Ox, ang ito na aton update, ano ang pampresyon nito na aton bugas nga dito na merkado publiko ito na syudad na Tacloban. Ang aton market report, induro tayo na DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Ha syudad na Tacloban, lampungkos nga sinirangan, Visayas sa K5 News FM. Lahat
1: meron na. Alright, namusta naman yung K5 Carlo Arisgado live at Tacloban Public Market para hiton kuan niya na status hiton bugas damot supply K5 nga so far baga mintinado Patricio waray ginbago hiton presyo bugas mga K5 nga damot na buyag hiton na maralit ganyan merkado. Oo, kanina naka-focus ang kalangitan baga madalumdum magawas. Mga K5, ano? So, ang mga masulod din na opisina, trabaho, ay hinggalim din yun iyo payong raincoat o ano man nila nga baga makakakuan na aton mga sagang, ano? Ito na aton pabag-ubago ng panahon, K5. Alright, alas 5:19, resultan loto, kakulop ini nga adlaw, K5 Ray. Adi man, sangka ihatag na mun ha iyo ang mga nag-aabang hininga resulta. Ultra Lotto, 658, may the jackpot price, nga 75 million pesos. Adi man ang winning combination, numero 50, 12, 20, 57, 14, 21. Sitting itong PCSO, wala hininagdaog sangkay. Sige, Super Lotto 649, 25 million pesos itong jackpot prize. Winning number combination, numero 33, 24, 12, 13, 4, nga 9. O, sinang itong pieces. Oh! Oy, may maswerte ha, one winner. O, and Super Lotto 649. Congratulations, hinuman ini nga nagdaog. Okay, sige, nga di kita swertres. Amay da pa. Ayun. Swertres kita, alas 2.697. Mga ka-K5. Handa, servisyong totoo. Ha? Balitang sigurado. Yeah! 586, han? Alas 5. Direhiya 587. Ito yung kinikita aton na live. Mga ka-K5, at alas 5 ang resulta is 586. Oh, so may dala kita guti ay nga sa iyo kay 7 ito yung kinikita. 586 ha. And kanan alas 5 nga resulta. Alas 9 kagabi 166 liwat, okay? Oh, 166. All right. So yon sangkay, hearing naton niya na ha. 007 273 and 244. 007-273 and 244 KK5. Alright, alas 5.21 na engineer, KK5 Carlo. O, para't mga police report.
2: K5 News FM Police Report.
1: KK5 Carlo! Eh, K5 mo.
0: Yes, KK5 Ogs, adin aton mga nahikay nga mga police report at ikang magkalain-lain nga police station na bungus ka sinarangan Visayas. Kundi ina, haalang-alang Leyte, ingin buno han usang nga lalaki itong iya bayawa ha sityo Bunol, barangay Binungtuan alang-alang Leyte, dila itong naglabay nga adlawa, nga basar itong nakakitahan krimen nga hi alias Mara, nag-iinawangay itong biktima, nga itong iya asawa han mamugong an suspect nga ginkilala kan alias Mark, 19 anyos, usang lalaki nga resident ito ng barangay Kabadsan alang-alang Leyte. Hapanuyuan nga pagbulig ni Mac, haiya ati ingin buno niya itong biktima hadughana. Ngan itong biktima ingin kilalakan alias Mona, 27 anyos, nga may ada kalib-in partner nga resident itong barangay Tikuko alang-alang Leyte. Dahil naman nga gindaraha Eastern Visayas Medical Center itong biktima samtang haalang or samtang haalang-alang municipal police station naman itong suspect para ito na sakto nga disposisyon. Hato naman na kagangan nga police report lagos kita babat ng Leyte kundi in waray na makataluwas an usang nga lalaki mahuman ini nga tigdala nga pagpusilon hasitio Kamaoya barangay Nagaasan babat ng Leyte banda alas 4 hiton kaagahon dida hiton Mayo 23. Ginkilala hiton biktimang hi alias Bimbo, 38 anyos, usang pragumangan inasawaan ng resident hiton barangay Nagaasan babat ng Leyte. Ginkilala naman hiton sospek ha alias nga Dalda, 35 anyos waray trabaho. O nga inasawaan nga residente naman ini han Dolores Eastern Samara. Nagawa sa initial nga investigasyon han mga otoridad nga iton sospek nga natambunghin Besper Night halugar inada ha impluensya iton makahurubog nga irimnon nga nahawaray klaro nga rason in kumuha hiniin 45 nga kalibre nga pusil nga ginpan musil duha ka beses iton biktima ha iya likod rason han dayon nga kaawat han kinabuhi hini. Pinaagihan pa makianahan mga witness ngayon follow-up investigation na tudlok nga itong suspect nga na-arresto agin buhat nga half-person operation ngayon gindara upod itong na-recover nga armas ngayon gamit ang krimen hababat ngayon municipal police station para itong sakto nga disposisyon. Ginaandam na yan ang itong or ginaandaman naman yan ang pagpasakay kaangayan nga kaso kontra hamao nga suspect. Samtang San Jose Tacloba naman in an pagtarangka inumihin duhang magsangkaya in nagresulta in pagkamatayhan usahini ha barangay 87 San Jose Tacloba City pasado alas 5 han aga kakulup nga adlawa. Ginkilala itong biktima nga hi alias Sara, 36 anyos, usang construction worker. Bieber ngan iton suspek naman amuhi alias tu 47 anyos ngan pariho residente hana Tacloban. Ha impormasyon nga nakuha tikang hiton mga otoridad nga iton biktima nga iton suspek in nag-irgnom habalay mismo hiton suspek kahuman iton taragay ka K5 Ox kumatuhira habalayin usang hi alias Re nga dito na nagkamayadahin mapasok nga argumento. Ginkuha iton suspek kaniya kuchilyo nga ginbuno ang biktima hadughan nga parte han iya lawas. Nadarapa itong biktima ha ospitala pero gindeklarat gihapon ini nga dead on arrival. Samtang sumurender itong suspek ka kapulisan dara itong armas nga gingamit a krimen sanglit ini ina paslak na ha presuhan. Araton ba ang police report induro tayuhan DTX 500 ang makusog nga pangontra high blood pressure nga diabetes. Inihika K5 Carlo Arisgado para kapyo ng mga balita serbisyo publiko nga kaliawan. Hasuda na Tacloban nga bugos nga sinirangan bisaya sa K5 News FM.
1: Okay, thank you so much, K5 Carlo. Hanay mo police report. Ditalang-alang, ano? Usang lalaki ginbunon iya bayaw. Nga na hababat ngun late, lalaki patay, hantig deliwat ining pagpusilon. Nga dito sa San Jose, may nag-inom, binuno, ang katangka. Bid ng mga balita, sahid patay, ang mga biktima. Sangkay. Namatay ba? Hindi talang-alang ginbuno. Sigurado ako ang babatngon ng Didi Hasan Jose. Waray good, baga paka talwas. Alright, alas 5.29. Engineer, yung datatod linya. KK5, genuine yung KK5 primero. Sige. KK5, damo nga yan, Maring Louie. O sige, unahon naton, yung KK5 Imer. Itong PhilHealth at Balogan, nakigbahin ko, no? Open Government Week 2026, pinaagihan open house activity. Sige daw, ano yun yung K5M sa K5 mo?
3: Igbahin and PhilHealth Katbalogan na selebrasyon han Open House Government Week 2026 pinaagi hiton pagdumara hiton PhilHealth Open House Activity. Usang aktibidad nga natutok ha transparency, accountability nga pagpauswag han serbisyo para ha publiko.
2: DTX Coffee Mix. Nagkapagka na detox ka pa sa mga butika.
3: Sumalakan Vinuel Aying, frontline officer han PhilHealth Katbalogan, ang katuyuan han pag-api han Open Government Week amay ton pagpasarig ha publiko nga ahensya padayon nga nagbubuhat hin mga proseso nga abrido ngan masayon masabtan han ira mga miyembro ngan kliyente.
4: Sa gitpapakita naton hangatanan nga mga tawo aton mga kliyente labin ha aton members nga hi PhilHealth open ha it aton mga proseso didi gitpapakita naton gipresentar naton nga waray kita gintatago ha aton mga miyembro.
3: Pinaagihan open house ginpakitahan PhilHealth an iba'y mga serbisyo ang transaksyon suga diton pagparehistrohan membership, pagbayad han kontribusyon, paggamit han online services ngan iba pa nga mga proseso nga may kalabutan ha mga benepisyo han mga miyembro. Ginhisgutan liwat durante ang aktibidad ang programa nga yakap. Sugad man, iba pa nga mga inisyatiba han ahensya para mas mapadali ang pag-avail han serbisyo han publiko. Sumalan PhilHealth, importante ang sugad nga mga aktibidad basi mas masabtan han mga miyembro ngan masiguro nga waray tinatago nga proseso hapaghatag han serbisyo publiko. Para sa K5 Digital News, inihika K5 Imer Habulin para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko, K5 News FM.
1: Alright, damo salamat kay K5 Imer Habulin. Alas 5.28 na. Higa K5 Jerwin Engineer, amot aton isunod, ano? Kay Diriha Balanhiga, Eastern Samar. Diri daw ko nurehistra nung armas, gintubyan. Ginsurinder, no? Sa 25 anyos nga lalaki. K5 Jerwin! Na K5 mo!
5: Gintubyan ang 25 anyos nga lalaki, Habalanhiga. An usa nga diri ilisensyado nga pusil, Habalanhiga Municipal Police Station. Diri na nakalabay nga mga adlaw, resulta itong padayong nga kampanya itong kapulisan kontra illegal nga mga armas. Ginkilala ini kan alias Matt, 25 anyos, residente ang barangay Kagulangu, habong tuhang Balanhiga, Eastern Samar. Gintubyan hini ang usa nga kalibre 38 revolver nga may ada upat nga mga bala hati naglawas sa Balanhiga Municipal Police Station. Karagmitan ini nga gin-take over han logistic officer han Balanhiga MPS Ana sabi nga armas parahan safekeeping ngan kaangayan nga disposisyon. Ana sabi nga pitad in kabahin han mas gimpahuruhugot pa nga kampanya han kapulisan kontra han loss firearms sa ilarom hiton inisyatibo hitong kaugop nga programa hiton ESPPO nga nagpapakita hitong kooperasyon hitong komunidad ngan kapulisan. Ini nga notisya in Duro Tayuhan DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra del Caliar per kampyon nga balita serbisyo publiko nga kaliawan siya ng takloban nga nabugus kasi narangan Bisayas K5 News FM.
1: Okay, damos lamang yung K5 Jerwin na del Caliar alas 5:30 na. Engineer, ganito kita at K5 kumustahan. Mga K5, oras na natin para natin K5 kamustahan. O aton mga suking at tigpamati dida, no? Bantay niyo, ito aton mga balita. Tigang ito aton mga sister stations, no? Hapalawan, usang lalaki, haruhas Palawan, naigon kidlat, patay. Sabi, no? Kay sigit kikilat, mga K5. Handing naglabay ng mga adlaw. Haaton na eksperyensyahan ng mga pag-uran, di ba? Na sige anay kikilat, sige anay dalugdog. O, so dito ha, may Palawan, may naigon kidlat. K5 Santiago, ha, Isabela Province, upat katawo patay. Upat liwat sa Maran, panmumusil. Dito ha, Bungto, han Santo Tomas. Hamay Isabela ini mga K5, grabe kadamo hini nga naawat ang kinabuhi. Upat ka tawo mga K5. Didiliwat hamay Cagayan de Oro. Mga K5, negosyante nga babae nabilngan na la nga patay na. Oh, didan iya panimalay. Subantay ninyo ha sangkay nga ditaton na K5 gumustahan. O lagin na kukuha talat linya ito na aton mga sister stations, ano? O para at aton na kinadaaga nga segment. Oras na, talas 5:31 na, K5. Ayaw nga yan hingalim tihaw, saka gumawa sa imang panimalay. Itong pag-inom, ito na aton na mga supplement, labi na Power Trio. Okay na, engineer. DTX 500, Mighty Sing, and Clinica D3 Bio. Alright, alas 5:31 na, mga K5, isang mapagpalang Lunes ng umaga. Oh, sa ating mga kapatid na himpilan, sa ating mga tagapakinig, at mga nanonood sa ating FB and YouTube live. Oh, sa K5 News FM Philippines, Sangkay, mga K5. So, signal check muna tayo. Oh, i-check natin ang ating mga kapatid na himpilan kung okay ba sa all right ang ating signal ngayong Lunes ng umaga. Unahin natin mga K5 ang K5 Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapano. K5 Martin, standby.
6: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
1: All right, K5 Martin, good morning. Kumusta dyan ang signal?
7: Good morning sa ating lahat. Okay po, okay pa sa right. Loud and clear ang signal po dito sa Cagayan de Oro. Back to you, K5 Tacloban.
1: Okay, damong salamat, panaming salamat sa K5 Martin. Alas 5:33 na, si K5 Conrad Los Reyes naman ng K5 News FM Santiago. K5 Conrad.
6: K5 News FM 100.1 Santiago City.
1: K5 Conrad.
8: Yes, sir! Good morning, K5 August. Si Mer, katulad ng dating ni K5 Martina ng Cagayan de Oro, you are also coming 5x5 dito sa K5 News FM Santiago City, Isabela Region 2, Philippines. Back to you.
1: Yun. Kompleto. Santiago City, Isabela Region 2, Philippines. Okay, maraming salamat yung K5 Conrad. Alas 5:33 na, si K5 SM Jan Paul naman. O, ng K5 Palawan, K5 SM Jan Paul.
6: K5 News FM Palawan 103.9.
1: SM, good morning.
9: Iba talaga si K5 Martin, ang lakas ng dating. Malakas din yung signal ninyo dito sa amin, bagamat nakakaranas na kami ng mga pag-ulan-ulan. Kala namin mawawala ng mga kuryente na naman dito. Pero ayos! Napakalakas ng signal ninyo, maliwanag na maliwanag. Back to you, K5 Ogsimer.
1: Alright, maraming salamat kay K5 SM Jan Paul Dacuco ng K5 Palawan. O mga K5, sige, okay na yung ating signal. I-check naman natin ang ating mga maiinit ano, at mga pinag-uusapan, trending na mga balita o galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Mga ka-K5, isang negosyanteng babae natagpo ang patay mismo sa kanyang bahay. O sige, K5 Martin, ano na ang progress report sa ginawang investigation ng ating mga otoridad dyan? I-K5 mo!
7: Yes, ka-K5 Bugsemer, ongoing pa rin ang investigation hanggang ngayon kung ano talaga ang motibo nitong isang negosyanteng babae, 56 years old, at ano siya, 5'6 ba? Lending firm. Mga kaki-5 na nakita na lang na wala ng buhay sa kanyang bahay sa may barangay Pagatpat dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. May kumuha na sana na, may umutang na sana, may naka-schedule na mangutang sa kanya ang isang babae pagpunta sa kanyang bahay, natagpuan na lang niya yung ano, yung utangan sana niya. No, na wala nang buhay, so nagsigaw siya ng sigaw, naghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Rumesponde yung barangay, doon na natagpuan itong 56 years old mga kaka-K5 na wala na, no? Tigas na talaga. Now, initially, baka daw may foul play. And then, separated na itong negosyante na ito sa kanyang pamilya. Yung mga anak na lang niya, may communication siya sa kanyang mga anak. But ang kanyang anak, para bang kumbinsido na walang nangyaring foul play.
1: Uh-oh.
7: Hindi na sila interesado na ipa-autopsia pa ang kanilang ina, mga K5. So, walang nangyari.
1: Mm-hmm.
7: Ang aming mga otoridad, kundi sinunod na lang ang gusto ng pamilya nitong nasabing biktima, mga K5. Samantala, isa na naman ang patay, taga rito sa amin sa Cagayan de Oro, 15 anyos, namising ito last May 20. Dito sa may barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City, kahapon natagpuan na lang, wala ng buhay. Din natagpuan doon sa may baybayin sa Saan Misamis Oriental, mga kaka-K5. Initially, sa investigasyon, para daw nag-aaway ito siya sa kanyang kasintahan. At yun nga, parang hindi magandang ginagawa. Baka baka nag-talon dito sa may, dahil itong barangay Kauswagan, ang dito is malapit lang sa Cagayan de Oro River, mga kaka-K5. So natagpuan kahapon yung kanyang itong 15 years old na parabang na bloated na siya. Mga kaka-K5 na natagpuan doon sa Saan Misamis Oriental. Yan na po ang mga viral na mga balita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, K5 Boxeman.
1: Alright, maraming salamat yung K5 Martin Rapanot ng K5 CDO. Mga malungkot na balita, no? Ilang individual ang naiulat na namatay. Oo, isunod natin yung K5 Santiago, mga K5 sa Isabela Province. Dahil may apat rin kataong patay, ano? At apat ang sugatan sa isang insidente ng pamamaril, oh, doon sa bayan ng Santo Tomas, Isabela. Sige, K5 Conrad, K5 mo!
8: Dalawang kaso ng pamamaril ang trending ang nangyari dito sa lalawigan ng Isabela dito nga magkasunod na araw. Pero ang matindi yun nangyari kagabi na kung saan ang mga biktima rito ay kinabibilangan ng isang member ng PNP at isang barangay captain at dalawang sibilyan. Nangyari ang pamamaril o dito sa mga nabanggit na biktima kasama at na meron pang apat ang nasugatan sa harap ng bahay ng isang itong biktima ng pulis dahil nga dispiras ng piyesta sa kanilang barangay, sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela. At itong mga biktima ay nasa isang lamesa kagabi nang bigla na lang sumulpot umano ang isang itong mga armadong grupo. At wala umanong sabi kumbaga sa pelikula sa pagbibigay impormasyon, bigla na lang silang niratrat. At pagkatapos ng naturang pagraratrat ay tumakas ang mga hindi pa nakikilalang suspek. Ang mga nasawi kinilalangan ng Santo Tomas Municipal Police Station sa kailang isinagawang imbestigasyon kaagad ay ang nasawing barangay chairman ay nakilalang o kinilalang si Jimmy Paestre Jr. At yung police naman ay si Police Corporal Frederick A. Bautista na member din ng Santo Tomas Municipal Police Station at isang 18 years old na itatago na lang natin sa pangalang Mario at yung isa pa, hindi pa na agad na kilala ang kanyang identity. Kabilang naman sa apat na nasugatan din ang isa ring bisita niyang police na si Police Master Sergeant Jason M. Acierto ng Santo Tomas Municipal Police Station din. Isang ginang na itatago natin sa pangalang Margie, 37 years old at dalawang menor de edad sa alias na J at Lar, both 17 years old. Ang mga sugatang ito ay itinagbo na sa malapit na bayan sa Kabagan na Isabela, particular sa Milagros Albano District Hospital. Sa initial nga na pag-iimbestiga ng PNP, katulad nung mga naibahagi na natin kanina, piyesta, dispiras kasi ng piyesta at yung mga biktima ay parabagang nag-iinuman, nagkakasiyahan sa harapan ng bahay nung nasawing pulis nung bigla nga lang silang pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga gunman. So ngayon, patuloy itong isinasagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas sa Municipal Police Station at ganun din ang Isabela Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Manny Bringas na siyang Provincial Director. Kaugnay nito, kanina lamang kagabi din kailan natin nakuha yung statement ng punong bayan ng nabanggit na lugar. Si Mayor L.A. Talawe, mariin niyang kinokondena ang pangyayaring ito at agad din siyang nagbahagi ng pakikiramay at pagbibigay ng tulong sa mga nasawi at agad din niyang pinanawagan sa kanyang mga kapwa-opisyal sa bayan ng Santo Tomas Isabela, particular ang chairman ng Peace and Order Council o Municipal Peace and Order Council ng nabanggit na bayan na agad magsagawa ng kanilang aksyon. Isa na rito ay ang pagtulong sa kapulisan na gawin ng malalimang investigasyon. At ganun din ang pagbibigay pa ng anumang tulong maliban sa mga nasawi, ganun din sa mga nasugatan. So ngayong araw na ito, Monday, ay malalaman natin mamaya sa pagka tayo nakikipag-ugnayan na kayo ng umaga sa Provincial Director ng PNP Isabela kung ano naman na ang mga latest as far as yung nangyaring insidente kagabi. So, yan yung isang mga malaking balita ngayon dito sa probinsya ni Isabela in connection with the shooting incident. Ano? Yung isang shooting incident, parang katulad nung kay K5 Martin, sabagat ang isang biktima rito na nangyari naman sa City of Ilagan, isang Indian national. Alam naman natin kung ano ang mga negosyo ang ginagawa ng mga Indian nationals dito sa ating Pilipinas na isa rin sa mga nagpapahiram at nagpapautang. Oh. Binaril ito ng isang tipa ng kikilalang gunman na nakabunete. No? Habang inaatras niya yung kanyang sasakyan, dumating yung isang suspect na nakabunete, bang, bang, bang. Pagkatapos, tumakas, patay yung Indian national na yun. So, yan yung mga dalawang kaso ng shooting incident na naganap dito sa probinsya ng Isabela. So, back to you, K5 Oxymer.
1: Alright, maraming salamat niya, K5 Conrad de Los Reyes ng K5 Santiago. Oh, grabe itong mga insidente no, ng pamamaril yan sa may Isabela province. Tungo tayo sa K5 Balawan, mga K5, ano? Maging dito rin sa atin sa Eastern Visayas. Nung nakaraang araw, mga naka-experience din kami ng mga kidlat, ano? O pagkidlat at malakas na mga pag-ulan. yan.
9: Wala ng audio. Ayun.
1: Mm-hmm. Doon sa Palawan, yeah, na isang lalaki tinamaan ng kidlat, patay. Okay, K5 SM, good morning. K5 mo.
9: Yan yung sinasabing dahilan ng kung bakit biglang namatay. Yung po sa hindi naasahan pagkakataon, ayon mismo sa asawa ng biktima na pinangalanan na si alias Mark at isang PWD pa. Inaasikaso lang daw ng biktima yung mga gamit nito sa tabing dagat na kung saan ay kasagsagan ho ng malakas na ulan. Kaya mayroong mga malalakas na mga pagkulog at pagkidlat nang mangyari ang insidente. At doon mismo sa lugar na tumama daw yung isang kidlat kung saan nakatayo ang biktima para naging dahilan kung bakit ito biglang nawala ng malay at bumagsak. Isinugod pa sa paggamutan ang biktima pero dineklara ng dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamaong pinsala mula nga daw yan sa tama ng kidlat. Nangyari ang insidente kahapon lang mga kakaypay bandang alas 4:30 doon sa kanilang lugar sa Purok Republic, Barangay 4 sa Rojas, Palawan. Ang biktima ay tinatayang nasa 39 years old at isang persons with disability mga kakaypay. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawang investigasyon ng ating mga kapulisan kaugnay nga dyan sa pangyayaring yan. Yan yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Ogsimen.
1: Alright, maraming salamat niya, K5 SM John Paul Dacuco ng K5 Palawan. Oras natin, alas 5:45 na. Dito naman sa Eastern Visayas, ano? Naging laman rin ito ng social media. Itong nangyaring banggaan doon sa may Northern Samar kung saan mga K5 humihingi ngayon ng katarungan at karampatang tulong ang isang nurse matapos itong banggain or mabangga ng isang van na pagmamayari ng isang board member sa Northern Samar, particular na sa barangay Hubasan, Allen, Northern Samar. Ayon sa ulat ng kapulisan, binabaybay niya nitong biktima ang kalsada nang biglang lumiko ito pakaliwa itong naturang van dahilan upang mabunggo itong biktima. Nagresulta ng pagka-injury nitong biktimang nurse. Kaya nga sa social media, naging usap-usapan nito. O sinadya ba o ano ng driver ang pagbangga sa nurse na ito, itong biktima. Agad namang dinala ito, sinugod sa hospital para sa kaukulang medical na atensyon. Bagamat nagkaroon ng paunang kasunduan ang dalawang panig na sa himpilan ng pulisya. Ngunit naglabas naman ng umano ng post itong biktima kamakailan lang na hindi tumupad itong driver ng van sa kanilang napagkasunduan. So noong nakaraang Mayo 20, isang kinatawan ng board member, Nadia Ong, ang bumisita sa tahanan ng biktima at humiling ang biktima ng kompensasyon para sa gastusing medikal at dahil hindi nga siya makapagtrabaho. At ayon sa nitong biktima, ay 5,000 lamang ang inalok ng kampo ng opisyal. At ito'y tinanggihan ng biktima dahil hindi daw ito sapat upang matakpa, sagot ang kanyang mga pangangailangang medikal. Sa kabilang banda, naglabas sa mga K5 ang pahayag ang board member si Nadia Ong at itinanggi nito ang alegasyon na pinabayaan niya ang naturang biktima. So nga sa ngayon, papatuloy ang isinasagawang pag-aayos ng dalawang kampo. Ano? At ito nga, sabi ko nga kanina, naging laman na ng social media at nakag-ano na rin to ng mga iba't ibang komento doon sa may Northern Samar. So yan po mga K5, ang isa sa ating mga pinag-uusapan ditong balita nangyari sa Northern Samar nung nakaraang araw. Ayun, alas 5:48 na, masyadong ma-apiki na yung ating oras mga K5. K5 Martin, hindi ka ba napuyat dyan sa Mindanao kaabang kahapon, kagabi ng grand opening ng palaro?
7: Dito, pag naka-experience kayo dyan, kami rin dito sa Cagayan de Oro, ang lakas ng ulan namin dito kagabi.
1: Ganun rin dito sa amin.
10: Tagulan. Tagulan na, katapusan na ng Mayo.
11: Ah, ganun? 21 degrees.
1: Grabe.
11: 21 degrees.
10: 44 lang kami dito. K5 Martin, nagkita na ba kayo ni K5 Ray Almudal?
7: Wala pa nga eh. Naghihintay na po. Siguro,
11: bago
7: tayo,
11: bago kayo magkita-kita,
1: sige. K5 Colorado, unahin na kita from your end.
11: Thank you very much, mga K5. See you again tomorrow. K5 News FM Santiago, K5 Conrad de los Reyes.
1: Hey. Alright, K5 SM, John Paul. Sige, go ahead, sir.
10: Maraming salamat. Hanggang bukas ulit, K5 John Paul. Dako ko mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lumigil ng Palawan. Back to you, K5 Oxymer.
1: Yon, K5 Martin ng K5 CDO.
7: Yes, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot, nagsasabing, Mayong Buntag, kalatuntaran.
1: Ayun, 5:50 na, sakto lang. O K5 Ogsemer, asidri naman ng K5 Tacloban. Ayun, mga kaiba pala, 5:50 na, no? May na kasi kita time limit. Hitaton na K5, kamustahan? Baga naapi ka na nga nit oras, amo na ito nga may hin-exit na, ano? Anyway, sige la, kay adlaw-adlaw ini nga aton K5, kamustahan, mga K5? Pangumusta, no? Pangumusta kay K5, kamustahan? Pangumusta? Sangkay hiton aton mga sister stations kung ano din doon mga pangunahon ni rinindong ang mga balita, ano, mga panhitabo. Kinahanglan pinangungumusta mga K5. Ay, maara naman ka mo, diba? Senator Pia Cayetano. Ang iya pagiging emosyonal dito ha, Senado, ha, naglabay nga si Mana. Kay waray naman lang ha, nihayan ng umusta. Didahan na tabo nga kumusyon dito ha, Senado, ha, pagsulod ni Senator Bato de la Rosa. Mo ito, kamay naliwat kita kumustahan. Sige, sangkay, 5:51 na. Ano taton? Weather report, oo. Nangangalimod na lalugod ako hindi mga pagkasunod-sunod din nga. Sige, good morning, Ana. Ate Tintin Daantos. Good morning, Sir Consihal Ogs. Hoy, happy fiesta, San Jose, ha? Labi na kanda Ate Tintin Daantos. Ganda, Kuya Landoy Rijes. Ganda, Ate Nanet. Violeta Nuevas Tragilla. Good morning, sir. Advance, happy fiesta. Kung hadagami late to mitok. Alright, so sige. Sige, engineer, ikuan na la para makuha ang tatlinya ng Siruel, ano? I-standby na lang hiya. Sinya-sina la ako. Alright, bantayin na yung liwan. Atong mga, okay na. Mga balita lokal, construction worker, dito na rival na hospital, hanbunon hiya, han iya, sangkay. Dinatakloban, ngan kadagatan hiton biliran. Positibo yun hiton red tide toxin. Bantayin niyo na yan, atong DTX 500. Morning newscast. Alright, Siruel!
12: Sulat panahon!
1: Siruel, kumusta na itong magiging lakatid panahon? Yan nga Lunes, magmamauran ba kita? I-K5 mo.
13: Mopayng aga, ka-K5 kun, si Health Future Mayor Oxymer.
1: Yes, sir.
13: Ngan, sugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita natin Facebook Live. Ngan, nan mamatihan ira mga radio. Diyan natin nung lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Lunes, ika-25 kadlawhan na Mayo 2026. Anagon minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita mga kabatin usahay madampog ng kalangitan na pwede magresulta in mga panalagsa nga pag-uran ng pagdalugdog, may tungod inihan local thunderstorm. Na sa nga duha ka orasan naman na buhay nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Ano kung na niyong barangay, bungto o siyudad, maalakpatan ini nga local thunderstorm, pwede tumangkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon kung pagkidlat, nga mananamula ito sa kubino sa nga duha ka oras. Sa tupan, uran kanina, K5 Buxemer, tungkol na itong local thunderstorm. Masaliwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, ang trap and low pressure area mo nakakapik to Mindanao. Ini nga low pressure area, at tupay na gawas itong Philippine area of responsibility nga may karayon nga 1,500 nga diha may Mindanao at distansya. So malayton pa ka sa ining low pressure area nga to gawas itong Philippine Area of Responsibility, may chance sa ini nga mahimo nga bagyo. Sang padayon tay ni nga mo monitor. Waray gale warning nga giniisan pa ka sa para yan nga adlaw din ato.
1: Okay, sige, Salawal. Thank you so much, sir. Good morning.
13: Damo ka salamat. Kan maupay nga aga, Leyte.
1: Alright, sa Salawal Montes, nakaupod natin live. Directamente, opisina ng PDRRM, a province of Leyte. Oras natin, alas 5.54 na, kakay 5. O, masunod ang DTX 500, the morning newscast. Ako naman yung nag-anchor, man. Kakay 5, Oxymer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
12: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: D3 Bio Health News! D3 Bio!
16: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
17: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
17: Unsa man Doc ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
18: Importante kayo Sir JP ang atong buhok. Muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
17: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
18: Correct.
17: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
18: Yes, both internally and topically. Pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
17: jud
18: maupaw jud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
17: Correct.
18: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio og bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
17: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
18: Wow.
17: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
18: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
17: Yes.
18: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
17: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
15: D3 Bio!
19: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
20: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
18: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
17: So, gibalanse kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism. Usahay nalabian na kataas ug usahay nalabian pod kamubo.
18: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
17: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
18: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
17: Lahi ra.
18: O perfect pair jud kini.
17: Mm.
18: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
17: Yes.
18: Kung ikaw ga-undergo ka o chemotherapy, Sir GP,
17: yes,
18: normal nga mga tangtang ng imo mabuhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na.
17: Mm.
18: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
17: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: O ako na sab si Dr. Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
17: Dili abusuhon.
15: D3 Bio. D3 Bio.
0: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
15: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga aga ka kay Five, varinan magbaso ang mga notisya. Hato naman mga laray uluhan. Bagi na lokal, construction worker, did on arrival, hospital, hanbun unhian iya sangkay, din hitakloban. Tamdang kadagatan hanbiliran, nagpositibo ha red dye toxin. Bali na nasyonal, mga K5 bagong ako dito ha Senado, ginduduso, gatsalyan, plano igbalyo kang Senate President Cayetano. Samtang Malaysian tourist patay ha narumpag nga building ha Angeles City, Pampanga, 23 katawo lewat sa Maran. Ano naman balita international, Russia mabulos ang gimbuhat kapag atakehan Ukraine. Business report, DTI nagpatapod nga dire ipapatuman ang pulisiya ha advertising permits. Ano naman balitang wow, kumpanya ha China. O, naghahatag ni KK5 in cash bonus sa mga empleyado nga mahilig mag-exercise. Samtang ito naman balita entertainment, ni Barbie Fortiza, may bagong nga karelasyon. Actress, o, nag-flex siya hin lalaki nga puro tato. Yan balita bawag nilang kusog, KK5, 8 gold medals. Pag-aragawa na siya hanggang adlawang kompetisyon na 2026 Pelerong Pambansa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. In DTX 500, the Morning Newscast. Yan ang adlawang Lunes, Mayo 25, 2026. Ako ang iyong magiging tagapagpasamwa, KK5 og Semer Asidre. Live niyo nga mababatian aton social media platforms and YouTube and Facebook. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Ganyan na ka K5. Anaton detalye. Anaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Siyahan nga balita lokal. Dead on arrival. Hangindira hospital ng usang lalaki. Mahuman ni Bunon. Hanaya sangkay. Nga iya gihapon nakainom. Barangay 87 San Jose Tacloban. Dito na 5 han kulop. Kakulop ng adlaw. Domingo Mayo 24. Bispera sa San Jose. Kinkilala ang 36 anyos ka biktima kan alias Sar, o sa ini nga construction worker, samtang ang 47 anyos naman nga suspect, and kinkilala kan alias 2. So by the report, nag-iirignom ang duha habalay hininga suspect. Bumalhin naman herabalay, inusang alias Ri, mahuman hiranga magtragay. Dito na kakay-5, o nagkadan mapasong argumento. Hining nga biktima ang suspect, ngan ginkuhahan suspect. Ano yung kutsilyo nga iya gingamit pagbuno adughan? Hini nga iya sangkay. Waray na masalbar ang biktima samtang nakapaslak na yan na hakarsel. Ang mga nga suspensado mahuman niya sumurinder nga iya gihapon igin surinder. Ang mga kapulisan ang kutsilyo nga iya gingamit hama o nga krimen. Alas ay 5 na kakay-5, hakanugangan pa nga balita lokal. Mga parag-uma, ginkilala ko mo vulnerable nga sektor ha panahon. Ang katsirak, kakay-5 Carlo Arisgado, ikay-5 mo!
2: Ginpahayag ang Tacloban City Agriculturist Office nga ang mga parag-uma ang pinaka-vulnerable nga sektor han panahon han El Nino o katsirak. Sumalakan Romelo Anades, City Agriculturist, nga ang mga parag-uma ang siyahan nga napektuhan kung maabot na ang panahon han pagmamara. Ang padayon nga krisis sa tubig ng grabe nga kamapasuhan panahon, ang siyahan nga rason kung kay ano nga nagtitikang ang pagluslos ang produksyon ng mga lokal nga produkto. Tungod hini nga sitwasyon, naghimuhin pag-aram ang Department of Science and Technology o DOST agun nga mabuligan ang sektoran agrikultura ipinaagihan makabag-o nga teknolohiya hapag tanom. Kabahin han ira mga ginbubuhat, amo ang pag-aramhin mga klase ang tanom nga nabubuhi bisan kung panahon han katsirak. Dugang pa ni Anade, naghihimo na hin mga alternatibo nga pitada kasugbong ang gobyerno lokal agud nga magpapabili na ang sufisyente ang produksyon han pagkaon bisan pa man kun may kakulangan hatubig.
3: Mas gin-intensify nato na natong support ng mga protective concern by establishing mga greenhouses, mga nurseries, mga hydroponics, mga indoor farming technologies, tapos mga open spaces technology, introduction of drought tolerant or wheat season tolerant varieties. Inintroduce na ito naton.
2: Hapag kayo na, padayon ang pag-aramahin mga bago nga makinaryangan pag-edukar ang mga pragkuma, ha kolaborasyon hiton lokal nga paggubernuhan, Department of Agriculture, ngan han DOST, agun nga masiguro nga makasabayan mga pragkuma, ha mga ayat nga dara, han il ninyo. Para han DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, paran kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngayon kaliawan, hasudan na takloban ngayon bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News of
1: K5, lain pang balita lokal. Ang kadagatan han biliran, nagpositibo ini red dye toxin. K5 Kim Suriano, K5 mo!
4: Nagpositibo ha sexy toxin o red dye toxin ang kadagatan han biliran na sumulahan naging resulta han laboratory examination han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Fisheries Laboratory Division. Subayan urhinga advisory han BFAR Eastern Visayas igindidiri ang panguha pagkaon ngan pangulekta hingatanan nga klasin pantion o shellfish ngan alamang tikang hamao nga kadagatan. Samtang nakapailarom lagi hapon ha shellfish ban ang mga kadagatan ng Daram Samar ngan Matarinaw Bay ha Eastern Samar. Pwede naman makonsumuhan mga tao ang mga isda noo sa Pasayan ngan masag, tigang hamao nga mga kadagatan, siguraduhon lang nga presko ngan lilimpihon ini hin maupay. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, siyedad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 8 na, K5, ha, iba pa nga balita. Ang Brigada Eskwela, pag titikangan na yan ang tiarabot nga Hunyo 1, Learning Community Spaces, o sa mga temporaryong solusyon, kakulangan in classrooms. K5 Jean Pilinio, K5 mo!
5: Unos ang ginaandaman ang Department of Education Region 8 ang pagbubuhaton ng Brigada Eskwela nga magtitika nga Hunyo 1. Sumalakan DepEd 8 Regional Director Salustiano Jimenez, ang siyahan nga semana ang Hunyo ang magsisirbi nga pangandaman ang mga pasilidad ang mga eskwelahan agud maayat ang mga angay aydon ngan malimpyohan ang mga classrooms. Dugang pan Jimenez, usa nga paagi para masolusyonan ang problema ha classrooms ang pagtindugin mga learning community spaces nga masayong latindugon ngan collapsible gihapon. Giniklara naman ang RD nga diri bawalan pagdukot hin mga butang hapader pero ira ginagahat nga dire nalang magdukot hin bisan ano agud waray nagastuson ang mga magturuddo pero kun diri man malilikyan anigdukot nala ang mga may kalabutan hapag-aramhan kabataan.
6: It's not a ban. Totally. Discourage lang maglagay ng kahit ano-ano.
5: Samtang, ginagat naman ni Jimenez ang mga kag-anak na temporaryo nga i-enroll ang ira mga anak agud mahilakip halistahan han mga estudyante nga ipapasahan mga eskwelahan ha DepEd Central Office. Importante ang enrollment, mahitungod nga

0: pag-uswag o pagdukwag hilot era asosasyon. Kakaibayb Jaime Grabador, ikaibayb mo!
1: Andam bumulig itong School of Accountancy, Management and Entrepreneurship kung Same, Hanister Visayas State University kung EBSU. Ha mga kababayanan nga parang uma, Barangay 101 Old Kawayan, Tacloban City. Sumalakan Dr. Darwin Navarosa, head itong Same, karuyag nira nga magkaanin grupo ng mga kababayanan nga parang uma, hanmao nga komunidad, hasta nga maginusa ini nga kooperatiba. Ini, para mabuligaan ang komunidad nga mapuswag pa itong era bakabuhi dito. Sa ring pa ni Navarosa, hirana ang mag-aandam itong era business proposal para itong grupo ng mga kababayanan nga parang uma dito. Nga mabulig yapon hirap ang pagkaada ito na budget itong mao nga grupo. Noon ito na kalabay nga simana, nagdumaraan na irahin na seminar nga livelihood empowerment and values enrichment for ladies. Kopo ditong same, hamao nga pagbulig ang mga kababayanan. Han Barangay 101 itong City Cooperative Development and Livelihood Assistance Office. Nga itong Cooperative Development Authority, han sinirangan Visayas. Para DTX Valid Morning Newscast, ini K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, has sudad at akloban yung nabugo sa sinirangan na Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, wala naman balita lokal, Doroteo and DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagabi ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 12 na, K5. Galing naman natin mga balita regional. Unahon natin K5 News FM Antique. O sa nga barangay Tanod, nahulog hatray si K5. Patay! K5 Family Palanog, K5 mo!
3: Hindi na naisalba pa sa ospital ang isang barangay Tanod na kinilalang si alias Irot, 42 anyos sa matapos mahulog sa sinasakyan nitong tricycle. Pasado alas 11 ng gabi, Mayo 22-2026 sa barangay Inabasan, Hamtik, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik Municipal Police Station, pinahayag nito na galing sa isang birthday party sa San Jose ang magpamilya na sakay ng tricycle at pauwi na sana-sana sabing barangay. Pagdating sa lugar ng insidente, bumangga sa stockpile ang tricycle at posibleng hindi nakapaghawak ng maayos ang biktima dahil nakaupo ito sa ibabaw ng tricycle at nasa impluwensya ng nakakalasing na inumin dahilan upang siya ay mahulog. Dahil sa pagkahulog, tumama ang biktima sa sementadong kalsada at nagtamo ng sugat sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, nasa kustodiya na ng Hamtik MPS ang suspect na si alias Erwin, 39 anyos, sa construction worker at driver ng tricycle para sa kaukulang disposisyon. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: K5, makatapusin naman nga balita regional. Kuhaon ng linyan K5 News FM Iloilo. Pamati itong mga SK chairperson dila. Anpondohan kabataan, ginhimo ka K5 nga kolateral. Ha, 370,000 pesos nga utang ni SK Chairman dito ni Iloilo. Ikinaw ka K5 Aaron Refoyo, i-K5 mo.
4: Sentro ngayon ng kontrobersya ang Barangay Rizal Balabalados, Iloilo City matapos ibunyag ng Commission on Audit o COA ang mabigat na aligasyon laban sa SK Chairman. Base sa Audit Observation Memorandum na inilabas nitong November 17, 2025, ibinunyag ng audit team ang seryosong power grab o pag-agaw ng kapangyarihan ng SK Chairman na si Francis Navales. Sa investigasyon ng COA, natuklasan na ginamit ang pondo ng mga kabataan bilang garantiya o kolateral sa personal na utang ng SK Chairman na umabot sa mahigit 307,000 piso. Ayon sa affidavit ng nagpautang, nangako ang chairperson o ang chairman na babayaran ang kanyang loan gamit ng 10% ng SK Fund sa oras na marilista ang budget. Hindi pa dito nagtatapos ang listahan ng mga paglabag. Inakusahan din ng COA ang chairperson ng usurpation of authority matapos nitong itago ang mga cheque, vouchers at iba pang mga accountable forms na dapat ay nasa pangangalaga ng SK Treasurer. Dagdag pa ng COA, may mga kaduda-duda o peking perma ng Treasurer sa mga summary ng gastusin at may mga transaksyong binayaran na pero wala namang natanggap na kagamitan ng barangay. Dahil dito, formal nang inutos ng COA sa SK chairperson na i-turnover agad ang lahat ng dokumento at itigil ang pakikialam sa trabaho ng Treasurer. Inatasan din ang Treasurer na magsampa ng kaukulang kaso laban sa namang ilegal na transaksyong matutuklasan. Sa ngayon, patuloy pang sinusubukan ng K5 News Team na makakuha ng

0: marinig ng nasa aming Askew Sherman at ng kapitan ng barangay. At para sa Network News, ito naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, meron naman balita regional. Dito tayo yung DTX 500. Rebig timo nga pangontrahan, high blood pressure ngan, diabetes.
1: Balita National.
2: Kaya naman nga Balita National mga K5, diri pa nahuhuman ang kasamo kasinado, mahuman gumawa sa espekulasyon nga may panibago nga kudita. Haldirato han upper house, kundi iginto tudlok kay Senador Sherwin Gatchalian nga bumalyo. Dan Senador Alan Peter Cayetano, como Senate President. Abot nga nagpapadayon na tensyon ang Senado, inpahayag ni Senador Francis Kiko Panghilinan. Ngayon, Senador Panfilo Ping Lacson, nga higat siya liyan, anira nakikita ng paglaom para otro nga pagkarusahan Senado. Sumalang ang panghilinan, suportado han Solid Black 11, higat siya liyan, para magmangulo ha Senado, samtang nagsiring naman ni Lacson, nga may kapasidad, nga eksperyensya, ining nga maibalik ang kredibilidad han institusyon matapos or mahuman ang sagunson nga kontrobersiya han mga naglabay nga adlaw. Habag ganaw, wala'y panidikta nga kumpirmasyon nga magbabalyohin liderato ang Senado. Pero nagawas nga diri nagkakaurusa ka K5, itong bagong mayorya, mahuman na mapaiwas si Anay Senate President Vicente Tito Soto III, dinahan Mayo 11. Hausa nga interview ng Siring Gatchalian nga andam hiya maging Senate President. Kung kinahanglan, labinahan nagtitikaharani nga impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Katapusan naman nga balita nasyonal, waray makatalwa sa dosang Malaysian tourist han marumpag dosang nga gintutukod nga building Abarangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ilan naglabay nga Mayo 25 or naglabay nga adlaw. Subang Bureau of Fire Protection, ang turista in natrap hasulod hinusang apartel nga namumutang hasapit hanarumpag nga building. Hapag kaya naka K5, 23 pa ang ginbibiling ang mga otoridad at nagpapadayon nga search and rescue operation. Kundiin kakulop, may danariskyo nga 26 katawo. Ngan nga tanan hirain stable na, sumalaha Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano. Nagbubulubli ginan mga tinaglawas at maglain-lain nga buhatan. Han aton gobyerno ngan mga otoridad, so ganitong BFP, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, ngan Philippine National Police, para mabiling ang mga nawawara pang mga individual maong site. Nagpadala ng gihapon ng mga heavy equipment ng mga engineer and Department of Public Works and Highways. Samtang may naman, ginpadala ng search and rescue team ang Metropolitan Manila Development Authority. Ginsuportara naman ang City Social Welfare and Development ang Angeles City ang 35 mga individual ikang kanasabi nga insidente. Waray pa ka K5 klaro kung ano naging hinungdan ang insidente. Pero kikitaon nira kung may mga kalabutan or may kalabutan. Maong nga insidente ang ginbuhat nga proseso ang construction hini nga maong nga building nga ang mga gingamit nga construction material hini in mga substandard materials.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa K5, meron balita national. Dito naman hayo han Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Balita International.
2: Alas 6:19 na, siyahan naman nga balita international. Ginsiguro ni Russian President Vladimir Putin nga mabulos sira agin buhat kapag atakehan Ukraine na derbiteryohan mga estudyante. Durante ang pag-atake, maabot na 18 katawa na matay. Samtang 42 naman ang samaran amay Luhansk region. Pero pag-explicar ang Ukrainian military, nga nila target airstrike ang Rubicon drone military unit nga nahimumutang amay Starobolsk. Ginklaro naman ni Putin nga waray bisan ano nga military facility ang nasabi nga lugar, salit yan na ingin aandaman na nila ang pagbulos sa Ukraine. Katapusan nga balita international, mga K5. Ginparayaw naman ni US President Donald Trump ang naging maupay nga resulta hanira kasabutan or kasarabutan han Iran. Matungod hini ginlala uman nga aabrihan na gihapon ang Strait of Hormuz nga nakahimang raw na ni Trump ang pinaga mga grupo han mga Gulf nga regional leaders kaupod na ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan nga Bahrain para hairan negosasyon nga han Iran. Naka-istorya na gihapon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung diin naging maupay gihapon ang naging resulta. Apagkaya na kakay-5, ginhihimangrawan pa ang pinakadetalye. Hanasabi naman nga kasarabutan. Kung manunumduman nga pinakabeses nga napakyas ang pag-aadahin maupay nga sabot. Abot nga ng Estados Unidos nga Iran.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kakay-5, wala naman balita international. Ganoon tayo yung klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Tingnan nga natin mo kito Genic Diet. Inom ang klinika D3 Bio ngan pagpulsan. At napakadamong benepisyo panlawas sini.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:21 na hatun business report. Sangkay ginklaro han Department of Trade and Industry o DTI nga dirig papatuman ang balaod mahiunong han kontrobersyal nga proposisyon nga nagkikinahanglan hin permit ha mga advertisements lakip na ang mga ginpo-post online. Ay, laro, mito mao naman nga draft. Kinahanglanon ang mga advertisers magsumiter hindi detalyado nga mga dokumento ha DTI. Bahin na mga gagamiton nga mga materials. Lakip na ang mga script, musika, nga storyboards. Aadahan 975 pesos para ang mga static materials. Nga naabot naman ha 9,295 pesos para ang mga video advertisements nga malapos sa 5 minutos. Kundi may kadugangan nga 300 pesos kung may mga pagbabago. Ginsok na ni Senador Bam Aquino itong maong preposisyon kundi na pag nagpahimatngon o nagpahimang nuhiya nga ang 30 dias kapag hulat antes maprobaran ang mga permit in makakaapekto ang mga gunting ang mga negosyo nga daan kinukurian na agi hiton krisis.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kakay-5, manatong naman business report doon tayo, Johan. Klinika Deo Fresh, Deo Roll-On.
1: Balitang Wow!
2: Alas 6:23 na nga haton Balitang Wow! O sa nga kumpanya, Guangdong Province, na naghahatag hin cash incentives ha mga empleyado nga nadalagan hin duha ka milya o kada adlaw. Gintanggal han Guangdong Donggo or Dongpo Paper o sa nga paper company nga nakabase ha Guangdong Province an era performance-based employee bonus scheme o kung ini nga PBB nga ginbalyuan ini hindi natawag nga athletic performance bonus. Para nga K5 and healthy lifestyle, habog sa kumpanya, nagdesisyon ang management han Guangdong Dongpo Paper nga tagan hin bonus sa nilang mga empleyado nga mahilig mag-exercise. Ang mga empleyado nga madalagan hin 50 kilometros haos sa kabulan in makakarawat hin full monthly bonus. O samtang ang 40 kilometros naman in makakarawat hin 60% nga bonus. Ang bonus ngayon ang mga krawat in madepende ha kahirayo han ira nadalaganan. Namomonitor ang distansya han nadalagan ng empleyado gamit ang usang pedometer app nga naka-install ha mga smartphones. Ngan labot lang kay 5 ha pagdalagan. Sakop gihapon ha athletic performance bonus ang jogging, hiking, and maging speed walking. Gin kalipay ni mga empleyado tungod kay nakakakrawat na hira bonus o nakakarawat na hirahin bonus, nakag-exercise pa.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Gagay 5, wala doon balitang wow. Dito naman ngayon, Johan, GTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
1: Balitang Entertainment.
2: Alas 9:25 na, ito naman Balita Entertainment. Barbie Fortiza, may bagong karelasyon. Bidat mga artista paliwan-liwan la. Actress, nag-flix sin lalaki nga puro tato. O sige, kakay-five maring Louie, ano chika hine, ikay-five mo.
3: Barbie Fortiza, may bago na nga karelasyon. Aktres, nag-flex si lalaki nga puro tattoo. May bago na nga love life ang kapuso aktres ni Barbie Fortiza. Last Thursday night, nag-post ang aktres in picture samtang may kadate nga usang nga guy. Pero sugad ganda sa ni Lopez ng Carla Abeliana. May tattoo lang nga braso ang ginpakita ni Barbie nga diri ang nawong haniya kadate. Naiintrigay na itong mga fans ni Barbie. Bingan todo research kun hinuan may kapareho nga tato ha braso kun manunumduman ni Jameson Blake an orhe nga naklink kin Barbie after nila break up ni long time boyfriend nga Jack Roberto. Pero waray magkaadahin seryosong relasyon hira Jameson ngan Barbie ngan tikang hadto inagfocus na lahiya ha career. Para Showbiz News, ako'y KK5 Maring Louie para kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasyonan ng takloban ng bugos na Strangang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Balitang Sports.
2: Alas ay, sa 27 na. Atong balita pa ulit ang kusok mga KK5. Update kita. Panarong pambansa. Dito ha, Agus Andilsor kay 8 gold medals. Pag-aaragawan na siyahan nga adlaw ang kompetisyon. Iyan na nga 2026 palarong pambansa. K5 Kevin, Susana, K5 mo!
5: Iyan ang adlaw mga K5 Lunes, formal na nga titikangan ang naarangkadangan magpaso ng mga engkwentro han 2026 palarong pambansa didi Agusan del Sur. Inin kataliwan la nga pagbuhaton kakulup ng adlaw ang ingrande nga garboso nga opening ceremony han nasabi nga kompetisyon. Iyan na pala nga aga, hiton alasais, magkakamayada nahin mga finals dida han track and field. Subay hiton schedule, may ada 8 futro hunta, may ada 8 nga gold medals nga pag-aagragawan niya ng adlaw dida han athletics o track and field. Kundiin, lakip ini dida amo ang 3,000 meter run para han secondary girls and boys. Kan kung manunumdum kita, han una nga tuig naka gold and region 8 dida pala han siyahan ng adlaw. Kitaon tayo na kung makukuha gihapon han region 8 ang gisasyahan nga gold medal han kompetisyon sugad han natabo han una nga tuig. Samtang ang Metro Manila kung National Capital Region amo ang mananalingkamot nga madepensahan ang ira overall crown han una nga tuig ang Metro Manila athletes din nakakuha 117 nga gold medal kundi in kadaman hini intikang ha swimming ngan athletics. Ang mga finals yan ang adlaw in ginlalakipan gihapon han javelin throw, long jump ngan sugad man ang paprumba ha 3000 meters ngan may ada hini 1500 nga gold ang pag-aagragawan tub-tub hiton Biyernes nga adlaw. Samtang ang mulay nga weight lifting in siyahan nga magkakamay ada na nga regular sport dida han palarong pambansa. Ang iba naman ng mga mulay, sugadhan karate do, kickboxing, and soft tennis in magiging demonstration sports. Ang Region 8 in mananaling kamot nga diri mahulog didaha top 10. Hanuna nga palarong pambansa, ikanapulo nga pwesto ang Region 8. Ang palarong pambansa 2026 in ginpapartisiparan hinsobra 10,000 nga mga atleta tikang ha elementary ngan sekundarya han mga eskwelahan diniha Pilipinas. Sports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C, parang palarong pambansa 2026 live and direct tikang ha prosperidad Agusan del Sur. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasays, imidya na, K5, iyo pala na batian ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawan, Lunes, Mayo 25, 2026. Ako naman yung naging tagapagpasamwak, K5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban, ginabugos nga serangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik ng trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa virus na nagdudulot ng papalik-balik ng trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
8: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
10: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
10: D3 Bio.
9: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
8: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, virus, Viruses, Fungi, at Parasite, D3 Bio. Pagsik ng apat na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
8: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
8: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

8:25 ba 2026 in ang UK K5, Edward Sanyagan. Welcome, hindi ngayon kinadaga ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta, mahinigugma ko ang mga manmaratihan bugos nga sinirangan Visayas. Din niya sudan ng Taglo, matanato mga nagkikitabaya Facebook Live and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't pag-remedyo or mga di pag-remedyo pala. Ano niyo kinandam nga remedyo niya ng adlaw? Hirahin o liwatan niyo mga ikin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo. Nga kung mga di pag-remedyo pala, hino ito niyo mga nakatalaan ng ka-remedyo. Nga kung sige na't remedyo mga K5, hino o liwatan ito niyo mga ikin kikina-remedyo yan ang mga tagna. Ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungon kay breakfast is the most important meal of the day. Naaro kita mga ka-K5 in dispensa. Mahitungon kay diri kita na ibabatian niya na kahanginan. Mahitungon kinagada yung problema. Ito na itong transmitter. And we are trying our best mga ka-K5. Makitain makabalik dayon kanagmitan nga panahon. So alayon nila baga pakistoryahi ato na iyo mga amyaw nga nailiw kung kay ano nga waray ha radyo itong K5 News FM. But ini mga K5 in na temporaryo la. Hopefully within the day makabalik kita mga K5. Amo ganito danay ano darah itong mga teknolohiya. Danay na mawarayan kita control pag abutin nga mga bagay. But anyway, didilani kita social media aton digital platform K5 News FM Tacloban Digital nga na ato na K5 News FM Tacloban na YouTube channel. At ang pagpasensyahin niyo. Nagugubagunit kamada mga ka-K5 kung wari kita ha-iri. Bisan ko na adi kita social media mga ka-K5. Damo na't nag-message sa akong since yesterday. Yan ang kaagahon na mugyapot irang mga pakiana kung na kay ano ka-K5 Duhard nga wari ka mga kahanginan. Ano? But anyway, kaya yung nanay natin at baga magiging kartan itong panahon. Aba no, mga nagtinikang naman ini nga pag-inuran mga ka-K5. Baga pira nakadlaw ito na naglabay nga may mga pag-uran ano either kaborobot nga ano ra diton pinakakulop or gabi nga party nin adlaw. But yan ang adlaw madalumdum diha Tacloban na madalumdum iton kabutangan iton panahon. E check anay naton para iton kasayuran natong mga manmarati iton pinaka latest weather forecast. Iton extension iton low pressure area apektado iton Mindanao yan ang adlaw mga ka-K5. Iton Mindanao ngan Palawan magkakadan madambong nga kalangitan may patsara nga pagdarahitingan baguran. May tungon iton extension or seed iton low pressure area samtang iton Bicol region ngan iton Quezon apektado ra iton weather system nga easterlies. May mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May nakapon patsara nga pagdarahitingan baguran samtang iton Metro Manila. Ngan ibang aparte ito natong nasod mga ka-K5 localized thunderstorm. Itong weather system nga magkakaapekto haira yan ang adlaw. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Itong ira panahon. Para mabiyahi hakadagatan yan ang adlaw. Aton nabiyahi inter-islands ang mga mangirisda nga mapalawod, mapadagat mga ka-K5. At itong forecast, itong coastal water condition. Para ito niyo kasayuran. Itong Visayas, Mindanao ngan Palawan. Abod kita din niya sinirangan Visayas sa mga K5. Mga ka-experience kita ni slight. Tumulit lang ang magiging kartan. Ito natin panahon. Pinakataas nga baluda ang mga 1.5 meters. Ngayon ito natin temperatura. Yan ang adlaw 35 degrees Celsius. Bisan kung medyo madalumdum itong panahon. Din hatakloban yan ang mga takna. Yan ang pinakabubong na temperatura. Na i-record ganina mga K5 na kadahap 26.6 degrees Celsius. Samtang ang adlaw sumidlit, nagpakita yan ang adlaw. Haibang nga lugar, but din niya sinirangan Visayas, din niya Tacloban. Waray pa mga pakita mga K5, but sumidlit ganina ang adlaw 5.27. Nga niniliwat in matutuno dala 6.20 niyan, hapit itong kagabihon mga K5. Din nga Tacloban para hiton karuyag nga mahibaro hiton nakartad hiton panahon. Diton nakartad hiton panahon din nga Tacloban yan ang mga takna. Wow, cloudy, good. Cloudy. Cloudy din naton na panahon din nga Tacloban. Ito naton na temperatura 27 degrees Celsius. Ito ang pinaka air quality. Ano't kalidad itong hangin nga agmong ginihinanggap din nga gawas kay Kevin Edward? Edward? Adit air quality fair yan ang aga.
Bisan kung madulumdum inin panahon, fair itong na air quality, para itong kasayun, itong atong mga nanmamati. Pero itong cloud cover ba daw? With cloud cover, 98%. 98% itong atong nakalangitan, natatabunan, mga K-5, itong dampog, yan ang mga oras. Ngan abi kitaon na doon magkulup, ano ba't baga magiging kartad itong panahon ba daw? Nasiring din ito na datos, mga K-5, nga magag-experience kitahin na madalumdum, madampog, ngan may mga pagtarahiting ang paguran. Yan ang adlaw hiton Lunes. Badaw di rin ni pabor para itong baga maguhumlad ang irang mga humay at may mga salin pa naglabay nga katangingan di rin liwat ni pabor para hiton mga maglalabada. Yan ang adlaw. Okay, but generally, bisan lasugad din itong panahon, mga K-5, magkaka-experience sa gihapon kita in fair weather condition. Yan ang adlaw. Hiton Lunes. Ha, ba't may mga patron niya ng adlaw, mga gagay-five, ha? At may mga patron niya ng adlaw? Hain. O, din hatakloban ba daw, ha? San Jose. Fiesta yan ang mga gagay-five, ha? San Jose, Pizza 25. Magawari pa man may nagpaabat nga diha ako. Na may danagaduha nga nag-imbitar ha ako. Oo. May dausa nga na sa ring pag-ilob la duar, pagpili la, o tiodto, or pangiklop, welcome ka didi. May daliwat ha ako nagpalitin na bahali na mga kagipay, pinapapasya, dalaliwat ako nga duha irabalay. Yan, naghihapon nga adlaw, mga kagipay, adlaw, hiton, Lunes, burbida, masyadong kapaspasinin panahon, mga kagipay, oras sa Bugos nga Pilipinas. Anadon oras alas 6:45 na. Oras naging padangat tayo na Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Ngagundin pa dayon mga K-5 itong era libre nga check-up yan ang adlaw tub-tub Mayo 26. Yan. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan. Siyudad hinin Tacloban na andiyas na itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital. Iyog yapon mapapalit hinin mga dekalidad ng mga produktong herbal, ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sugad handa the Power Trio, nga naglalagay pang DTX 500 na pinaka-superior nga source and antioxidant. Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga sugad man, and na Klinika D3 Bio. And vitamin D3, nga may the virgin coconut oil. Nga iyog yapon mapapalit, ha ira clinic. Adon sikat na nga kape nga nakagkape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May da pinugang nga dahon at ampalaya, may da disugard sugar cane. Ngan may ada chia seeds nga punuhin fiber nga mabulig paglimpyo hito naton digestive organ or digestive system, mga kakipay. Iyog yapon mapapalit, ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, an extend food supplement for men. Para ito mga pakusago din yung trabaho kada adlaw, mga kakipayb. Ayaw niyo hingalin di pag-take an extend food supplement for men kay kukulangon ito sa karound kung ikaw yung naka-extend food supplement, mga kakipayb, ha? Oo, nga dito gihapon niyo mapapalit sa Klinika and na DTX Beauty Soap. Nga magiging kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. May da pinugang nga dahon han bayabas, nga pinugang nga dahon han Madrid de Cacao. Ngan ato gihapon ni mapapalit ang na Klinika Day Fresh Day Roll On, mga K-5, ato na panhirog han irok nga waray aluminum but may dalugod virgin coconut oil nga mabulig pagpatay itong mga bakterya itong aton mga singit, mga K-5. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:47 na. K-5 Edward, kinagremedyo ka naman. Yan ang kagahon na itong patron Hasan Jose, mga K-5. Ano na yung binirahan ay Liniburtos nga bunay. Yan. Liniburtos, binatian ay nga pagliburtoson nga bunay, mga K-5. And aton ginpadisan hinin gintugab man ako gihapon, bisang bunay lang kinaon ko. Ha? Liniburtos nga bunay, mga K-5. Pinadisan naton yogurt. Oo, okay na gihapon nini nga dahil pag-abutin nini mga alas sa 12 niyan. Naglalaw mga kabalito nga kamun, nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw. Nga unti itong ayurin ni Medyon, maghataking kaupay, Antonio Lawas, mga kakipay, ha?
Alas 6:48 na, pirmihinom dumi nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Ang tinuod nga karikuhan, ang himsog nga panlawas, mga kakifive. Nawawarayan pulos na ininkwarta sa lapi. Ano man nga mga material nga bagay or material possession nga may daka kung ikaw in nagkakasakit. Yan, sanglit importante nga padigunon naton tunaton lawas, padigunon naton tunaton mga resistensya, mahitungod nga dirimanggod nga tanan nga mga vitamina nga minerales. Aton nakukuha aton mga ginremedyo adlaw-adlaw sanglit na kinanglan hinin supplement, food supplement. Yan, amot at gamit itong DTX 500, Mighty C, ngan itong na Clinica Ditri Bio, mga KK5. Yan. Ano ito mga balita, KK5 Edward? Yan ang adlaw, oy formal na nga nagtikang ang ika-16 nga palarong pambansati kang dito Prosperidad, Agusan del Sur. Nga kung diin nakita niyo aton FB page ang mga balita, may kalabutan hining paisan-isan na paug na takusog. And yung hapon nakita ang opening ceremony kagabi mga KK5 live tikang ha Prosperidad Agusan del Sur. And later magkakaubod luwat natin ni KK5 Kevin Susana, and prior to that magkakaubod natin ng mga kasagabay dito ha Prosperidad ng mga K5 news reporter. Para ito natong tandem yan, mga alas sa 7:30, para itong kasayuran, ito natong mga nanmamatit, mga rigodigo, dito hining sporting event. Yan. Para magkamu suportado na muna K5 News FM, inin mga sugad hining mga aktibidades, okay? Palarong pambansa, mga ibraa. Ngayon ito natong sports sa development program, mga K5, ito natong gobyerno, ma-local man ito, ma-national government, kay... Inin sports, labin ha mga kabataan, nagpro-promote inihinin mas maupay nira nga well-being samtang hirain magtutubo, okay? Because if you are engaged in sports, ikaw in nagiging disiplinado nga tao or bata, mga kakipay. Kaya kung maray ka disiplina, di ka mag-iiha high sports. Nga di mo luwat makakabutan inin pagdaragan high sports kung ikaw in addict. Or ikaw in paraghubog, mga KK5. Or ikaw in gulpingan na sigarilyo. O kung ikaw, mga KK5, in nagpipiniraw, di ba? Or di ka nakaon in masustansya ng mga pagkaon, mga KK5. Waray ka good uunhanan hiton nga imo kinabuhi. Mamagtubuin nga aton mga kabataan, imbis nga magiging asset hinin na gobyerno hinin Pilipinas, magiging liability, kay magiging masinakit nun man. Amo tut baga magiging problema. So kung ikaw nga bata ina engage kahin mga sport. Depende kun ano tunim hilig mga KK5, disiplinado ka man ta. Di ka magiininom, di ka magsisinigarilyo, di ka magpipiniraw. Magkakada kan regular nga physical activity nga pabor para hiton imo lawas, pabor hiton imo pagtubo, di ba? Oh, and pag-amot itong panahon nga hiranat magkakapot itrinda hinin paggobyernuhan hinin Pilipinas sa magkalainlain nga sektor ito natin sa siyudad. Magiging productive hira nga mga citizen hinin Pilipinas, magkakabulig hira pagpakaupa hinin nasod Pilipinas. Di rin na pagpakaupa itong iratag sa tagsang mga kalugari, itong ira mga kalugaringon, itong ira pamilya, kundi bugos nga Pilipinas kay hirain mga disiplinado nga mga tao. So, ganit importante rin sports, ha? Sanglit aton po naging kakampanya ang mga lokal nga mga panggobyernuhan, mga KK5, nga iragod institutionalize itong sports development program. Kay dako ini nga bagay para hinin nagtutubo nga mga kabataan ngan para hinin developing country, sugad hinin Pilipinas. Takay kung sugad yan na, 28 anyos pala, nag-i-stroke na. Or 28 anyos pala, or even, you know, younger pa nga pangidaron, mga KK5. Igin papailarom nahin na regular nga dialysis. Mamay ka lang itong mga KK5. It has something to do with the lifestyle itong mga kabataan niya na nga panahon. And speaking about lifestyle, ito yung may kalabutan itong era pinangangaon. Okay? May kalabutan itong era physical activity. So kung anira pinangangaon, puro na instant noodles, instant coffee. Tapos mga mamantika nga mga pagkaon, nga tika nga mga fast food, mga KK5. Katapos waray na physical activity, unlike hadton mga amon panahon, diri man 1940s, diri man 1950s, 80s man, 80s and 90s.
Damo pan physical activity han mga kabataan hadto nga panahon. Okay, waray pan cellphone. Diri pa nagbababad na cellphone, maggulop mga kakipap. Naglilining ko na computer. Mami kalahin niya, no? So, waray na physical activity ang mga kabataan, diri pa healthy ang mga pinangangaon, diri to orosahon, mga kakipaib. Nga 25, 24 anyos pala itong pangidaron na may dana problema, ha, kidney. Or diri nga ni naman mag-stroke na, mga kakipaib. Ito yung may kalabutan, itong era yan na, yun ang kinabuhi. So, kung ang ira lifestyle, warin na ira exercise, diri hira nakaon, hinin mga healthy nga mga pagkaon, aw, diri itong harayo mga kakipaib, nga sayo itong magkakasasakit, hinin magpakaharadlok nga sakit a kidney, nagkakasakit a kasing-kasing, patit atay mga kakipaib, mamay ka lang, may na mga kabataan nga pagmamatat aga, energy drink dayon itong gin iinom. Mami ka lang ito. Sanglit, kita in nag-advocate para hin-healthy nga mga kamataan and usah itong dida pag-advocate nga ma-institutionalize itong aton mga sports development program, ma-encourage naton inindamo nga mga kabataan nga ma-engage sa sports. So, ganyan for example, ito na hinanabuha palarong pambansaya na dito Prosperidad, Agusan del Sur. Labi na kay... Ito na partisipar hini nga palarong pambansa tikang elementary nga diya secondary nga mga pangeskwelahan sakop itong Department of Education. Amo ini nga mga pangidaron iton masyado hin ka importante kay nagdi-develop ka hinin well-being hinin mga kabataan. So while it is true that kinanglan nato magtindugin mga kalsada, mga tulay, and iba pa nga mga infrastructure development project, but itagpakyan, is it not also equally important nga pakaupayon naton inin panlawas inin mga kabataan ipinagin sports? Kaya nakakasigurado kita nga magiging disiplinado ini nga magiging maupa inhira nga mga citizen pagabotit panahon nga hira itira na generation inin magdudumara hinin Pilipinas, mga gagay-fay. Oras, alas 6:55 na. Amo ito nga sugad ito na itong paghatag hinin importansya, no? Hinin nga nagpapadayon nga palaro, nagtikang nakakulop nga palarong pambansa dito Prosperidad, Agusan del Sur. And later, makakaupod natin ito na mga kaupdanan, Hakay 5 News FM Philippines, para ito na itong tandem broadcast. And after that, makaabunlat natin ni KK5 Kevin Susana para taganluat natin yung focus itong mga atletang nagtitikang dinhi hasinirangan Visayas. Ano itong baga chance nga medyo maging mas marupay pa natin performance sa hininga palarong pambansa 2026. Yan. Damo ini nga taga-Eastern Visayas nga kumadto ha Agusan del Sur. Kaya na kung baga na ibaruan hini. Sobrang 900 nga mga atleta, mga opisyal ng DepEd, mga coaches, mga naman mag-training. Iton kaupod, hininga delegasyon, tikang din niya sinirangan Visayas. Sabi, kitaon natin kung baga ano't magiging accomplishment, performance. Iton mga taga-Eastern Visayas. O sakit tahit mga pobre nga rehiyon ha Pilipinas, mga kakipay. Yan, tatagan natin importansya yan ng adlaw para itong kasayuran itong aton mga manmarati, okay? Ano pati mga balita ka K5 Edward? May mga nareklamo nga mga kapitan kay... Inin, din itakloban, may mga namamagreklamo nga kapitan nga baga diri daw nga tanan matatagan hinin pundo para yung mga development project. Iyan ang atuig 2026 out of 138 barangays. Ano akong baga nakuhang information, nga baga nakialayon, nga baga ipasamwa kini mga kakipay. Naabot lang baga sobra 40 na mga barangay, ang baga matatagan hinin pundo or financial assistance sa tikang City Government of Tacloban. Okay, so mami ka lang. Kung baga 138 nga mga barangay, 40 sobra lang. Ako doon itong baga kulangan. Ano daw at baga naging... Inin rason hini kung kaya ano nga, warang nga ni magkatunga din ang 138 barangays. Continue din nga information nga ito nakuha. Ang natagan or matatagan hini nga financial assistance tikang ha City Government itong Tacloban. You know, han naglabay nga si Mana ato na istoryahan na nga medyo na fo-focus inin ato na istoryahan nga diyan national level. Napapabayan naton or nalilikatan naton inin mga importante nga mga istoryahan hinin local governance, okay? Nga sa rin kung naglabay nga Biyernes, yan ang atuig 2026, may ada por lo menos mga 1.19 trillion pesos.
Dire itong 6 trillion nga budget itong atong gobyerno para yan nga 2026 in intended para mga lokal nga panggobyernuhan. So, ato lang kita na-focus at impeachment, ato kita na-focus ang mga flood control project, ini nga natabo di Senado, mga ga-K5. But is it not also equally important nga aton Panginoon inin mga nananabo di lokal nga panggobyernuhan? Tama itong mga ga-K5. Okay, after all, iningatanan nga mga politiko natin, at presidente, vice-presidente, mga senador, mga kongresista. Dako, itira, I mean, you know, kita't nag-uundong itong era tagsa-tagsa nga mga kandidatura. Hapanahon hin eleksyon kita, didiha local level. Dapat sugad kita ka-importante mga gakipay. It question, it paggahin-gahin ba hinin pundo intended para hin mga development project ang mga barangay? Ano tingin babasihan iton? May da ba naging pag-studio kung ini nga mga kadinitakloban, wari nakaral sa dahon din nga damo? Unlike dito ha mga magkalinlain nga mga lugar nga tayaw or puyaw, kung baga tawagon, ang mga sidsid na ba hinin aton gobyerno? Okay, nga makinanglang pahirin mga farm-to-market roads, makinanglang pahirin mga kalsada, makinanglang pahirin tubig, makinanglang pahirahin kuryente. Di nga takloban, kung baga pag-istoryahan natin parte ng mga pamagkalsada, di nagtuda ako nga problema kay siyudad ini. Siguro, kung may naman mga dapat pamagkalsadahon, kutiyan na lito nga porsyento, nga mga sidsid nga lugar, hinin na siyudad mga kakipaib. Baman kuryente, pag kita ko, waray na lugar din hatakloban, nga waray linya hiton na kuryente. And kung pag-istoryahan at linya at kuryente, at istoryahon hiton mga ka-K5, inin mga street lights. Yan na, nagamit na kita hinin mga solar powered, you know, street light para maging malambrag inin aton komunidad. O ini, tubig, waray ko to duda, nga dako pa itong problema din hiya aton syudad. But kumpara mo itong mga dapat punduhan ng mga proyekto ngantot mga grayo ng mga barangay din na Pilipinas. Diri, I mean, da kung doon diferensya, kung baga ani ka hatakloban, okay? So kung baga ikaw o sa nga barangay, o sa kamo kamung sanggunian, mag-i-restorya kamo, ano ba't aton baga aruon nga proyekto di diya City Hall? Ha City Government, ano pa ba itong kulang? Kung may mga kalsada na kita, may problem, may na kita kuryente, medyo problema pa itong tubig. Labot na ito, ano pa ba't pwede nga aruon natin? Is it covered court? Nga lugar nga pagkakatiterukan itong mga tao and at the same time magiging evacuation center ha panahon hinin kalamidad? Is it medicine or is it livelihood or ano ba itong mga priority nga mga project nga i-submitter nga to ha it mayor for his consideration nga matagan ka mo hin pundo. Yan. Oh, so ano dang baga naging ginaano niyo pagbatag-batag in 20% nga annual investment fund din hitakloban. Okay? So by the way, nga tanan nga mga local government unit, okay, nag-aalo tagay rahin 20% hiton ira budget intended for mga development project. Itawag ito nga pundo annual investment fund, okay? And ito nga annual investment fund, it gagamitin ito nga pundo para hin mga development project ha barangay, nga barangay, bungto, syudad, or maprobinsya man, nga kundiin, igin babasi ha annual development plan. Okay, so an annual development plan, pupunduhan ng annual investment plan. Oh, annual investment fund, which is 20% itong budget, itong usang local government unit kada tuig. Okay. Di niya takloban, pero ba itong atong budget din yan na, yan ang tuig. Okay, kung ikukumpara mo, I mean, ikukumbind mo itong national tax allotment, NTA, nga share natin itong national government nga collection, and it local income itong syudad. Okay, ibutang nila natin for purposes nga maistoryahan natin ini, 1 billion pesos. So 20% at 1 billion is 200 million pesos, okay? 10% ngayon hiton 1 billion is 100 million. So kung 20%, that is 200 million pesos. Okay, question. Di pa unan uba nga ginbabatag-batag ini nga 200 million nga annual investment fund para maparupay pa inin panginabuhi hinin mga tao din hitakloban.
kon may mga resolution at mga barangay nga nangangarohin financial assistance for a particular project, ginaano pag-prioritize hiton siyudad, okay? Ipinaagi hiton Municipal Planning and Development Office hiton siyudad. Ngan dapat pag-irestoryahan ini hiton Local Development Council or City Development Council wherein miyembro nga tanan nga mga miyembro hiton liga ng mga barangay hirat nag irestorya. So kumbaga may na reklamo nga warehra katagi anay daw i-check ane naton tipaunan o mga gin-prioritize hiton na siyudad iton paggastos it ira annual investment fund. So if it is 200 million kun may da 138 barangays din hihatakloban, pwede ba tag 1 million hira magiging 138 million? But kinanglan ba ito nga kadako himpundo para sa nga barangay nga diri mandako nga haros nga tanan may da naman nira. May kalsada na, may mga suga, except hitong tubig, kay problema pa itong tubig. So ginaano pag-prioritize iton paggamit iton pundo iton annual investment fund which is 20% iton budget kinadatuig iton usa nga local government unit. Oh, for example, dinhi sa sudan ng Tacloban, kung may dikita 1 billion, 20% iton mga K5 is 200 million pesos. Sige lang, kaya nang adlaw, inin Lunes, may da mga, may flag ceremony. And kahuman may hitong mga meeting-meeting nira kung ano lang ang mga irestoryahon and magkalain-lain ng mga departamento. So dahil nagiging makuri nga makakuha ka ng information partihin ng mga bagay. Ngan labot lahat mga nag-i-inner escape mga kakipaib nga di rin na pa-interview. So God can, masyadong ka-busy Engineer Dipas, Donnie Dipas. Ito nagmamangul, ito na ito na City Engineering Office nga di rin kuniging kakahibalag mga kakipaib. Ito na itong reporter. Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 7:05 na iba pa nga mga balita, yan na nga adlaw. Badaw igindudoso hinin mga nagplaplano nga magbago na liwat inin liderato hasinado inin pagiging Senate President ni Senador Sherwin Gatchalian. Nga igliliwan nira kan Senate President yan na Alan Peter Cayetano. Oh, ba daw mga gagay-pipe? Samtang itong inflation rate sa Pilipinas umabot na 7%. It pagiging paspas bahit pagkataas, it presyo it mga paplitun, mga gagay-pipe, umabot na 7%. It dolyar yan na, umabot na mga 61. It iba, depende kung nahaing ka na pabalyo or napalitin dolyar. Natag 62 pesos, may 61, may da 60, may da 59 pesos. But you know, dako ini nga bagay ining paghinataas hinin dolyar anon dolyar kontra hinin peso. Kay remember labi na kita nga nasod in usa nga oil importing country na import gayud kita haros 100% iton aton oil requirements. Dolyar iton ginagamit naton pagpalit iton na krudo ha world market. Sanglit kung nahataas it presyo o nahataas it balor iton dolyar kontra iton peso, na kinahanglan kita ng damo nga kwarta para makapalitin dolyar nga ipapalit liwat naton hinin mga imported nga mga pinapalit naton. Upod na dida iton oil. May tungod hinin nga petrodollar system nga ginset iton Amerika nga iton mga nasod sa Middle East nga kun mapalit nga magbabaligya hin krudo hakalibutan dapat dolyar kwarta at mga Amerikano at paggagamiton mga gagipay. The higher the value of the US dollar, dir iton pabor haaton. Kay na-import kita hinin oil, haros 100% iton aton oil requirement, gini-import naton, makinang lang kita damo nga peso, damo nga kwarta, para makapalit kita hin oil ha world market. And may tungod kay mahal na't kapalit, labot lang mahal ang dolyar kontrahan peso. May dahil ni epekto ha mga papliton ng mga basic services mga kakipay. Samtang ada kita na atubang hininga krisis, busy itat mga senador kung hirahin o it magiging leader hiton na senado. Nangalimtan na kung tiponan nung iga-address mga kakipay, hininga problema nga ito ginang atubang yan ang mga panahon.
Hey, Senator Gatchalian, ito ni gindudoso nga pwede nga maging Senate President in the event nga maging successful ini nga pagkudita kontra kan Alan Peter Cayetano. But nag-warning na hi Camille Villar, usah iton mga senador nga may bugtuliwat nga senador Mark Villar. Waray na ba iba mga kakipaib? Nga it malita sa era grupo nga maghuhudas mayor pa kuno kan Judas Iscariote mga kakipaib. Takay 11-12 itkartada yan na hiton na mga senador. Di na maginuupod inin pag ihap hiningkan Senador Bato de la Rosa kay he is now in hiding. Kahuman nga igman dun ang Department of Justice ha PNP nga ha NBI nga iarestohon na hiya mga kakipaib. Aba daw, may din na magawas na daw liwat inin mga arestuaran para hanpirang ang mga co-conspirators. Hanaton former President Rodrigo Duterte naglalakip ini kan Senador Bongo mga kakipaib. So kung magtinagol liwat ini Bongo or maaresto niya itong International Criminal Court mga kakipaib, ibinagit NBI ngan PNP, itkartada at Senado, patas 11-11. Kung magtinago hiya, magduhan niya nga magtitinago mga kakipaib. Kung maaresto pa ini, himarkulita, kaging pakasuhan mga kakipaib, yung plunder. Itong aton ombudsman, kaging kasuhan yung plunder mga kakipaib. Kung maaresto liwat yan or magtinago, di maiban ito din itong era kartada, manapulo na la. Takay may adalot kaso nga ginaatubang ni Jinggo Estrada. So, si Jinggo Estrada kinasuhan gihapon. Bano kay plunder gihapon kung di nagsasayop mga kakipaib? Waray gihapon ni piansa. Ano daw lakon baga hapanahon nga inhirain magka-aresto? Kung baga may upod pa ba in itong ihap, di na Senado. Because, while in detention, bis ka pa sumiring, kay ada matak mga staff na magtatrabaho para haakon, haaraan na ini han panahon na in really?

Miss Maria Sulod-Sulod, Miss Andiria na participar ito na deliberation ha Senado. Manang baka mo kung pirad ginagastos, kada bulan hit mga sweldo line ni Rabatong Anton Ia staff a Senado mga kakipay. Madidismayo ka mo mga kakipay. Ngan madidismayo ka mo kung mahibaruan niyo kung irahin o itong mga nag-oopisina di dahil itong opisina ni Senador Bato de la Rosa kay it's all in the family mga kakipay. Alas 7:11 na. Bugos nga pamilya ni Haros aada ha itong payroll ha Senado mga kakipay. Senado din Pilipinas. Mami kala ito ano. Hiba to, gintatagan natin hiya, you know, benefit of the doubt nga, kaya igaagi pa inihin asunto nga iya crime against humanity. Just like the former president. We are not saying nga guilty na hiya, salaan na hiya, sayop hiya. Kaya may dahiton mga legal processes. Opo dito ipag-aresto ha iya para paatubangon hiya, hini nga ira asunto dito International Criminal Court. Diri pasalaan hibato. Diri pa hiya guilty. Kaya mo nga nga gin-aresto hiya kaya para paatubangan niya dito ha The Hague, the Netherlands and madipinsahan niya mga kakipay. Ito niya kalugaringon. Ibalat itong istoryahon nga fugitive ka, waray ka na hasinado and yet, padayon nga nangangarawat, nakarawat kang sweldo, patit imo mga staff. Diri ba pwede himuon nga, sugan hini nga yung sitwasyon niya na, di ka naman nakaka-report, pwede ba anay nga ininsadhanlaan ito nga i-opisina mga K-5? Mga DDS naman hini, mastering bias, good ka mo di na K-5. Amot na ka-problema no, hini yan nga panahon kay inin at mga istorya din niya kahanginan, okay? Diri nga ni na pabor, hinin mga grupo, either kan Marcos or nga ni kan Duterte, mga K-5, nagiging bias na kita. Itira karuya nga pagpapaboran lat ira mga karuyag singon dir iton pwede din niya aton. Oo, kay may nga ni balita nga nagawa sa aton din niya kahanginan or aton social media platform. Nasiring dayon mga kakipay nga bias ka mo. Naintindihan ko ito yung mga pag-ugop. Iyo iton, waray ka labot and iyo to katungod. Besanin ito iyo pag-ugupan or iyo idolize ng mga political personality. Ba't ko nag-istorya na kita hindi ripabor ngan base man lahin na eksakto nga mga gimpapatamakan. Ayaw ka mo pagsiring nga bias ka mo din kakipay. Oo, kita na nabuyan na. Diri ka nga ni napabor, itong iraging papaboran, bias, katawaray, mga kakipay. Oo, both sides niya, maka Marcos, maka Duterte, dapat diri sugad. Itong aton higugmaon, itat loyalty dapat nga dahinin Republika hinin Pilipinas. Diri hinin mga tao na nagdudumara hinin Pilipinas kay ito hira in mga lumalabay la. Mga administrador la iton aton gobyerno nga kitat gobyerno iton mga tao. Andir ito na gin ta-thank you, gin sa sweldohan iton hirami, mga allowances, nagpapakabuhay-buhay pa nga ni mga kakipahan. So dapat it at loyalty nga dat Republican Pilipinas, nga dat at nasod Pilipinas, diri nga dat mga personalidad. Ngan ayon ni iwaray to hihuna-huna nga amo nagudlain ng mga tao at magiging magagasolbar ni problema ng Pilipinas na hiluan na ni mga isip ni mga tao mga kakipay. O sa itong nagdidirian hini nga mga politiko nga gin mamanipulate ni ra ini panhunahuna ni mga tao o pinaging paggamit ni mga troll sa social media. Nga unta among pagsiservisyuhan naton hin eksakto amo pa naton gin mamanipulate. Ngan ang namamanipulate, amo pa nagiging depender mga kakipay, hindi nga mga namamagmanipulate, naloko na ining kalibutan mga kakipay. Ha? So kitaon naton, kung ano't baga magiging iba pa nga detalye hindi nga namamangpangan na liwat nga pagbagong liderato a Senado. Hin o itmabalhin nga dihit minority yan na. Okay? Kaya mga namagbalhin nito, Amitrachis Escudero, Hira Villanueva, Hira Jingoy, inihi Loren Legarda. Hinodawla ini nga mga villian nga may mga batal gihapon niya na. Oh, kadamaan hiton nga bumalhin nga di kan Alan Peter Cayetano, either may mga kaso nga ginaatuba

0: giniimbestigahan. Just like the Villar, may nanira kaso yan na, may tungodan na manipulasyon at presyon yan ang mga propiedad. Takagin audit, sobra-sobrahan ang nira pag-valuehan yan ang mga propiedad. O, yung kasuhan nira ito, o Herechis Escudero, o puno giniimbestigahan niya na, Jingo Estrada, Marcoleta. So, it seems that nagkaurusay ni Hira kay darahining investigasyon itong gobyerno. Okay? Mamay ka nito. Kitaon natin kung hinot baga ma-pirok ni Hira mga kakibay. Palagat pirok. Hinot ma-pirok. Ay, naku, na ano na ba ini Attorney Respecio? Ini Attorney Respecio, nga nag-vice mayor yan itong Reyna Mercedes sa Isabela, bili ba kinihiyang abogado? An iya ba advocacy para hin fair, honest election? Maupay nga nag-iayakan, ma-witty, etc. But anong natabuhin niya nga nagpakalurong naman inihiya nga dit mga Duterte, mga kikipan? Andam hiya magpakamatay, andam hiya mapriso, andam hiya mamunuhin revolusyon para la suportaran ni Inday Sara Duterte for president, mga kikipan. Amot ira bago yan ng attack dog, mga kakipad. Di rin nakaturunan inin mga istorya hinini. Ano, I don't know kung ano't pwede himuon hini. Usay ning abogado. And being an officer of the court, you know, may dahitong tubtuban. Inin natong freedom of expression and freedom of speech. Oo, napansin ba ninyo ining ay bago nga ganap yan ang mga gagipay? And ano ba itong adlaw liwat Sabado ba itong nagkading katitirok dito ha Mindanao? Parte ni nga Rage Coalition. Itong Rage pala nga daan nga pulong Rage. Parte na ito't kasamok mga gagipay. Rage Coalition. Ngayon nagmamanguluhin eh, itong Mayor ha Davao yan ha, he Basti Duterte, purbidan mga pagmaldisyon niya itong aton presidente. You know, wala mo nito problema at pagkomentaryo itong aton presidente kay inin aton mga politiko, they are subject to public scrutiny and criticism. Sanglit, kung ikaw in masulod na politika, hinumdumigo din eh, nga you are a public figure and vulnerable kagod din eh, nga pagmamaldisyonon kagod. Ba't kumbaga mga waray na lahangkag, nga waray gibabasihan nga baga istorya, mga kakipay, baga di naman maupay pamatiyon nga pagkinitaon, mga kakipay. Akon ito panlantaw. Kung may na ka mo ibang panlantaw, iyo ito iginirespeto naton. Nga nakano daw lang ni kumbaga hirat mag-gobyerno na hinin Republika, hinin Pilipinas, kumbaga magkakaturuhay ba kita kung puro nala inin hatred, it aadit at kasing-kasing ngan panunahuna, mga kakipay. Kung baga magpakalingkod ni Hirang ang pagbulos itong era panuyo, madugang ada paghimakuri inin Pilipinas, labi inin mga pobre nga namamanipulate hininga mga narrative. Baga din, nakita nakakapabor hini. Ay, nako mga gagipay. Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 7:19 na, no, may tungod kaging istoryahan natin nga dikit halokal. Pag-istoryahan natin ng mga istoryahon, parte ng mga rigodidihan lokal nga panggobyernohan. Natikangan na natin ang Biyernes niyan, pagbalik nato, paghingadaya nato, napirabat mga sweldo ng mga lokal nga mga opisyal. Masurvive bahira kung baga sweldo la. Kaya kung may mga korupsyon nga nananabo dito national level, amog hihapon to local level, mga kakipay. Panginanoon natin na ron niyan, oras sa bugos nga Pilipinas! Alas 7:20 na, babalikan natin ang ato na programa, Kamalan Pipirang ang mga pahibro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Leyte, Coper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen Leyte, SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga tugto malas 4 at medyadon kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
11: Puro Pelos Pueblos!
0: Oras, mga K-5, alas 7:26 na! Amon ginoon, magpahibaruhay yung awari kami, anay ha, radyo yan ha. Di rin niyo kami mahibabati yan ha, radyo. So, Adilani kita ha, social media hamon official Facebook page. Damo na tag-message din hi aton, ni Candle Red nga ni, okay, maguhulat kami, kay nalisang good kami, nga tigdaman la kamo nawara. May dagihapon ni Mana Nuratan, nga aton gihap din hi Manmaratiha Radyo, mga K5, nag-message gihapon. Kawaray naman kamo Duarte, kababati, putbida. Nalilipay agad ako sugad hini, kaya nasusukol ko, nga may dangain namamati na hininga ato ni Stasyon, mga kakipay. Oo, kung nawawara kita kahanginan, may dagad man baga na iliw, di ba? So, baga, amo to tagahatag-hamon ng kusog didi. Nga natuod pagod kami, nga radio is still relevant, bisan kung haluyo nga ada na kita hininga moderno yan nga panahon. Oo. Nga may da pa napatronize, may da pa namamati itong radyo, mga ka-K5. Kaya kung haba na panahon nga rin namin namamati itong radyo, mag-uuron lang good kita hini. Isasara ini ni Dr. Ramil Uy nga inin istasyon. Kung waray namin nagkikita, waray namin namamati, mga ka-K5. Di ba? Sige. Nga dianay kita din itong mga gimpadaran ninyo nga mga... And then, mensahe, hey Lance Abbe, good morning Sir Edward, diri man po, mabilingan ha radyo, iyo frequency, salamat po. May problema ito na amon transmitter, may na namon ginahanglan nga parts, nga tigang pahabakulod, ginpadara ka kulop ha aeroplano. Katapoon namon niniyan din ha airport, kay importante ini nga parte ito na amon transmitter. Pasensya na, good morning, waray man po kamo ha radyo, kakulop, pag-abrihan radyo, waray hastaya na. Kay maupa itradyo, kay bisan magtatrabaho, makapamati ako. Mamay kalahini. Nasiring hi Jonah Kaga Kayubit, okay? Patigad kami, you know, kulang gad inin paghinakan din niya Facebook nga di kami nababatian na radyo. Kay radyo good kami. Ako radyo man good ako. But siyempre, nag-evolve na inin pag-radyo yan na. Nga nakikita na lahat kami din ha Facebook na YouTube. We have to adapt to the changing times, kay amlat paagi nga magiging relevant kan magiging competitive kita. And it applies sa nga tanan nga klasihin profession, okay? Magpabilin ka lang ni dinan imo na araan na matanhan maiha nga panahon nga may dana mas maurupay nga pamaagit pagbuhat iton nga bagay, mababayaan ka good, believe me. So, kung karoy mo mag-survive in an ever-changing world, in a bagong landscape itong media, for example, we have to adapt to the changing times. Upod na pag-incorporate itong digital format, itong radyo. Yan. Good morning, Sir Edward. For your information, waray gagana it iyo radyo frequency yan na masagaratla. Sayang diri makapamati it iba. Muy-muy, amo ito may problema itong amon na transmitter. Iya Jeffrey Bansuela, waray man niyo sir signal ha iyo radyo. Sa bot signon, inihira, nagkikita Facebook at the same time namamati ha radyo. Labot lang, baga na aragon, nga ni permi ang social media nagkikita, no? Sugad kan Mark Anthony Figueres, nga Atuya Albuera, adiliya Facebook nagkikita. Sir Edward, para ha mga DDS, SMNI, ngan PGNM, ngan mga vloggers, handida ngan mga trolls, okay? Ay, amo tadi diri ang kuhin ng paggamit ni mga trolls ba pag manipulate ni hunahuna ni mga tao itong era kalugaringon ng mga narrative. Hi Eden Urbano, nagkikita aton. Hi Lon Loigo, good morning. Kay Kepa Edward, baga kulang man pumaralit karne, happy fiesta kanda Sir Edwin Bautista. Oo! Aluag ini nga fiesta ha San Jose. Okay, so para hatun mga namamag kita aton at the same time namamati radyo, pagpasensyahin niyo ha. Waray ani kita radyo, may da problema ton aton transmitter and hopefully within the day and the buwas sa aton pagprograma mga ka-K5, mabatian na niyo kami ha radyo. Okay, so for the time being, dinhilaan ni kita sa social media. Karagsignon lahin eh, nga inin radyo sa rin ko pa kanina, radio is still relevant in our modern times. Relevant pa hiya. Kay kung waray na hininga waray na hinigamit ito radyo, bisan may internet, may mga live streaming, hinin mga pelikula, hinin mga, you know, music. Mataada pa itong namamati ha radyo. Diba? Oh, Sanglit, asya pala ito, Sir Ed, nga nakanto ka ha, City Hall Grounds, ngan Sunday, kakulob. Uy! Oo, nakaupod ko hi Sir Elmo Aguinalde. You know, every Saturday and Sunday, kun may dako panahon, aadto ako ha City Hall complex nag-exercise. Or kumbaga nagbalik na ako pagdalagan hinahinay mga kakipay hakakalsadahan, so nagaka-jogging ako, no? And damo gyung kakirita ko nga mga namamati nga namamagkita din sa Facebook nga namamag-walking gyap didto, diri ko man kamugod makilala nga tanan kay natagbaw lang ako. Mar kamot natagbaw baga na ako ang banak nalis bang Sir Edward, morning. Mami kala, for example, hi Sir Elmo Aguinalde, opo dani apo, nag-walking hiya kakulop dito sa City Hall, nagkadungan kami. Hi Marilu Serang, wow, namamati hiya aton, pirmi nagkikita din na Facebook, Marilu. Nagkadungan hiya kami kakulopan, nag-walking dito sa City Hall, nag-sering hiya Sir Edward. Uy! Hey Marilu Serang mga kakipay. Oo, ito niya asawa ay kagawad Serang. Oo. Namamati ng kikita gyapya din niya K5. Damo ining actually nga ako naging kakahibalag dito sa City Hall nga inin nakikilala ako nira. Pero di ko nira nakikilala. Yan na magkiriglala na kami. Nasiring Hinik Garcia, sir, nagpalod nala ako ng cellphone para makapamati ha K5. Ito! Ay, naku mga ka K5, ba ha? Oo. And then, balito, nalilipay kita nga. Nagikinita lang yan, hira ako. Dahil hira danay na labutaag. Nagikinita lang hira. Dani ba? Nasiring, nakikita ka namun din, he. Either Sabado or Domingo. Amot diferensya ini, ito na ato kahagawas nag-exercise, kontra ato kahag-gym. Hag-gym, okay gad gihapon, but you are confined to in a place ba nga, diri good harayot in pangitaan, okay? Pero, kung naadi kahagawas, nagja-jogging ka, you are with nature, okay? Sirak, labinat kaagahon, iton hangin, atikang hadagat, it mga tanom mga kakipay, nga labin ako baga aga pa mahamog pa hiya mga kakipay. And igin kakakirita ka, hiton imo mga mamarati, mga kasangkayan. Nato ka gym, may nagyap din to mga marumaritis. Kapag pagpapahuway mo tingang hitim baga exercise, maritis ka anay. Next Sir Edward, aadto ka na hasulod ang City Hall naka-Amerikana. Agi ginuho ka mo, Yuki K. Mendrochel, ha? Oh, balitaw, salamat, ha, iyo. Kung mga kasangkayan nga nag-acknowledge, kung nagkakirita kami di gawas. Amo ito, nga pirme ako na nagsusudlay. Alam man ding nagsusudlay hadto nga panahon. Kay bangin kita magkakirita, nga masaring ka mo, ano to Edward Sanyaga, nagugurunggong man. Pero, ay ko mapag-expect hinin attire, nga sugad hini, ato ka City Hall, diri, okay? Diri naka-amer ka na dito, kaya nag-exercise ka, naka-rubber shoes ka, naka-shorts ka, naka, you know, panapton ka, parang pa mag-exercise. Kaya imagine na daw niyo kung naamon ni Taxol o tapos mag-exercise ako dito. Ha? Balitaw, nalilipay ako na akong magiging kakirita ng mga namamati, nagkikitahin nga atong programa din niya K5, okay? Oras, alas 7.35 na, naguhulat kita itong na tandem, itong mga kaupdanan dito ha Prosperidad, Agusan del Sur, ano. But, karo yung kuwan na itagan, hinimportansya, nga mahingadayan, ini nga mga bagay. Kay, sarin ko pa kanina, nga, nasentro na, ito na istoryaho, na mga national government officials. Labi na ang mga panhitabuhin ng corruption, for example. But you know, is it not also equally important nga aton pag-istoryahan? By the way, 8:30, ito na aton tandem dito ha Prosperidad, Ilocos Sur. But bangin pwede natin matawagan na ni Kakefeb Kevin Susana, magkikibalita kita na aton mga kaupdanan din niya Eastern Visayas, okay? An opening kakulup han palarong pambansa. Okay, balik ko naton din yan. No? Is it not also equally important? Kaya mas apiki ato ni nga mga local officials, kaya anhi kita, okay, di niya barangay, bungto syudad, ganito na probinsya. Mas apiki inhira aton, kaya anhi kita, nagkakakirukirita, baman ini nga mga senador, ini nga mga presidente, occasional, diri nga ni manahatagin bugas, or ano nga mga hinabang, dit mapakan ni Presidente Bongbong Marcos. Para itong mga ceremonial nga mga panhatagin na bulig, nga band-aid solution. Baman ini nga mga senador, makakanhilipira kung natipag ireleksyon or panalagsala. No, ba't inin kapitan, kagawad, inin mayor, inin mga konsihal, barangay, bungton, syudad. Aton mga diripangan inin congressman. Maram ka munin aton mga congressman, pati mga party list organization, representative, mas sukot pa, mas agsob pa nirang ikakirita iton mga contractor ngan iton mga district engineer contract ira mga constituents. Believe me. May napagod ni rin ni budget para hin mga public consultation nga nahiupod din at ira tag 25 million kada tuig nga budget House of Representatives. But nagdudumara ba hira on a regular basis in public consultation? Kaya kung ako't member itong for example, legislative branch of government, makatugod ako barangay, masaring ako, okay, kaya gimpili man ako niyo, hininga posisyon, ano itong iyo karuyag nga pagbubuhaton ko dito, ano nga mga pieces of legislation? Ma-resolution man ito niya or ma-osang ordinansa, ano? Kay representante ako niyo, boses ako niyo, dito ha Senado or ha Kongreso or ha Sanggunian, kay para itakon dito ipapasanga resolution or ordinansa, tikang haiyo kay amo iton iyo kinahanglan. Okay? Amo nga nito, nga inin mga miyembro at sanggunian, dirgin di require nga sumulod din na alas 8 at agang at alas 5 at kulop magawas. Kay it is understood nga while waray ra opisina, dirgin di require nga sumulod 8 to 5. Okay? It is understood nga adto ka iton imo trabaho, partit imo legislation, either adto ka barangay or ano lang ang mga bagay nga maging bubuhat, may kalabutan, iton imo trabaho as a legislator. Okay? Basta masulod ka lah iton regular session. So, nananabuba ini, inin mga congressman nato, ng mga part, or mga party list representative, nalusad ba ini nga mga barangay para makig-restorya kung ano't baga maupay nira nga ibuboses dito sa kongreso. Para ako na observation, bangin sa'yo pa kuliwat, ano? But mas damo nga higayon, nga't ka-istorya itong congressman, it district engineer or mga kontraktor, mga kakipipe. Kay damo nga mga magbabalaod na kongreso, itong diri na seryoso, partit ira trabaho nga legislation, nga pag-exercise, itong ira oversight function. It ira la consideration may dapundo nga madarahira nga itong ira bungto or ira distrito. Kaya mo't ira ipapanhambog nga ira nagtrabaho. Tapos, kita pat may utang hira nga kaburuton. Kaya nagtrabaho hira, nakahatag hira mga kakipaib, hininga inin mga proyekto. Sanang bakit na magkadin utang nga kaburuton hira? Nga nagandan siya pa nga nihira kung hininga mga kickback mga kakipaib. Okay. Para lang maintindihan ito natin mga namamati. Okay. It's senador ba itong Pilipinas? Napira ba itong sweldo? Okay. For example, hey Bato de la Rosa, nga yan na, ginbibiling na itong NBI ng PNP Drahining Arrest Warrant kang International Criminal Court. Okay? So, tanan-tanan, it iya sweldo actually, kada bulan it senador, aadha mga 300,000, more or less. Okay, monthly compensation, but pwede ini umabot nga to 500 to 600,000 kada bulan, may tungkol itong ira mga allowances. Ini nga 300,000, ginistoryahan natin, basic pay ini, hit usang nga senador, 300,000. Or a total of, sa katuig, i-multiply mo ito niya 300,000 times 10, kumbaga 10 months, okay? That is 3 million. Okay, may napanasalin nga another 2 months, kay 12 months naman ito sa katuig, mga 3.6 million. Takay may napaman bonus nga duha, nga equivalent to 1 month salary. Okay, may the mid-term bonus, mid-year bonus, may the liwat bonus, di na tikatarapos itong tuig. Okay? Kaya gin-re-release not later than May 15 and November 15 respectively para itong mga government employees and officials. So karagsingon, haos sa katuig, 12 plus, nagiging 14 kabulan hiya. Kay 12 kabulan o sa katuig, may duha katubulan nga inin bonus. So nagiging 14 hiya, Ana Alverio Apilado. Okay? Good morning, Sir Edward. Ma-open na lang kay diretso ako nakafollow han iyo station kay ginkawat akong cellphone. Nga diha akong pwesto atindahan, ba daw nga pagkaon. Kay waray pa ako pa ka-friend request sa iyo at ma-open na lang kay nakafollow na ako nga daan kay mamingaw an aga kung diri ako nakakapamati ha iyo station. Mamay kalahin ni mga kakipad. Oh. So, i-multiply nato ni Tsweldo hit senador para lamasayod at mga namamati. So nagawa sa usa ka tuig kun tag 300,000 itong sweldo itong senador kada bulan mga kakipay. 300 times 12 or times 14 na. Di ba usa ka tuig do sige bulan. Oh, may na paman duha ka bulan nga mid-year bonus and year-end bonus nga equivalent to 1 month salary. So nagiging 14 siya. So 300,000 adi ha. 300,000 wala naman makakwenta ini nga aton. 300, anay. Ito naghang naman. 300,000 times 14. Basic salary senador, kada tuig 4.2 million. But, gross itong hiya. Kay iba na ninit buwis at BIR, plus deduction siton GSIS contribution, kuti man lainin PhilHealth, ngayon itong pag-ibig, mga kakipad. So, ibutang nila naton 4 million. Itong limpyo. Basic salary iton. Pero Duarte, kano nga naabot man hintag 75 million, depende itong imo posisyon na senado, 75 to 90 million kada tuig kada senador ginagastos hiton mga Pilipino. Kay oho, kung imo kung pagbabasihan inin, actually nakita ko na an era, again audited ba nga era expenses ha senado, okay, han commission on audit. O garing like, awari di datos and it will take time para makuha natin itong mga information. Okay, but more or less, kada senador, mga kakipay, ba? Nagastos kita on the average 75 to 90 to 95 million. Bangin 100 million pa para itong iba kada tuig. So kung waray contribution ni senador sugad ganlito lapid di nagyakanyakan sa bagay less talk less mistake more talk more mistake mga kakipad di taro mamay nga iya trabaho nga pag mag-iinokulay waray yakanyakan mga kakipad kay ini nga klase ng trabaho pagiging legislator kinahanglan gud mayakan kahini kay madebate kahit mga inigin propose ng mga pieces of legislation, labi na kunikot sponsor kaya maghihimo ka ng sponsorship speech. Kauman hito, may dapa interpolation, ipapakianhan ka, kaya nung kinanglan nato magpasahin ng klaseng balaod. Kita ka ito mga kakipad. Hinatadhali niya. Kakipad Kevin! Mga diyan kita kan kakipad Kevin mga kakipad, kaya adihiya ha prosperidad while waiting pa rin ng atong tandem, mga K-5. Standby, K-5 Kevin!
14: Direkta, mula sa Agusan del Sur, narito ang K-5 News FM, Malarong, Pamansa 2026. Report, report!
0: K-5 Kevin! Ay, K-5 mo, K-5!
20: Umayong buntag!
0: Mope nga aga, kapusturahon ni mo, di dahil, doy.
20: Baga king cowboy.
0: Baga ka man cowboy. Din ka pa ka-remedyo itong ngayon mo kalo.
20: Okay, nangaro lang akong didi. Itak mga kilala.
0: Oo. Baga blooming okay. Kanida doy. Blooming kayo yung baga na nga na ka-prosperidad.
20: Nakabutang po. May da pa didit ko anit braso para di mag-itom.
0: Oo, patit imbrilo, bago.
20: Oo, para di mag-itom.
0: Patit imbrilo, bago.
20: Daan na ito.
0: Daan na.
20: Okay. Nagbibinutang ka pang gluta.
0: Oh, nagbibinutang ka pang gluta tayon.
20: Oo, okay, mag-iirito mag-unura-ura.
0: Okay.
20: Ini nga, gintuyo ko yan ako, nagkakita ka mo mga ka-K5. Adit akong likod, tanom ini kay mapaso-paso.
0: Okay.
20: O adit akong likod, sige mabalhin ako. Makikita niyo itong mga atleta, itong para games.
0: Okay.
20: Okay. Siguro yung makikita niya na adit akong loyo. So, amoy nira dili yan. Okay. Nakikita na siguro. Pero mabalik ako kay mapaso-paso.
0: Mm. Pero nag-inuran man didaan ang pirakaadlaw ha, Prosperidad, di ba? Pag-abot niyo, nag-inuran?
20: Pero di rin ko makusog ka kay Pabedwan. Okay. Open nga ni, kaguran-uran.
0: Okay.
20: Pero kanina, nagkamatan na tanan nga delegasyon ang paglinog.
0: Bodo kayo uungay, ang kiluminog.
20: Oo, kayo lagi na. Kaya ang epicenter, di diha may surigaw. Ay, kagabi, oo, kagabi pa. Actually, kagabihan mga pag-aalas jis. Di dapit na may surigaw. Norte, hindi ako nagsasayo. Pa'y Surigao del Sur, suharaan nila nga di.
0: Okay.
20: Tapos, naglinog na liwatan, mag-aalauna, nagkamata na liwatan, magkalinlaan nga delegasyon, nag-aftershocks. So, damit piraw yan.
0: Okay. Anay, karuyang namon, didi, itat mga magkirita. Kawari kita yan na radyo, kayo may problema at transmitter, ano, but ito na itong mga magkirita, karuyang natin mahibaro, kumustat kabutangan itong mga atleta, tiga nga sinirangan Visayas, I mean, maopay bat air accommodation. Iti ragidook yan. How about itong era pagkaon? And ano't era baga kartan at era mga lawas yan na considering hininga, you know, pag-abot nga da, mauran, tapos sirak na liwat yan na kumustat at mga atleta?
20: Ka-K5 Edward, usa pala ka beses nga nagkanto ha era, dida inihan Biyernes nga adlaw.
0: Okay.
20: Ano akong pagkaon? Kay inabot ako nga dihan, alas 11 han gabi, didahan hoy bes.
0: Okay.
20: Tungod han kadilatan. Biyahe, pero pagka alas pagka-birnis ang udto, nakapasyad ako dito.
0: Okay.
20: Ngan mababatong kudayon, an kanan pagkaon ngayon mo pakianak.
0: Pagkaon?
20: Kaiging katuman nga pagkadto ko, naniningod udto.
0: Kaiging timing ambot muliwat?
20: Ambot ko pintuyo muliwat adto.
0: Okay, sige.
20: Okay. Pagkita ko dito, magbulag man ka kay Five Edward. Itong mga kabataan, student athletes ngan coaches, Aadihira ha, Santa Irene National High School.
0: Okay.
20: 200 meters from Santa Irene National High School, amon Santa Irene Elementary School.
0: Okay.
20: Ini nga Santa Irene, itut barangay.
0: Hmm.
20: That's about 17 kilometers from Prosperidad.
0: Pero ka kilometro from Prosperidad?
20: 17.
0: Aw, haranila. Well,
20: mga 20 minutos itong biyahe nga to.
0: Okay.
20: So, iging katuman, ginuna kumanhain ang mga atleta. So, nagkatukan mga atleta, iging katuman nga nininingod to, may da nira utan nga, anira utan nga gulay nga may sayote, may karabasa, ini nga mixed nga vegetable.
0: Okay.
20: Tapos, may da nira rito nga isda, ngan hin adobo nga baboy.
0: Ito?
20: Amo sa sura. Okay. Ngan may ada prutas, saging.
0: May prutas, saging. Okay. Okay.
20: Pirelih rin dito. Ginpapakaon nga ni ako, si Rinko, ayaw anay. Pero ginugutom na ako kay 12:30 na. Ang maupay lang, kaya na-confirm ko nga maupay ang pagpakaon na irangan marasa ang sura.
0: Okay.
20: Kaya nagmalakas ako ha, elementary school, kaya maabot ni Regional Director Jimenez.
0: Oh.
20: Ngan, after 30 minutes na akong paghinulat dito, umabot good man ni Director Jimenez nga kundiin iya iginsiri nga itong ambisyon itong Region 8, although jokingly nga iya pagsiring, di ba kunuhan una number 10 kita?
0: Hmm.
20: Pero yag nga mawaret nga zero, dapat number 1, dire number 10.
0: Ba nga ha, ano, agay 5-7. So,
20: ni ako nung karoyag sidngon nga dapat diri kita mawara at top 10.
0: Okay.
20: Actually, pag niya nga regional director, kay nag-change of leadership dida, 2 months beforehand, palarong pambansa.
0: Hmm.
20: I-director Cornelio Fermo, iningad ko na ha, Mindanao, ngan hi Director Jimenez, intikang didi ha, Cebu, a Region 7, Central Visayas. So, siring niya, diri ko nok may nga panahon pala din eh, pero nakitaan ko ang preparasyon nga tanan.
0: Okay.
20: Anang kon nahibabaw na may da iginhatag ang DepEd Central Office nga 18 million. Ha? 18 million.
0: 18 para million. Ito,
20: para ito han gagastoson han kanan palarong pambansa.
0: Okay.
20: Iginhatag ito ang DepEd Central Office nga di ha DepEd Regional Office.
0: Ano't pagkagagast? Okay, sige.
20: Ito 18 million upod na ito didaan pagpalitan ng tanan nga garamito ng uniforme, transportation, pagkaon, sugad man ang iragastos, and 1 week na concentration training dito sa Baybay City antes sira nagkalakat kanhi.
0: Okay.
20: Yan pakian ha, ang sports coordinator han DepEd Region. Sering ko, how about ma'am, ang iyo counterpart din hiya regional office? Buti ay la kuno sir, kay kung manggod kuno ito, central office, ito nahatag, itong budget.
0: Okay.
20: The LGU, ang mga local government units, diri liwat kuno sir, kay itong LGU, diri ito mahatag nga diha DepEd. Ira na ito diskarte kung ano't ira ihahatag ngadto hiton mga atleta nga tikang didto tiratag sa tagsa nga lugar.
0: Okay.
20: So diri kuno kang LGU nga sugad hinan suporta matagin allowance diri kami maaram kung ano nga kantidad. Okay, so ira na kuno bahala ito kung aan hunira ito ano tawag ini. Kung naan nira pagpahalipay, magkamayad and encouragement ito nira mga atleta. So all in all, ang tika nga DepEd Central Office is 18 million. O all in one na ito ang ira kagarastosan nga tanan.
0: Gin...
20: Yan. Okay.
0: Ginpakianhan mo ba ang kada district kay, ining kada district, for example, Leyte Division, I mean kada division, Leyte Division, may dito pundo tika nga local government, kung tawagon, Special Education Fund. Okay, it's 1% of the tax collected from real properties. Okay? Nga pwede ito gamiton para hinsugan hini nga mga kagarastusan. Okay? Just to make sure nga diri madidihado hinduro ito na ating mga atleta. May na ka ba nabaroan parte hini nga paggamit hini nga pundo?
20: Oh, waray ka kay Pe Edward. Unfortunately, waray ko hinumdong pagpakiana. Nga siguro, diri liwat ada maaram ang aton regional sports coordinator hi ma'am, nangalimutan ko na piliyo doon, ni ma'am Alele.
0: Oh.
20: Kung may dahito ang tagsa-tagsa ng LGU nga igingahin.
0: Okay.
20: Kaya siyempre, may da mga atleta, tikang in particular LGU, ang ay maghatag ang LGU.
0: Okay.
20: Pero waray ako ito makapakian ng kay Five Edward, unfortunately.
0: Okay. Okay, sige. So, pagkaon, waray question. Nga, dana ito na i-issue nga, magrasan pagkaon han mga officials, ngan mga coaches pero an mga atleta diri papres man pagkaon nira ma official ka. Okay,
20: papres kay Pepe Edward kay pagbalhin ko ngadtuhan officials quarters dito Santa Irene Elementary School, kay director mismo nagaghata kon pagkaon.
0: Okay,
20: mas tuwan na parehas an irasura actually, waray ging kakalain. Oo, sala itong ga-regular itong ira pagkaon, paprehas itong mga kinakaon itong head of delegation, officials, coaches, ngan itong mga atleta. Of course, may daliwat lang mga atleta nga upod ang ira mga kag-anak nga adi hagawas. Pero pag-abot ni ira nga di, mapakita anay dito ng billeting area, maparehistro pagpasabot nga nagkaabot na hira, ngan pagpasabot kung hain hira temporary yung naupoy.
0: Okay.
20: So ito, waray na itong control itong DepEd kay may daman itong waiver nga pinipirmahan itong kag-anak nga itira mga anak, dire nga pagkakaturogon dito itong billeting quarters nga maglulugaring lehren hotel or balay nga era pliplitian. May ada ito kay Pa Edward.
0: Okay. Ha uniforme diri babaga you know inin labi na pagpaparada nga pagpe-perform inin mga sporting event inin ha uniforme pa lang adaan magkakatalo na kay kun ikaw in gintagan hin sufficienteng uniforme magupay presentable. Inin may dahito epekto hiton imo moral ngan epekto hit imo magiging performance kung anong event may da kapatid pagparada nga you know imo maghusay tapos magamalain man at uniforme ano man bagawari ka dihado na aton mga atleta.
20: Akon pagkita kakulob ka kay Five Edward kay did tumanggod ako mga upat ako ka oras didtohan holding area antes magparade. Akong ikikinitaan kung hakamalimpyo ang kanan Eastern Visayas ang gililimpyohi. Simple nga elegante nga busag ngan may da lining black ngan hin yellow.
0: Okay.
20: Amo ito for me. Akong pagkita, maupay ang simple nga elegante, waray damo nga mga dekorasyon ang uniforme itong Region 8. Ambot lang aho kay medyo maluya man kitahin itong fashion. Kaya nakikita ang kuhan ibang mga region ini nga mga technicolor anira mga uniforme aros tagdamo ang problema tag unom. So sering ko ma-depende na iton hit panlasa iton mga ni Adaman award special award nga best in uniform.
0: Okay.
20: Pero akon pagkita mas maupay yan na an era uniforme kontrahan una nga tuig.
0: Okay. How about sapatos? Papres ba uniforme? Sapatos papres ba? Gisupplyan ba ra or kanya-kanya na?
20: Yes, Edward. Didahan parid, paprihas an era sapatos.
0: Oh,
20: uniform, an era all white. Dito wow. Ito ang actual game. Inahaw ito nga sapatos at era ginagamit. Ang kanan mulay na good.
0: Okay. Sige. Ang mga personal nga mga panginahanglan, kanan mga atleta na, waray maigin provide ni ang DepEd or ang host in municipality or host province in this case, itong Agusan del Sur?
20: It personal nga panginahanglan at K5 Edward na batasanan na ito nga magdadara itong mga atleta.
0: Okay.
20: Sabon, toothpaste, toothbrush, iti mga rin na darahin kabo. Pengan, taklap. Pero hanya na, provided man di ang kutson. Bago ito nira kutson. Ngan an provincial government ang Agusan del Sur labot lang kutson gintagan hirahin bag bakin traveling bag nga guti ay may da solod hito nga toiletries ngan may ada solod ini nga burutangan hitubig ini nga flask.
0: Okay
20: amo tinatag haira ngan didto han era billeting area bagabagin may da kurtina hin Milo sabon mga candy biscuit bakit sari-sari store ang solod itong kuan. Ngan, kunhan una nga mga palarong pambansa naka-abre ang portahan ng mga bintana ngan damo ang mga electric pan na sulod, yan na di ka na makakakita at sulod at billeting areas kay nakasara at nga tanan nga bintana ngan itong portahan kay air condition.
0: Ito! Anay daw, ini ba nga mga comfort nga may adayan at mga atleta nga na-participar hini nga 66 palarong pambansa. Ano ini, funded han provincial government or kada munisipyo nga kundiin dito na himumutang itong billeting para hit mga delegado, kanya-kanya hirahatag?
20: Okay, kasagarang, dato nga bulk han pundo, intikang ha provincial government han Agusan del Sur.
0: Okay.
20: Pero ang mga LGU may kanya-kanyang assignment.
0: Okay.
20: Na region.
0: Okay.
20: So nagastos gyud ang mga municipalities ang era ginhohost nga mga region. Pero ang gastos bulk intikang ha Agusan del Sur Provincial Government. All in all, di oray lalabot ang mga gastos ng mga LGU. Ang paggastos hini nga facilities di nagsubra ini hin 1 billion.
0: 1 billion. Wow. Combined na ini nga pundo tigang nga provincial government and the municipalities nga involved ini 1 billion diri pa ini kanang probinsya lain eh
20: kanang probinsya lain to kay K5 Edward
0: baang
20: parte naman ang mga equipment dato an nahibulig liwat han Philippine Sports Commission.
0: Okay.
20: Kay may daman hini kaso nga ang nagsampa hini nga kaso itong coach sa PBA hianay Congressman Ying Giao. Nagsampa hini kaso nga dapat ibalik han pagkor ang 5% han era net income ngadto sa grassroots sports development.
0: Okay.
20: Nagdaog itong kaso salit it pagkor yan na tikang hanuna nga tuig in haros na 5 kapilo ang Philippine Sports Commission inag-increase in 5 kapilo itira pundo.
0: Okay.
20: Nga nire ito ginggagamit para itong palarong pambansa ng itong batang Pinoy. Kanan, grassroots sports development.
0: Sa bagay liwat, kainin Agusan del Sur in usaining economically prosperous and resource-rich province. Okay? Itira gross domestic product ang kikita ko din, mga 79.87 billion last year. Ano ini? Osaya classified as first class province. Okay? Dida Caraga region. So classified here as first class province. So diri harayo good man kay Pep Kevin nga maka-afford hira hini nga support nga ginhatag ni ratong palarong pambansa.
20: Oh, nga tinuod ito kay Pep Edward nga di sugad-sugad nga waray friction. Waray friction itong governor nga nanduduha nga congressman.
0: Okay. Mag-urusa hira.
20: Mag-urusa. Actually, ka K5 Edward, napausa nga ni ako nga duduha ka distrito didi.
0: Okay.
20: It may dala nira didi 13.
0: 13 municipalities la ito. 13 municipalities la itong Agusan del Sur.
20: Pero duduha tira distrito. Ha, Eastern Samar, 23 municipality o sala ka district.
0: Okay.
20: So napausa ko nga, kaya ano nga nahimo inihan Agusan nga 13 municipalities la hira, pero Daka District.
0: Okay.
20: O karagsid mo, matitimang nugodira ito ni Rakongresista.
0: Okay, sige. So, ano itong baga huhulaton natin nga, ano ay mabaga pagkita this time around? Kung baga naghihingyap itong atong director at DepEd nga adalagap kita top 10.